0: ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine. Maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
2: Secret of Health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.

0: Balik ta mga katrupa sa tuang tulumanon.
1: Bullseye!
0: 11 minutos mga katrupa nakalabay sa alas 8.
1: Bullseye!
0: Kining bahina mga katrupa hatod ganato mga tigpaminaw sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Nasayod na ta mga katrupa kung asa mapalit ang maong produkto o nasayod po ta mga katrupa kung unsa ka-epektibo ang maong produkto. Mao na mga katropa, mga tigpaminaw. Kung gusto ka, mga katropa, nga mahinahinay, pagkahilis, ang mga bukol-bukol sa imong kalawasan, gamitin na ka na, mga katropa, og Santon Plus Gold.
1: Bullseye!
0: Mapalit sa mga nagkadaiyang butika, dinhi mismo, mga katropa, sa atong probinsya.
1: Bullseye!
0: Nga na mga katropa ha. So available na sa ato ang mga butika karong mga panahon. Okay.
1: Bullseye.
0: Balik ta katropa ga Limwell sa ato ang hisgutanan.
1: Bullseye.
0: Aron nga bisan pa man tuod og di ta mga abogado katropang Limwell. Pero makasabot-sabot biya pud tagamay sa dagan kung nibaliko na ba ang kahoy nga imong gidala-dala. Or wa. Diba?
1: Bullseye!
0: Katropang Limwell sa imong lantaw, kining kasong plunder, di magyun tabag abogado, kami mga katropa, di magyun may abogado, tabangi lang po minin yung sabot, masig kamo mo ay may nakasabot kayo sa amo. Puro para na ako, katropang Limwell, diligid siya haom.
2: Yes.
0: Sa kaso, nga i-file ngadto kang Senator mo Rodante Marcolita.
2: Kaya
0: para nako.
2: Oh, kaya ang kasong plunder magud katropang Junji.
0: Mm.
2: Kuan klaro maguna nga ang kasong plunder is kana bang pagpangawkaw sa kwarta sa gobyerno.
0: Kana.
2: Mm-hmm. Oh, ang pangutana karon katropang Junji. Ang katong gidonation kang Marcolita nga 75 million pesos atol sa election period.
0: Period, oh.
2: Kwarta dito sa gobyerno.
0: Oo, oh, kana.
2: Diba?
0: Oo. Oh.
2: Kwarta man to sa private individual.
0: Individual, okay. Nagtuo ka ni mga membro sa Iglesia ni Cristo katropang Limwell, di na mga kwartahan ng mga Iglesia. Katawaan ranang kuana. Katawaan ranang kanang 75 million. Okay. Kuya, ubiya ni sila o kuya, ubiya ni sila ng organisasyon kay Isa Raimondo. Mo, dai butan na to og ako'y leader maingon ko nga pwede ba mo nga mugamutay tagtag 1,000 unya pila ka libo ang membro tibuok Pilipinas para padaogon lang ang ilang isa ka membro nga sa ako pud sa Iglesia ni Cristo.
2: Ikaduha ka tropang Junji. Kanang issue anang 75 million nga donation kay Marcolita, gi-cleared na sa Kumilek.
0: Anawa.
2: Gilimpyuhan na iyang pangalan, ana, nga wala na issue kalabot niya, ana. Pero, nga nung gidaginot pag yun sa ombudsman.
0: Maulagi na, ang nahitabo katropang Limwell, nga murabag ang ombudsman karon, mura magiwad ana nilag buot ang ahinsya karon sa Kumilek. Diba? Ato pong ikumpara po nato kang Vice President Sara Duterte. Karon baguhay lang nagpagawas ang kuwa nga
2: Limpyo ang paggamit
0: ni Vice President Sara sa confidential fund gikan sa 2025. Pero unsa niya hitabo? Mao gihapon gihimong dakong issue karon sa kining impeachment mato kaniya. Mao man ni pinakadako.
2: Correct.
0: Confidential fund. Niya asa naman ang kamatuoran ani? Gibutang lang dai diha ang opisina sa kuwa aron ibulak-bulak lang diha unya ang hukom ra dai ang mga senador ra dai ug ang kongreso. Naunsa.
2: Anyway, katropang Junji, balik-balik ka na to tong ingon ni Marcolita nga ingon niya nga planado.
0: Planado kana.
2: Timing. Anong maingon man tag timing?
0: Sige daw.
2: Kay karong July 6 manggod. Magsugod ng impeachment trial.
0: Oo, niya Lunes.
2: Karong Lunes
0: magsugod na.
2: Magsugod na. Mao na makaingon si Marcolita nga planado.
0: Planado.
2: Timing.
0: Mm.
2: Kaya nga no, para di si, karong adlawa gani, Bernie.

0: Yes, base karon na i-file ang kaso sa Sandigan Bayan.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Mu-issue ang Sandigan Bayan o warrant of arrest, mapriso dayon si Senador Marcolita. Karong adlaw.
1: Ah, kuyo. Ani mga katropa, katropang Limuel para pod nako. Gamang kining usahay makaingon pug ko sa imong paminaw ang Sandigan Bayan katropang Limuel. Okay ka?
0: Actually, ako sa akong kabayan katropang Junji, dako gihapon akong pagsalig sa judiciary.
1: Judiciary.
0: Musalig gihapon ta. Pero di po nato malikayan nga, matingala ta ba?
1: Mm.
0: Kaya nga nung pareha sa kaso ni Jinggoy.
1: Jinggoy, o. Oh.
0: Nga, ingon pa ni Jinggoy, wa, giclear man kuno na sa Senado nga, wa siya nadawat nga pundo sa flood control.
1: Flood control.
0: Pero nga naman nga, ni-issue mag-iwarrant of arrest ang Sandigan Bayan.
1: Oh, maulag yun. Diba?
0: Oh. Nga nung ni-issue mag yun.
1: Mm.
0: Diba kung huyang ang ebidensya, way rason nga mag-issue ka.
1: Kana.
0: Mm.
1: Ani ka tropa Limuel, sa ako pod ha, sa ako pod ni. Ang akong nabantayan gud ka tropa ang Limuel, basta dili linyada nila pagkadali ar gud sa warrant mo gawas.
0: Ay, di ba?
1: Na. Oo. Mao na akong nabantayan ha. Nganong mayong ko nga, nganong mayong kong dali ra? Nakahinumdum ka sa kanhi mayor sa RTR? Kanhi mayor sa RTR ha? O nakahinumdum ka? Pila ka tuig ang biyakbakay adto sa Sandigan Bayan?
0: Nya, yeah.
1: Baguhay lang ning 2026 lang nagawas ang warrant.
0: Uy.
1: Oh. Mayong kagduha ka tuig ang kumbati. Adi sir na pamatud-an nga na kuan gyud kana bang convicto gyud siya sa kasong katong pagpangurap. Pero duha ka tuig. Pero karon, tanawa. Kang Jinggo Estrada, mingo ka siguro akabot si mana. Akabot si mana, gawas. Kanawa aning kani atong bantayan karon kang
0: Marcolita.
1: Marcolita. Kay kung i-file karong adlawa, unya og magawas og Lunes. Ah, grabe. Na dai sa dai opis sa Madog Domingo. Basi, basi ba? Basi lang.
0: Ang kuan ka tropang Junji karong buntag i-file.
1: Oh, karong buntag i-file
0: unya gawas ang warrant unya
1: gawas hapon. Unyang hapon og grabe oi. Kuyawa. Mo ra dai ni mga katropa og magpadagtes. Ha, ingana dai kadali.
0: Mo na matingala ta ba katropang Junji nga. Ang timing trial. Sa impeachment sa July 6. Unya mga priso kini mga senador. Kinsa na may mahimong senator
1: kan, judges? Oh, kanaman. Kanaman be. Oh, kinsa man dito, di sila natanan.
0: Sila, wa na mo question.
1: Wala na. Wa na mo question kay si Senator Rodante Marcolita, mga katropang, mga kaigsuna na to, o katropang Limuel, o i-check ni mo ang background ani. Aw, kung alang-alang lang yung pagkakutok anim at bangka ani, kung wag yun po kay mga laumpod nga kanabang tinunan, nga ayaw na lang pagtugatugag yun diha og mao ni imo ato bangon. Mao man ilagi kahadlukan. Mao bitag yun ng bisag dili plunder i-plunder. Kay ang plunder baya katrupa, dili biya na bilabol. Dili biya na wa biya na pensa.
0: Pero usarag yun ang purpose ani katrupang Junji, no? Ang ilag yung tinguha ani nga sigurado nga ma-impeach ang vice presidente. Mao yun ang pinaka-purpose. Why makababag?
1: Gipang piangan ang sanga. Oo, gipang piangan kay kana bitaw magtumba ka og lobby ka tropang Limuel. Testing daw ko og tumba diha nga naibalay ang palibot niya ang mga sanga naa. Timana mo di ba makadamay ka? O di ba?
0: Og ang pangutana po na ni katropang Junji, nganong gusto gyud nila i-impeach ang vice presidente? Ngano gyud?
1: Kana ka mga katropa
0: kay para gyud ka nga magpabilin sila sa gahom sa 2028.
1: Oy, maura. Marag dako kaayong 100%. Oy, yes, sila.
0: Para walay manubag sa nadawat nilang malita.
1: Tinood pa silan. Tinood na katropang Limuel. Maunay klaro yun.
0: Maunay klaro.
1: Sanga-sanga man eh. Kini sila ni Senator Marcolita, mga sanga ni. Naghinay-hinay og putol ang sanga, di ang mubarog na lang ani, isa na lang yun ang punuan. O niya, ang punuan dayon, mao na ni ang impeachment.
0: Correct.
1: Mao na ni. Ang impeachment, pag mapukan sa impeachment, putol na ang kahoy.
0: Mao bitaw na katropang Junji nga, makaingon ta ba nga, busy kayo ang atong national sa politika, pero wa sila nahibaw sa nahitabo na diri sa lokalidad nga grabe na krimen.
1: Na, perte, oy.
0: Mabitaw na nga, nahitabo dito sa Hatodapit, Sambuanga.
1: Sambuanga. Pila kabog pamilya, pila kakinabuhi na kalas.
0: Niya katong shooting incident sa mga bata.
1: Bata, shooting incident. O niya, naapagibag-o nahitabo.
0: Mo na makasusubo kayo.
1: Daghan kayo o krimen karon nga wala pukos eh. Pero ang ipukusan nila, tumbahon ang ilahang mga kaaway sa politika.
0: Muna inigbalik na to niya katropang Junji. Na ito yung mga interview nga imong giandam.
1: Na, no? Na ito yung mga interview.
0: Niya kay para ma-plea na ito na tanan. Mapit na rabang alas 9.
1: Ato ning tagaan o pagtagad yun katropang Limwell. Pero masabdan po sa mga tao ba?
0: Correct.
1: O masabdan po nato sa mga tao nga ang punot dulo ni ini yun. Gini man yung pagpukan aning mga dili nila katunggali o kanang kontra nila. Ah, morning nga ning nahitabo. Oo.
0: Pero ang tinuod nga problema sa atong komunidad,
1: wala na lang nakaipagtagad. Tinuod na, wag yun pala tagaig pagtagad katropang Limwell. Mauni nakapait ani. Kaya dahang mga katropa, amo pong ipasabot sa inyo pagbalik. Kung kinibag ombudsman, pwede ba di ini siya nga mabahiga, mabulingan sa politiko nga mga... Pastilan. Mauni mga katropa, standby mo ni ini. Kaya pag human po di mga katropa, amo nga ipaabot po diha ninyo. Ang update po atong suspect nga.
0: Correct.
1: Grabe ka brutal kay grabe katropang Limwell. Nah, grabe yun. At ang inin nyo ni mga katropa kay mismo ang suspect ni Angkon, unya ang iyahang inahan sa suspect, ang igsuon sa katong mga biktima.
0: Muna
1: itong
0: paminawon.
1: Paminawon na ito ni mga katropa. Kay aron makuan ba? Makakuha tag leksyon ani nga dapat di ita mag-amping o di ita mag-kumpiyansa karong panahon. Kay dili na gyud basta ang basta-basta ang panahon ato karon mga katropa mga tigpaminaw. Balik ta mga katropa. Human lamang sa tuang pahinumdom.
2: XFM.
3: Orak,
4: kapitan.
3: Unsay kalahian? Sa una o garon?
4: Ani niya siya, kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
3: Oh! Unya karon di ay?
4: Karon, kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
3: Asa man ding uban?
4: Wala na, nangabayot na. Exciting!
5: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Na may pa akong matyag, distingibla.
7: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
12: Bili na lagi.
11: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta mga katropa sa tuang pag-uban-uban.
1: Pusaan! Pusaan!
0: 29 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 8. O gakining bahina mga katropa hatod dyan ato sa Turbo Male Enhancer.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Aga Turbo Male Enhancer mga katropa. Mo pa ligon kinis relasyon ni Mr. o ni Mrs. Kanto mga nagluya na dias pa relasyon. Ah, nagluya na mga katropa. Wanay kasugakod ang tuhod. Muna'y turbuhin na. Ay, bisang pag magluhod, mulahutan. Turbo Melanancer mga katropa, puntirya kini, og alang kinis mga magtiayon. Basig na ay mag-message sa imuha diya sa katoga old page sa katropa Glimwell. Mayong morning ha, kang Dai Echavez mga katropa. Diha sa may barangay Alegria. May pagpaminaw ninyo diha. Okay.
2: Kay Mirasol Corpus, nag-comment din mo. Naka-comment man po na diha siguro?
0: Oh, wala. Wala.
2: Wala? May pagpaminaw ni mo diha, Madam Mirasol Corpus.
0: Corpus.
2: Bag-unay nga mga pangalan po. Tangi po ninyong address sa mo dapit, no?
0: Oo, para
2: mahibaw po niyo.
0: Makuha na to.
2: Basi taga-Aprika ning uban ba?
0: Oo. Sige.
2: Sige.
0: So, salamat na ha, katropang sa to, Mirasol.
2: Mirasol Corpus.
0: Corpus. Salamat kayo, Ma'am Mirasol Corpus. Murag tagadiha ni sa San Martin man siguro ni sila.
1: Pusay! Pusay!
0: San Martin. Murag mo ni ako ang Mirasol Corpus. Okay, salamat kayo, baga katropa, baga digpabinaw.
1: Pusay! Pusay!
0: Okay, balik ta baka Jod katrupang level ato ga lakbitan gamay. Para matapos na nato kining isgutanan sa kang Marcolita katrupang level.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba katrupang level kung imong hisgutan ang ahinsyas ombudsman?
2: Yes.
0: Okay. Na sipya tato gaganina mga katrupa na kaingon tag sekretary ang waday sekretary ng ombudsman ang naay sekretary ang DOJ. No, ang Department of Education.
2: Correct.
0: Oh, kana. Oh, pero sa DOJ baga sa DOJ sa ombudsman mga katropa, walay secretary, no? Sa ombudsman.
2: Si Boyeng Remolya, siya lang ang hepe.
0: Hepe.
2: Head siya. Kaya siya. Naman po yung assistant. Assistant ombudsman.
0: Assistant ombudsman. Moment to yung ginapedalaga ni. Kanong naiman na sila i-add sa DOJ, no?
2: May mga priscon.
0: Oo, may priscon.
2: Assistant.
0: So, ang kinibang ahinsya sa ombudsman katrupag Limwell sa imuhang nasayran, dili gid pwedeng masagulan og politics. Pero karon sa imong tanaw.
2: Actually, di naman ikat nga katrupang Junjay, kay ang ombudsman na to, ang hepe sa ombudsman, politiko man daan.
0: Politiko.
2: Di ba?
0: O ganina noon.
2: So, diha palang daan, makaingon yung ka nga, doon na gid siya politikan hong panghuna-huna.
0: Huna, oo. Moni gani, moni na itong
2: gingon. Pero dapat yun unta, ang ombudsman, independent.
0: Independent, oo.
2: Walay, kaya bang, dili, walay, kuan ba sa politika? Walay bahid.
0: Bahid.
2: Walay kaduda-duda nga, doon na siya'y koneksyon, admin man or
0: okay.
2: Opposition.
0: Oo. So, yung anamura bag Supreme Court, nga, ni Barug yun.
2: Independent.
0: O, aminin mo sa tinuod lang katropang Limwell sa karong panahon na, ang Supreme Court naman lang yun nagpabilin nga dagananan sa katong mga dinapig.
2: Unya ang problema.
0: Kaya, imbis kayo na i-ombudsman nga dagananan, naunsa naman hinuon.
2: Pero sa pong Supreme Court katropang Junji, dagananan, pero dugay lang usahin mo aksyon?
0: Oo, maupod. Kaya, ang mura magtimbang-timbangon pagkipod siya nila.
2: Katurang issue ni Duterte sa habeas corpus.
0: Oo, kanto. No.
2: Pila naman katuig to.
0: Wa man gyapon.
2: Wa man to natandog.
0: Wa
2: man to matuki nila. Unsa konstitusyonal ba itong pagdako?
0: Mao gani. No, para masayran sa tagatawhan.
2: Pero kung anyway, napoy mga desisyon po ang Supreme Court nga dalira.
0: Dalira,
2: oo. Di po tanan nga, gilangan-langan. Itong ka Duterte nga isyo akong ginudahan nga, gilangan-langan.
0: Ano nalangay? O, di ba?
2: Ano nalangay?
0: O, ano nalangay siya. So, ing ana, mga katulong, mapakwestiyon man good. Muna makaingon ko nga, sakto ang giingon ni Rodante Marcolita Senator, nga planado. Anong maingon man kong planado, mga katropa? Si Boyeng Remolya, unasayod mo sa iyang background, anak, na anay mga kaso gifile nila ni Paulo Duterte. Di ba? Kainom-dom ka? Gifailan?
2: Yes.
0: Sa diha pa nga siya pa ang sekretary sa DOJ?
2: Yes.
0: Oh, pero kung imong hunahunaon nga ang tao na ikaso unya muhawak sa ahensya sa ombudsman, bawal gyud na kay wala na sa ilahang kuan requirements.
2: Bawal gyud.
0: Bawal gyud. Kinabay nag-ungod imong kaso. Nago kay kaso unya nganong mahimo kang ombudsman?
2: Unsaon man nag-appoint ban sa atong idol?
0: Politics pag gyud ka. Pastilan ka na lang daan. Diha na nimo makita ka tropa nga naa nagay pagtulibagbag sa mga balaod. Oh, so unsa na lang gyud kay mo na nga dawaton na lang gyud nato. Mo na gyud ni ka tropang Limuel.
2: Di nato dawaton.
0: Oh, da.
2: Dili
0: dawaton na lang.
2: Padayon na natong pagpaniid.
0: Oo, kana. Pwede.
2: Dawato na pasagdan.
0: Dawato na lang yun na itong hawak yun nila karon. Kaya huwag makita yung mahimo.
2: Pero padayon ta sa
0: sa akong opinion.
2: Padayon ta sa pagsaway niya.
0: Pero, kini karong katropang Limuel, padayonon yun na ito. Padayon na ito yung pagsaway.
2: Uyaw-uyaw yun ta.
0: Ay, Lili magsilbi ni mga katropang. Ato na lang po din
2: ng bauyangtan. Magsige na lang po takom atong bakbak.
0: Atong dawaton nga, ato gud silang sawayon.
2: Sawayon.
0: Ana ang tropa.
1: Pulsa.
0: Mone.
1: Pulsa.
2: Demokrasya man ta.
0: Dio, simple. Baga ka tropa.
2: Pareha sa North Korea.
0: Unya.
2: Di ta pwede mo istorya. Nya kay Pilipinas man ta. Democratic man ta.
0: Democratic. So pwede gud.
2: Unsa ilahang mga di maayong nga mga aksyon?
0: Sawayon.
2: So, daigo
0: na to. Di, sawayon na to. Sawayon. Sawayon. So, mga katropa, ato na lang yun niini katropang Limuel, adisyata mo tapos ani nga unang isyo, ato na lang yun niini nga, ato na lang yung tabangan o gampo. Mo na lang yun niini. Kaya kining panahon na karon.
2: Madapag yung kagampo.
0: Madani. Kaya nga naman, kining panahon na karon katropa, ang kampi na lang yun nato ni wailain ang ginuo na lang yun.
2: Gawas na, gawas nga mag-ampo katropang Chunji. Kining gihimo sa Iglesia ni Kristo nga nagrali, papakita yun.
0: Kana, ginuod na. Nga sila mismo wa na gyud makasabot.
2: Di lang gyud
0: kay ni basta-basta sila morali katropang katropang Limuel og wala gyud nakita nga grabe na yun nga pagpangabuso.
2: Ipakita
0: di sila mo dali og kanang rally.
2: Kay abi nimo katropang Junji kung ang mga tao diha sa Facebook bitaw
0: magsi-comment wa. Di magsilbi.
2: Di ba na mubasa?
0: Oh, dili magsilbi.
2: Oh, di sila ipakialam ang comment, di ba?
0: Wala sila ipakialam.
2: Mo na mo gawas gyud.
0: Kublan na ni sila kay mga baga wang gud sila mga naong katropang. Oh, kini sila. Kining mga tao karon baga katropa nakitaan nato nga dunay mura bag intentional kaayo bitaw nga mga pamaagi sa moves nila mura bag basketball bagab gituyo gyud kag siko ba intention gyud kay nga sikon ka mo ni karon nahitabo sila intention gyud nila nga pulpiangan gyud nila ang mubabag sa ilang mga plano. Oo, mo na kini sila katropang Limuel baga ni nga mga klase og naong nga mga tao. Oh, baga ni. Mga katropa si tinuod lang kining mga naunga sa mga tao kini sila. Mga baga ning mga naong ning mga tawhana.
2: Nganong baga magyud gyud ang Junji? Para maproteksyonan ng ilang gahom.
0: Kana. Oo, mao na.
2: Ang ilang gihimo yung ilang tanan.
0: Ba bitaw na nga og naghimo kag na kay kinahanglan na gyud kitamin si mulawas aron dili ka masakitan iring na naay manumbat. Mao pud ni sila, gipabaga nila ilang naong kay bisag unsa batiko sa social media ilang mabasahan. Tungod kay baga ang ilang naong mga kini mga tawhana, di gyud ni madutlan mga katropang Limuel. Kay baga naman kay ilang nga naong. So, ato na lang iampo baga katropa, kining sitwasyon karon.
2: Ampo uban ang lihok.
0: Uban ang lihok. Dala sa ampo taon niya atong dala pod pagsaway. Ano man eh.
2: Parang sa gihimo sa
0: uban man eh.
2: Parang sa gihimo sa ANC.
0: No, nga saway pero galihok.
2: Mugawas dyan.
0: Mugawas dyan sa balay.
2: Di mo tago social media.
0: Ayaw, de social media. Gawas. Gawas dyan. Mao ni ang
2: mugawas pero sa malinawon nga paagi.
0: Kana.
2: Peaceful ra.
0: Peaceful.
2: Peaceful. Dili kay mag-gimo o kaguliyang.
0: Oo, dili na magselbi. Mga katropa, proceed ta sa ikaduha ga topiko na to bagating paminaw. Kay nagkainit pod ni katropa ang issue karon.
2: Ngilngig pod.
0: Ngilngig pod. O ni at least lang pod nga medyo nahulipa na gamay ang kasakit sa kasing-kasing ni ini mga naulila. Nga mga pamilyang buhi karon mga katropa kay nadakpa naman ang suspect. Mga katropa, ay mura baga na
2: inigbalik
0: na lang ha. Kay pastilan. Kung unsa ka paspas mga katropa nga dagan sa atong adlaw, maupod ka paspas ang atong oras. So balik lang ta ha. Kay hisgutan nato sa atong pagbalik ining update mga katropa kay dadakpan natong Satanas nga suspect mga katropa na mipatay og upat ka kinabuhi. Stiran may kalas og upat ka kinabuhi.
2: Di na gyud normal.
0: Di gyud normal ni nga utok ni. Ato ning tugkaron. Kung unsay background ani niya gyud sa ihang pagkatao, ngano nahimo niya ni katropang Limuel. Oh, ato ning tugkaron pinaagi pod sa mga statement nga gipagawa sa PNP. Sige, standby. Balik ta baga katropa human sa tuang pahinumdom.
3: XFM.
4: Nay, sige lang ko sungugon sa classmate. Anak daw ko, tuliking kawayan. Saday akong amahan.
5: Na, wajud ko kabaludong. Pagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
6: Exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Hindi na kasi ninyo. Dili sa San Remio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, hindi magkukatulog o dayo. Magkamatmon ko, dugan na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid nga din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod mis ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo magkaan.

0: maayo. Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gud nako mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako gud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako, kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan yung kuan ni Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay oras, interview dito. Nga program ang ingredients niini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marecommend diha ninyo. Halas tulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

kapalig sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta, mga katropa, sa ito ang tulumanon.
1: Bullseye!
0: 46 minutos, mga katropa, na kalabay sa alas 8. Siyempre, kining mahina, katropang Limuel, hatod ka na tos vision. Nakasunay ba ka ng vision, katropang Limuel?
2: Muna yung ginatumar ka na adlaw, katropang
0: Limuel. Amo, dahil nang luwagi condition dahil imong mata ka ayaw pimin.
2: Magluha ka na kung mata, di ko makatumar. Kay, gikan sa kadlawan, pero gabi, sige, cellphone.
0: Bilar baya kayo.
2: Yeah, labi na mag-edit ang balita, perting sakita okay, sa mata, sa computer.
0: Okay, computer man imo, diba? Computer niya, di pa yung ganag eyeglass.
2: Kada oras, mag-post ang balita sa page.
0: Tututok, priminte.
2: Muratani.
0: Unang, pero sa imong paminaw, be, di lang niingon niya ng hinanguantahan, ng hinambog tani nga to ang produkto. Kanabang kinasingkasing good nga kana pag na imong na feel nimo aning sukat nga nagamit ka unsa magyud ang vision
2: kun yud siya akong edad taas na baya pero
0: dili gyud ay lang pa nagtigo ang taas lang ang edad okay so, taas lang ang imong edad
2: bisag layo makabasa ko
0: tanawa ra
2: dili hanap akong pananaw
0: mas maayo pa ka kay makabasa ka og kanang kuan kaneng layo ako maglisod ni gyud og basa og layo katropang limit
2: maklaro man kay nako imong buhok
0: na kana hinoon okay kayo makaklaro ta
2: oo. So vision x plus good
0: vision oo. So para sa ato ang mga driver labi na ato mga driver kay masahiro init kayo ni mabasa
2: correct
0: baka panghilam os mo man diha man magsugod ang sakit sa mata magluha-luha na dayon oh diha mo na siya nga ang pinakanindot mga katropa labi na sa ato mga driver aron nga maayo kayo ang sight ninyo labi na makapasahiro mo punggit
2: vision
0: da katropang mga katropa vision yun ang maong vision mga katropa available ni sa ato nga mga parmasya no okay so mga katropa update na din ninyo mga tigpaminaw kay kagahapong adlawa nahimong nagmalampuson ang gipahigayon nga hot pursuit operation sa mga otoridad kalabot atong suspect katropang Limuel nga atong gikaminsyon atong nakalabay nga adlaw nga may kalas o upat ka mga kinabuhi katropang Limuel. Liman ka.
2: Way kaluoy nga may patay.
0: Makwa, makaingon yun tabang nga unsan na magyunding nga klasis nga tao ni. Nga nun nahimo man in tao niya ni katropang Limuel, no? Ha? Nga di naman ni basta-basta. Mo ni karon una na to nagaan o pagtagad mga katropang atong paminahon ang pahayag sa PNP. Kaya sila magyun mo ay naaani dito katropang Limuel. Sila magyun gadakop ani. Atong tagaan o pagtagad nga mapaminawa na to ang pahayag sa PNP katropang Limuel.
3: Nangyari po yung krimen na report po siya sa atin through a barangay kagawad kasi prior to that meron tayong isang presidente din doon sa ano sa Litapan po si Fina na along the way nadaanan niya yung bahay tapos nung nakita niya may butas yung bahay may napansin siya ng mga ano na katawan. And nung verify niya na walang assessment niya na hindi sumasagot, patay na, tumawag siya agad ng barangay kagawad tapos nagtawag agad siya sa police station. And then and there, nung narespondean ng ating Josefina Municipal Police Station, doon na discover yung apat na biktima na walang buhay.
4: Tapos sir, ano po yung napuntan natin sa crime scene? Parang kasi sa investigation, kasi doon siya nahanap, di ba? Pero kailan po ba yan nangyari?
3: Actually, based lang sa assessment ng forensic unit natin and from witnesses, nung napadaan sila sa bahay, wala na talagang tao, parang hindi walang activity doon sa bahay nila ba sa mga so more likely it's either one day or two days before na discover yung mga ano natin mga biktima.
4: Eh po sir sorry ano yung paano po naman natin nahuli yung suspect and paano natin siya na-identify as source
3: so yung nahuli po natin yung suspect through through relentless hot pursuit operation since na-report itong insidente, na karumal-ruban sa insidente. Tinutukan po talaga to ng ating personnel on the ground from Josefina Municipal Police Station, Provincial Mobile Force Company, Intelligence Units, and with the supervision ng ating Provincial Director, Police Colonel Bonifacio Aranyas. Nagbitaw talaga si PD natin ng instruction na huwag tigilan hanggat sa hindi mahuli. Kaya yun po, nahuli po natin siya kaninang umaga. Nahuli po natin siya sa Barangay Panaagan, Mahayag. Mahayag, o Panaagan.
0: Okay. So, sa dadakpan, katropag Limwil, ang maong suspect, kagahapon ng adlawa sa buntag dadakpan ni katropang Limwil.
2: So, atong i-congratulate atong PNP.
0: So, atong i-congratulate atong ang PNP kay Wagay Puas, Way Hunong, Way ang tulong. Ilang pagpaniid kung asa yun ni ang maong kinibang suspect kay dako biya kayo ng Sambuanga del Sur. Nakadako ana og makaadto ng mga lasang na ahadapita. Wala din na naikita. Oh. So, pas-pas ang ilahag pag-responde mga katrupa nga sa maog mga kapulisan araw dito na nasakpan na dayon ang maog suspek. Karon, atong paminaon ang sasayid niya katrupa Glimwell sa mga biktima kay naamay kamagulang ang lalaki ni ining maoy na bilin.
2: Uh-huh.
0: O kay hurot mangyud ang iyang tulog ka mga igsoon.
2: Pastilan.
0: O siya na lay bilin pati iyang mama patay. So ang nahitabuan ni siya na lang og ang iyang papa nga tuag Manila.
2: Na-interview.
0: Ang na-interview ani sa kaning kamagulang ang anak. Atong paminaon ni katrupa Glimwell.
2: Okay.
0: Atong paminaon ni kung unsay iyang ikasulti sa suspect, unsay background sa suspect, imo man ni nakapamatuod. Unsay background aning suspect para sa iyang pagtan-aw sa diha nga moy karelasyon sa iyang mama.
2: Mm-hmm.
0: O atong paminaon.
1: Pagkatropa gikan sa Josefina Municipal Police Station kung asa gikustodiya ang suspect pagkatropa sa pagpatay sa upat ka miyembro sa pamilya diri dapita sa Proxencos Barangay Litapan Josefina sa Buang Rosor Sur. Miabot din ta diri dapita sa Barangay Covered Court dool sa Barangay Hon kung asa gihaya ang patay nga lawas sa usa ka inahan uban sa iyang tulo ka anak. Aron siguro ni mga tropa atong masayran kung kanus abapod posibleng ipahilo na ang patay nga lawas sa baong mga biktima. Aron siguro na masayon pod ang pamilya ni ini og usabay mensahe sa pamilya na nagbangutan sa dakong kalampusan sa tong kapulisan nga nagbilar sa dugay-dugay nga panahon. Aron lang sa ingon ni anak masigpo ang suspek nga mikabat na sturo kaadlaw ang nagtago-tago sa kabukiran sa lungsod sa Bahayag. At minabi karon ang igsoon sa tulog ka batang namatay, tulog ka batang gipatay o anak sa usapod kainahan nga giapil o patay sulod sa ilang balay dito napita sa Proxingo sa Barangay Litapan, Josefina sa Buang Sur, si Sir Alfredo Dumalte. Sir, may hapon.
5: May hapon, Sir.
1: Usang urasa ka nasayod nga nadakpa na ang suspek?
5: Ganihapang buntag ng nasayran nga nadakpan. Dako ug salamat sa mga kapulisan nga ilagi nadakpan nga suspek nga kapatay sa kong nahanog sa kong maigsoon.
0: Kastilang luya.
5: Ug dako na ug salamat ang nila nga ilang ginadakpan.
1: Nagadto na sa police station, sir, nakita na kadtong suspek.
5: Wala pa ko kaadto pero nakitaan ko sa live man.
1: Kini ding suspek no, murag nakita ka ni sa diyang pagkatuan pa ni siya balay.
5: Nagkakita yun na yawa pagkasugod ang is klase dire sa kuan. Nana sa des balay kapundo-pundo.
1: Pila naman ni siya katuig dira siyang balay? Pila naman ni katuig? Pila kabulan na ni siya nga? Doon ay relasyon nga ito sa punginahan?
5: As kung dugay-dugay na nga nga siya relasyon ni mama pero kanang nga pangunta nga pila siya kabulan dira sa balay sa kong paminaw nga. Binabana na ko. Dugay-dugay na ginasadya. Mga abukabat na ginpulog duha kabulan. Kapin.
1: Sa katilog niya pertin, tapula na rin tawana.
5: O, ako saksi ko na. Kay gani ka nang maglubos mga magmais. Ya punguat doon sa balay. Kay iyang ipapasaan dyan sa krasada. Then kami magpagaling mi sa mais. Kami doang mama. Then kana siya, di ginamutabang uglok do.
0: Pastilan.
5: Magkauntulog na na sa balay. Wagin siya dakong ulaw o konsensya sa akong tulog kamahod na iya panggi angin og patay nga kaon tulog ra ta na sa balay kaon tulog ra gina yang trabaho dia kay gani mo talagsa gani kanang mag mag CR na siya dili mo gawas magdalar na sa granola sulod sa balay nga iyang sudlan siyang hugaw din suguon to niya akong kamanghuran nga laki nga ipalabay
0: pastil dana
5: huwag niya siya konsensya sa tulog kamanghod na ko nga nganong iyang giapel kung siya giawayan nilang mama kay huwag kalibutan ng akong tulog kamanghod
0: pastil dana
5: huwag niya siya puangod pagkatao
6: amo nakita dito nga longhair din siya taas siyang buhok taas din siya buhok dira
5: taas na gina siya buhok dira tong una nga na nakaingon nga di daw mao kay bula-bula og buhok ako ang kaingon na nila o tinuod bula-bula na siya buhok pero katayong nga ning uli na siya diha nakapalot na siya then diha na siya gaiste hantod nga indang ning labay ang pila kabulan mo nang nintaas niya ang buhok then ning aksyon siya og tambok kay nakauntulog naman yung trabaho diha sa balay
6: Nanay mga picture karon nga nikatag social media sa dagway sa suspect nakakita na kato
5: sa dagway sa suspect.
6: Oo, oh, naman ko drone.
5: Nakakita na ko.
6: Namay gipang post mga Facebook. Kita na ka.
5: Oo, nakakita na ko. Mao gito. Nga na, iyang picture tong sa kuha, gahubo siya nga, nasa tato rin sa baga o rin sa yung bukton.
2: Bugoy-bugoy yun.
0: Oo, nakagin.
6: Wala pa rito sa investigasyon kagayon ha, investigador sa Josefina Municipal Police Station, investigan niya itong suspect. Ang ginoon sa suspect, nag-away daw yung mama o siya. Ang iyan nabuhat. Doon na ba'y na-observaran na binibini ni mo kani Addo nga mag-away ni imong mama o kato siya?
5: Wala ko ka-observer nga ga-away na sila kay mauli mo ko sa balay God. Hilom ro magina sila. Wala nagway problema. Muna,
6: pero ang imong mga igsoon, sultig yun?
5: Wala kasulte akong igsoon nga nasa problema. Sa kung una-una lang, silbi yan ang gibaharan o masaba, pamatyon ginyatanan. Mura ko po doon sa akong kaingon. Nga nung wala ka sa kaingon ng akong mga manghod, nga nasa lay problema. Kaya gani, ang giingon sa mga classmates akong manghod, nga lag-in-in nga nariya karon nga gihaya. Niingon siya itong buhi pa siya nga. Dada siya dakong problema nga di niya kayang ishare sa iyang nga classmate. Tungod kay makakaulaw daw.
2: Sa grape shop.
5: Diyon.
0: Kibasi ka.
5: Nagingon niya sa mga classmates.
0: Pastila.
5: Diyon, nangayo pa daw siya o kutilyo kay aron siya nalay luba siya ko gringon. Ayan na po na nagawa siyang istorya ha, nga na, nga na mong situation karon.
0: Pastila na ni, huwag ka ni makuha.
5: Kingon ko, nga nung ulang kasultis ko nga mag-adtuan po ni sa balay. Kanang nga hitabo, nagtagulos na siya uli. Kanang duha ka manghod ko si Nasil og sinin o si Nasil og si RR to ana sa balay sa Bado sa gabi eh. Kaya ning ingon na siya nga iya kong inan si tatay nga kamera ba matay kamera ba magwali sa simbahan munang magsayo ko katulog ron motong gidoon ni tatay ang cellphone gitanong oras alas 8 niya tanong pero hapit nga kami ni kulang nga hapit na alas 9 motong yung ginan nga na magwali mga kaugma katulog na kay basig magpiyong ka magbasa sa Bible mo tong ning uli sila pero naguna ginig uli si Nasil then gasunod na yung mahon nga laki sa akong pamilya nagatagulos kay pag nanawag man si mama
0: Bullseye so posible ni katropang Limwil murag na apag yung laom ani kung na tugkad ayo ni og dali kay wa pasiguro ani murag na
2: among-amungan
0: among-amungan pasiguro niya ni
2: itong mga babae
0: oo kinaamay gisumbong diyan ni sa mga classmates so napay laom ani mga katropang hisgutanan untana ni ini pero kay ang itong oras katropang Limwil di na magilmutugot no
2: ato kung gusto unta masahiran katropang John Jay kung na drug test ba tong suspect
0: mo lagi to gunsay ko
2: nulungkod sa illegal nga droga
0: more lagi mo po nito anyway, ang
2: wa na tigong oras
0: tong karon unta na katropang Limwil
2: pero anyway, sa Lunes na lang pohon Lunes pohon
0: so ato na lang ning kung anon mga katropa ang bawat relasyon labi na sa itong mga kababainhan natay mga na may mga single mom i-sure-sure yun po ninyo ng inyohang pagsulod sa relasyon nga ang background unsa ng lalaki inyong karelasyon kaya mo mani ang resulta o masaligan ba na unsay background ana basi kriminal na lan kani adto
2: Basig drug addict
0: oh, na. Drug addict na na kanyan to. O niya, madamay pahinoon ng inyong anak. Kaya tanawan ni nahitabo karon. Sampa raman siya, ubuto na naon, sampa raman siya. Pero pagkabikil niya sa iyang karelasyon, madamay tanan ang mga bata.
2: Luuyang.
0: O, perteng luuyang yun kayo. Mga katropa, happy weekend lang kana kaninyong tanan o kanatong tanan ha. Watay program ugma mga katropa kay papahulaya sa pod niyo sa katupang limbel.
2: Correct.
0: Watay program ugma adlaw kay rest day po na namo mga katropa. So diri na puntas Domingo hanto na pod balik na puntas Biyernes. Ayos Biyernes sa. Wala ba tayong oras mga katropa lang sa kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Akong partner sa among partner sa Pigas Lawa katropang Milan Diduran. Og among mga kaubanan sa gawas gabahin katropang Alinton katropang Ali Vicente. Og among station manager katropang Rizzo Rabasquez. Ako si katropang John Celebrias.
2: Kiniusab si katropang Limuel Ukay.
0: Kaming tanan mga katropa, manginaot og magaingon diha kaninyo dalaygon ng Diyos. Mayong buntag kanatong tanan.
7: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, pakuratira gos misis ni mo nga. Di na mo gahi imong tamadidoy kay gidiabetes sa di ay ka.
9: Exciting!
10: La la la la la la la la la la la la la la.
11: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
11: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
10: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Crap Gold Buy?
10: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
11: Maudi na ang Crap Gold, bay?
10: Oh, bay.
11: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
12: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
13: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
14: Agusan Lending Corporation.
13: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
7: XFM. XFM.
15: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
16: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
17: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
16: Samahan niyo po mga lingkod sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero at yung text line 0969-609-6545. Hindi po kayong inanyahan, ano, nabisitahan ng ating pong mga Yes to Health Clinic at ilike nyo rin po at ishare ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan, at dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto at ganoon rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
15: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
18: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang

0: pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano? Na ito pwedeng ang iba sa atin may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumuwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa atin pong anus, pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid or almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maaari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun. Ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yun. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahilan sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nanganganib sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
2: The Secret of Health.
4: Yeah, sa mga kababayan po natin, kahit sino dok pwede makaranas ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
3: Tama.
4: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maaaring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano? So, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano? At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. O obese, mga kaibigan, kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang dok, ipamigay dok, mas madali-dali sana. Oo, ano?
3: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
4: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin na sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan, kinakailangan, bawasan nyo po yan, mga kaibigan, kasi maaari din po yan siya makapagdulot, especially kung lagi nalang nakaupo dok, ano? Malaki niyo yung katawan mo, lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka, ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganyan sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po, ha, sa mga kababayan natin, gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributors

0: pagkakaroon ng itong uri ng karamdaman.
1: The Secret of Health.
2: Suwabe ang aroma. Samsung Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santown Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santown Plus at Santown Gold. Palakasin ang immune system, labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Samsung Plus Gold.
6: Yahoo!
1: The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyo pong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santown Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan sarap humigop ng
7: perfect
0: kape.
7: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. Yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
0: Ayun. Yan,
7: lalo na kung Santown Plus Coffee Mix.
0: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, i-consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaaring nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot niyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya po sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. Napakaganda itong paghigop ng Santown Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa atin pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-improve pa, Doc, ano? Yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
7: Oho, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
0: Ayun. Ayan po, mga kaibigan, ha? Santown Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Santown Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santown Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santown Plus Coffee Mix.
1: Santown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: At ang ating pong mga produkto, bukod sa Santown Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Doc, ano, na pwede nilang mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Doc, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
7: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano? Mm-hmm. While having your medication. Siyempre, mm-hmm. marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang, yes. hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support.
0: Mm-hmm.
7: At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is una, maibibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. Mm-hmm. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, mm-hmm. kundi ito'y analysis,
0: yes.
7: para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila.
0: Mm-hmm.
7: Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling.
0: Mm-hmm.
7: May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition.
0: Ayun.
7: Maybe, toxic ka lang. So, kailangan mo ng detox. Maybe, merong nutritional deficiency, mm-hmm. na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya, pasyalan po ninyo ha, yung ating mga clinic. At pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo.
0: Mm-hmm.
7: Siyempre, kayo yung kakausap.
0: Yung presence nyo. No?
7: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
0: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapa-check-up ng libre, makapagpakonsulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ng ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
7: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee.
0: Mm-hmm.
7: Walang babayaran. Siyempre, kapag mayroong kayong recommended na supplement,
0: mm-hmm.
7: kung mayroong kayong budget, bibili nyo.
0: Yes,
7: pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
0: Mm-hmm. Hindi kayo obliged.
7: Yung iba, pumupunta doon just to basically know mm-hmm. kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente
0: mm-hmm.
7: sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
0: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic, huwag nyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan. No? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget,
7: oo,
0: mga kaibigan.
7: At ang kagandahan, discounted.
0: Yes.
7: Medyo abot kaya.
0: Mm-hmm.
7: Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo.
0: Mm.
7: Kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
0: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po mga kaibigan, ha, ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po mga kaibigan ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa ipong pangangatawan na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon, yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kabayan natin, ha, pupuntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo po ito, ipakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating po mga kabayan na bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
6: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasang kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya.
9: Yeah.
6: Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold, mag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa kumilong ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi apat na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
0: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At pati yung mister niya, Dok, pinainom na din, ano? Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes 12 at ang atin pong mga produkto, naging maganda yung kinalabasan mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am at sa kanya pong asawa. Sa mga kabayan din, Dok, na mga na-stroke, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan. Ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes 12 Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo, mga kabayan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
9: Secret of Health.
0: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo, Dok, yung iba na, gustong sumubok ng, especially yung Santum Plus Gold natin, Dok. Ano po ba yung pwede nila makuha dyan sa Santum Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
7: sa pag-inom lang nung capsule,
0: Santum Plus Gold na yun.
7: Okay. Alam nyo, ang Santum Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Unahin na natin yung mangustin pa lang, napakaraming santones, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first class protein ang makukuha mo dyan na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napoproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema at pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Alam niyo, mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakainan ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun niya sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman, problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung pinatawag ng memortisin at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya. Meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si Moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayo mamamalnourish basta may Moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka, pag pinutok mo tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional yung nutrients that pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
0: Ayan, ha? Mga kababayan po natin, na gusto maka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto niyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
7: Tama ka dyan.
0: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ito mga common or mga sabi nila normal daw nakaramdaman, pero hindi normal yan, ha. Kung magka-common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
7: Hindi mo napapansin walang taong immune sa ubo-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na ano eh, pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
0: Yes.
7: O kaya may iba't ibang anong tao, may yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So ano yun, depende yun sa ano ng katawan, preparasyon natin. Kaya pag alam natin taglamig na, alam niyo na yung gagawin ninyo. O titake na kayo ng mga vitamin C. O magte-take na kayo ng mga antioxidant. At saka iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets. Yan, ay naku, number one yan na depressing sa immune system natin.
0: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin, ano, yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag susupply mo dito, ano, ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang doon, ano, pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Now, ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
7: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot. Mas malawak yan kasi
0: malawak yung
7: mas broad kasi supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
0: Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamin sa napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. No? eh dapat nasusuplayan natin ang sapat sa atin pong pangangatawan. Eh makukuha lang natin 'yon, Doc, sa mga pagkain, kasi yung katawan natin hindi siya nakakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
7: Yes, unlike animals, mm-hmm. may mga yung mga hayop nakakapag, but our body cannot.
0: Mm-hmm.
7: Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Mm-hmm. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions mm-hmm. in the body, needs vitamin C. Kaya nga very important siya na laging efficient mm-hmm. sa ating sistema na hindi magkukulang. Ay, ang problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya.
0: Mm-hmm.
7: Is it, it's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in mm-hmm. the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga, mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
0: Yun, no. Eh kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakain ng gulay, nako. Eh magkakaroon tayo ng deficiency ano sa ganitong uri po ng bitamina. Kaya huwag pong kalimutan uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline based non-acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid
7: natin,
0: listeners.
7: Mga tagapakinig sa buong Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dok Algie Bakla. Ito, hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of history in alternative medicine. Hanggang bukas pong uli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating po programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga paalam. Magandang araw sa ating po lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Uy, kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
12: Asa day ka?
11: Ay, napakudris merkado. Ano man?
12: Mga motor. Kiparter.
11: Ni kinsa?
12: Alangan kinsa pa. Si Lula.
11: Oh, kuya. Gago palagi. Oh, kuya. Oh, kuya.

0: Mayang buntag agusan del sir, mayang buntag sa atong mga soking tigpaminaw niining sibyahan. Kiniinyo ang mga higala sa kahanginan gikan sa Aselco, si Buyet Makalanos.
1: And kini si Dave Baroroan Lombernes, alas 3 time tay 4 ang takna sa kabuntagon. Welcome sa atong programa.
0: Ikaw ang kooperatiba.
1: Din gihatag ang mga balita nga adunay kalabutan sa serbisyo sa agusan del sir Electric Cooperative kon Aselco.
0: Lakip na usab mga kaigsunan ang mga balita, mahinungdan ang balita nga adunay kalabutan sa sektor sa enerhiya dinhi sa atong nasod.
1: Yes, maayong buntag sa mga katawhan na kanunay nagapaminaw, no? Nga, sa mga naka-hook up ng mga FM radio stations.
0: And of course, sa atong mga kaigsuunan nga naa dinha sa atong Facebook, no? Atong programa makita madungog live pinaagi sa Facebook page ni ning mga istasyon o sa mga Facebook page ng mga naka-hook up nato nga mga FM radio stations, no? Ingon man sa ato ang mga kaigsuunan, no, nga naabot ni ining atong pasibya karong buntaga.
1: Yes, no? Good morning.
0: Labi na katong mga kasikbit nato ang mga probinsya nga nagabot, naabtan ni ining naglanog-lanog nato nga programa sa kahanginan. Maayong buntag
1: kaninyo. Good morning, good morning.
0: No? So, kung atong tanahon sa gawas, no? By the way, mga kaigsuunan, karong buntaga di ay, no? So, di pa ta mag sugod. Natay kauban di rin, no? Paila-ila kay puhon. Umaabot nga mga adlaw, og dili ni siya mo ansani. Padayo ni siya. Mo love niya ang ato ang kooperatiba isip tiga hatag sa mga impormasyon, no, mga mahinungdanong impormasyon mahitungod sa atong kooperatiba, no, padayon gyud ni siya. So mao na nga ania siya karon, no, ato ang bag-ong kauban puhon.
1: Yes,
0: dinhi sa kahanginan, no, way lain si Christian. Good morning.
2: Good morning, sir.
0: Paila-ila, no, taga
1: sing ganahan ka magpaila-ila chan. Brief lang.
2: So may buntag sa tanan, ako dai si Christian Marty Ohalasan, ang upcoming member sa ato ang Information and Promotion Office.
0: Ayun na, so mga kaigsuuna, no, murjo maulawon pa siya gamay puhon na magtinagawtaw na din sa kahanginan, no? Bisag wala gi, no, kinahanglan nato ang mahatod ang impormasyon nga nasa ato ang kaninyo mga miyembro konsumador tag-iya, no, manang mas maayo nga madugang-dugangan puntang mga katawhan din sa Aselco nga magtinagaw-taw din sa kahanginan, no. So in the meantime, no, si Christian Puhon ay amo apo ning gitraining. Gitraining pa namo, no, nga mahimong mapareha sa amo din na lingkod po din sa kahanginan isip tiga pamaba sa ato ang kooperatiba, no? So karong buntaga mga kaigsuunan, ato ang paghisgutan na usab, no, kung kumustahon nato atong kooperatiba labi na kay medyo nagkabisina, no, tungod kay hapit na pod ang atong umaabot nga ika 49th founding anniversary karong umaabot nga August,
1: yes,
0: 26, no? So isa na lang ka bulan mag founding anniversary na ang atong kooperatiba, no? Ika 49 kautuigan gikan sa paghimugso sa atong kooperatiba, no?
1: Yes.
0: So medyo nagkabisi ang ato ang mga kawani, no? Labi na katong partner katong mga atong mga kauban sa buhat nga naa diyan sa opisina, no? Pero ang atong maintenance and services, sana ito, operation and maintenance. Sorry. Operation and maintenance pa dayon gihapon, no, nga mag mutubag sa mga concerns regarding sa mga kakulian sa ato ang kuryente, regarding sa mga problema, no, sa atong kuryente. So always good kung aduna maka-experience ka mo, no, og pagpalong sa atong sugang dagitab noon. Always good kanunay. Always kanunay, no, dubli na. Kanunay nga ato ag yung ipadangat, no, sa ato ang kooperatiba pinaagi sa pagtawag sa atong customer,
1: yes,
0: service hotline, no, kaya maoro man ay first nga sulbad kasulbaran, no, sa inyohang na experience o sa inyohang concern regarding sa serbisyo sa atong kuryente, no, kaya dili nato mahibal-an, no, kung sa inyohang dapit naka-experience mamuog mga pagpalong sa servisyo sa sugang dagitab nun. Walang,
1: yes,
0: kinahanglan gyud ang inyuhang pag-report no sa ato ang customer service hotline aron mahibal-an sa ato ang buhatan nga naka-experience dahil mo og pagpalong sa atong sugag bagitab doon, no?
1: Yes.
0: Adunay daghang pamaagi sa pag-report. Pwede ka mong mutawag sa mga numero sa atong kooperatiba.
1: Uh-huh.
0: Or pwede sad ka mong maka-chat din ha sa ato ang Facebook page, no? Ato alang ihatagan og emphasis mga kaigsuunan nga ang ato ang Facebook page kung mag-chat mo pagkagabi sahi walay makakuan kay morning kuan lang na ang kaning nag-manage niya na sa Messenger, no? So pwede mo maka-send during working time, no, sa buntag, or pwede pod mo tawag, no, sa kaning customer service hotline, no. Maayo gyud nga itawag, no, dili mag-text kay matabun-tabunan mo na sa mga text, no? So itawag yun, no? Adunay instances nga dili dayon ma-pick up kay ang inyohang tawag, dili dayon ma-pick up kay posible nga aduna pay gi tubag pod, no, sa lain nga linya kay cellphone naman na sa pagkakaroon na ato ang way of the sa pag-hat-ak dawat sa mga report, no, regarding sa services sugang.
1: Yes.
0: Dagitab, no, no? No, so report good, no, always sa atong customer service hotline, okay, no. So sa laing bahin mga kaigsuunan, adunay naka-schedule, no, nga mga pagpalong sa atong sugang dagitab noon. Regarding ni sa kaning umaabot nga kalihukan, no, sa National Grid Corporation of the Philippines, no. Ang detalye ani partner, kanus-a daw ni?
1: Yes, alang sa gi-post na to atong June 29, 2026, no? Ang National Grid Corporation of the Philippines adunay scheduled power interruption o tinuyo nga pagpalong nga gi-schedule na to na siya kay ang NGCP kay adunay pagtrabaho nila, no, sa ilang substation karong adlawng Sabado, ugma na siya July 4, 2026. Ang pagpalong magsugod sa alasay sa buntag hang alasays sa gabi. 12 hours kana. Ang apektado ani nga mga areas is ang tibuok munisipyo sa San Francisco, Prosperidad, Rosario, Talakugon, La Paz, Loreto ug San Luis. Ug ubang parte sa Bayugan City ug ubang parte sa Esperanza. Unsa man ang mga parte, sir? Sa Esperanza ang Guadalupe, Oro, Duangan, San Jose, MacArthur, Valentina, Udyong, Aguinaldo, Santo Ribio, Sibulan, Anulingan ug ubang parte sa Marcelina, Bayugan. And Purokdos, Fili, Barangay Osmeña, Santa Teresita, Pinagalaan, mo kini sa Bayugan, ha. Hamugaway, Panaytay, Magyangkang, Bilyaondayon, New Salem, Grace Estate, Gitsimani, Mount Olive ug Mount Carmel. So mao na siya ang mga apektado sa Bayugan City ug sa Esperanza, no. Ang kaning pagpalong is adunay ang NGCP, adunay sila pag-enhance sa ilang power transmission sa kwalidad ni ani ug ang iyang reliability pa sa ilang pag-install dinha sa ilang mga ekwipo sa San Francisco NGCP, sa San Francisco NGCP ay San Francisco Alegria 69 kV line, no, lakip niya na ang mga linya sa atong mga 69 kV line. So kung mapalong ang transmission pasabot, adunay walay kuryente ang distribution. Ang kinsa man ang distribution mao ang ASELCO. So wala tay control ni ani, ato lay pahibalo sa tanan nga adunay posibilidad nga masayo o malangan ang pagbalik sa ato ang kuryente. Depende sa pagtrabaho ni ana sa mga naadin haa sa NGCP. And bisan pa ana, no, aduna bisan na adunay bisan na ay pagpalong ang NGCP, ang ASELCO muhatag og ride on activity. Aside ana ang pagpalong, no, naatay buhaton ana ang activity. Ang atong technicals, ang ato ang mga lineman kuan sila mag-clearing sila, no, sa mga wala pa na clearingan og tarong, ilang pamutlo ng mga punuan, mga ilang pangsapsapan ang mga unsa pa ni diha ang mga muharang diha sa ato ang linya para mahapsay og malimpyo ang ato mga linya. And at the same time adunay PMS sub sa ato mga substation na kinahanglan i-PMS pasabot na preventive maintenance, no, para dili siya mapatay, dili siya dali-dali madaot ang atong mga substation. So, mo ka na ang atong mga aktibidades ug mapuhon July 4, 2026.
0: To make use of time, mga kaigsoonan, nga 6 to 6 nga walay kuryente tungod sa ipahigayon nga activity sa atong National Grid Corporation of the Philippines, mo na ang atong kooperatiba mag-ride on po, yung gitawag na ride on, no? Kaya wala naman lang kuryente, mas maayong napoy buhaton na nga to ang kooperatiba. So, maunang line clearing ang maong main pagabuhaton sa atong mga line workers ug mga adlawa, no? So, aside ana, as mentioned,
1: yeah,
0: as mentioned kagaina, so, sa mga parte nga mga lungsod nga maapektuhan katong munisipyo sa San Francisco, Prosperidad, Rosario, Talacogon, San Luis, La Paz, Loreto, Bayugan City og
1: Esperanza,
0: barangay sa Esperanza, ang sentro, no, sa ato ang lungsod sa San Francisco, no? Particularly ang kaning barangay 1, 2, 4, 5, no? 3 Pitanagan, Dasagan og San Isidro, Caraos, mubalik ang kaning supply sa kuryente og mga adlawa, no? So it's a good news for them, no, kaning part sa San Francisco nga mubalik ang kaning kuryente alas 7:30 sa buntag or much earlier than that, no? So again, tungod ni sa kanang ginatawag nato nga island mode. So pandaron ang kaning planta sa kuryente din sa ubo sa ato ang main office aron makasupply og kuryente sa manasangpit nga mga lugar, no? Ang katong labi na ang kanang mga industrial og commercial buildings, no, nga naa sa poblasyon San Francisco. Pila lang ka minuto ang ma-experience nga pagpalong sa buntag, no? Mga 30 minutes or mas ubos ana. Og pagkahapon pod mga alas 5, no? Kay lagi sa ginaingon nato adunay supply sa kuryente para dinha nga maong mga barangays o mga establishmento, no? So kinsa ning mga industrial and commercial building nga naa sa poblasyon San Francisco, susama na ni sa katong mga Sagay Sanugran, no?
1: McDo,
0: Jollibee o kaning
1: mga universities,
0: mga eskwelahan, no?
1: Colleges.
0: Nga naa sa atong sentro sa San Francisco, no? Lakip ang barangay 1, 2, 4, barangay 3, dinha sa municipal hall, particular na ang Purok 5 ug 6. Ang tibuok barangay sa Bitanagan, Dasagan, parte sa barangay San Isidro, og parte sa barangay Caraos, no? So mo na ang makabalik ang kuryente og mang adlawa, no, after sa kaning pagpalong schedule, no? So ang the rest nga na affected atong 6 to 6, padayon gihapon ang inyuhang walay serbisyo sa kuryente, no? So ang katong nagplano nga magpatambay ra sa ilang mga panimalay, no, you can plan out any activities nga makuan ang inyuhang the whole family, no? So ang katong mga laba basig makaya ra pud mga laba, no, labi na kay mas maayo nga magamit lang tag washing machine, no? It uses kuryente man gihapon, mas maayo nga mga laba na daan taon niyang gabi, no? So or kaha ipagliban ang paglaba niyang gabi, pwede sa Domingo, no, sa buntag if human na mo pagsimba, no? So ingon ana ang ato ang pwede nga planuhon. So ang kanang naka schedule mga kaigsuunan nga pagpalong sa atong sagang dagitabo, again, that's schedule of the National Grid Corporation of the Philippines, no? Kung unsaon man galing nato nga dili nato yun nga pagbuot nga magpalong tatungod kay naatay buhaton nga activities, no? Igo rata ni sabay, isabayan lang nato ang National Grid Corporation nga magpalong man dai sila. So mas maayo nga ato apong sabayan naron magamit nato ang oras sa panahon kumpara sa mag-schedule na punta og lahi nga
1: burn out,
0: no, tungod kay naatay activities buhaton, no? So ingon ana ang ato ang ginabuhat, no? So tan-aw, bisita sa ato ang Facebook page regarding niining atong naka-schedule nga pagpalong sa atong sugang nagitab noon ugmang ugma nga adlaw no July unsay July ana July 4 no 2026 nga magsugod sa alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi so sa laing bahin mga kaigsuunan ang ato ang Institutional Services Department no, ang ISD no nagpagawas o anunsyo mahitungod sa umaabot na pod nga district election no ang particularly nga distrito dinha sa distrito 6 no ang lungsod sa Trento no so abli na ang kaning pagpangdawat sa certificate of candidacy alang ni adtong mga miyembro konsumador tag iya nga lumulupyo sa Trento nga buot magpapili isip board of director no? So hangtod lamang ang pagpangdawat sa certificate of candidacy hangtod lamang mga kaigsuunan sa July 15 no? 2026 no? So ang katong gusto no nga mo dagan o gusto makahibalo kung unsay mga qualifications, mga requirements, kay ubay-ubay pud ni nga mga asikasuhon nga mga documents no? So pakikita o bisita ngadto sa ato ang Institutional Services Department dinha sa ASELCO main office no nga nahimutang sa Barangay San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur no kay hapit naman pod ang district election sa maong distrito no so karon na siyang umaabot nga July 25 no ang kaning umaabot nga district election sa distrito 6 no ang lungsod sa Trento no so regarding sa additional information ni Ana makita usab no sa ato ang Facebook page no so bisita lamang sa atong Facebook page ang Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated og scroll down no na din sa ubos ang mga information regarding sa kanang umaabot nga district election sa inyuhang dapit yes. No so tan-aw lang dinha sa maong Facebook page nato no og of course ayaw kalimot no ayaw kalimot sa pag like og share sa mga posts o like and follow and then share sa mga posts no aron nga mas mo lapad ang mas mo dako ang coverage sa ato ang information nga ma disseminate nga sa ato ang mga miyembro konsumador tag iya labi na kadtong mga miyembro konsumador tag iya nga mahiligon sa atong social media no aron nga mas taas-taas no mas dako-dako ang atong update no? So ayun no dugang nga mga impormasyon sa uban pa nga mga district election regarding sa uban nga mga distrito regarding sa district election ato siyang paghisgutan sunod na po nato nga topiko mga kaigsoonan kay tulo man ni ka distrito no ang kaning pahigayunan sa district election no
1: 6
0: district 6 ang
1: 78
0: district 7 ang
1: Lurito La Paz
0: no and district 8
1: San Francisco
0: lungsod sa San Francisco so muna nga mga distrito ang subject for district election no nahumana ang termino sa tulo ka board of director no so muna ang kinahanglan na po nato siyang pulihan no si Director Baigan no dinha sa Trento si Director Hido Neil Hido no sa
1: Lurito La Paz 7 no
0: so and of course
1: atong gwapuhon si
0: gwapuhon no si Coco Martin ng Asilco no si Director
1: Turla
0: no Hilario Turla din sa distrito 8
1: sa San Francisco
0: no so kana si Director Turla taga-Alegria na siya San Francisco so atong dakong pasalamat po di ay okay grabe ka-update ng atong Director Turla
1: yes
0: tungod sa iyaha kakugi no sa yan, grabe iyang paningkamot na
1: push
0: nga mahuman nga maayo ang kaning gipahigayo na medical and dental mission no? So yes. Nahuman na og nindot ang resulta no sa kaning gipahigayo nato nga medical and dental mission dinha sa Barangay Alegria, San Francisco, no? Particularly gihild ni siya mga kaigsuunan dinha sa covered court, no? Sa Barangay Alegria, no? So so far ang ato ang gipahigayon nga medical and dental mission, nakakuha kita, no? Adunay
1: 607 nga beneficiaries.
0: 607
1: gikan sa libreng tambal, medical nga assessment, no, magpa-check up sa tuwa mga doctors na dito, mga dental removal sa tuwa mga sakit sa ngipon, extraction ngipos. Extraction sa any teeth, no, sa tuwa mga bata man o matanda, pwede dito, and mga libreng tupi, no, natag sa ato gikan sa ato mga army, no, libreng tupi, eskaldo para dili gutom, snack para sa mga nahumana o ganang pa-check up or anything na ka-benefit, no, sa kuan. Tapos aduna po tay mga partners, mo kana pasalamatan nato ang TSI TSI Therma South Incorporated, no, na naghatag partnership ana sa paghatag sa tambal o sa pag organize pod sa paghimuan ng dental and medical mission, and sa ato ang pigas, no, sa pagpahulam sa ilang mga doctors and mga dentists, and sa ato ang San Francisco LGU San Francisco sa pagtugot nga maghatag kami og dental mission, dental and medical mission, no, sa lungsod sa San Francisco, and also sa Barangay Alegria, no, sa pagdawat niining ato ang ato ang mission, no, bali din sila nakahatag og place or setting, no, nga diha gyud sila sa Purok Dos covered court, gihatag ingnan pagyuday nila ang mga katibuk-an sa Alegria o kasikbit ni ani nga mga lain-lain pa nga mga barangay nga katapad niini nga moadto didto, and sa ato ang mga barangay, mga kabarangay dinha sa Alegria, salamat kaayo sa pag anha dinha sa Purok Dos covered court nga
0: particular na partner sa ato ang mga barangay health workers, no,
1: yes.
0: Kay maudyo po naa dito, no, sa atong
1: gamot gid sila
0: gipahigayon nga medical and dental
1: mission,
0: okay, no? So ang libreng tupi or gupit, no, unsa man ang word ng tupi, binisaya siya or mora man siya, no, libreng
1: ang gupit kita Tagalog sa
0: tupi o gupit, no, Tagalog dai siya, ang Bisayaan na tupi, no, so nga hatod kanato sa first civil military operations, magkahiusa company, no, uban pod si Civil Military Operation Kasaligan Battalion and Civil Military Operations Regiment, Philippine Army nga naa dinha sa Barangay Awa, Prosperidad, no, layo-layo ang ilang biyahe aron lang manggupit dito, no, sa sa Isintay, Noybe ka mga walay gupit na, so ilan na yung na gupitan, no, so swerte kaayo, no, labi na kay katong mga estudyante, mga high school student, kay duol raman sa high school dayang ato ang venue,
1: yes,
0: no? Ang likod sa maong covered court high school naman dayay sa Barangay Alegria, so maayo gid pagkaayo ang pagkaplastar kay ubay-ubay pud nga mga estudyante ang
1: kaadto
0: ni duol, no,
1: sa
0: paggupit, no, kay nalibre pud taon sila sa maong gupit. Amo na nga niabot og sa isinta kaapin, no, kaulo ang nagubitan sa ato ang mga kaubang mga army, no. So ayun, no, so again sa kinatibuk-an mga kaigsuunan, ato adyong dakong pasalamat, no, sa mga sponsors, sa mga participating nga mga agencies nga nahimong malampuson ang atong gipahigayon nga medical and dental mission, no. Particular ni partner ang pinakauna, no, may nato nga sponsor, no, kay di gyud mahitabo og wala pud ang ilahang tabang kaninga Therma South Incorporated, no, ang TSI as mentioned earlier. Sila ang nag-provide, no, sa kaning mga tambal, no, nga mahimong libre ang tanang tambal og mga bitamina alang sa ato ang nagkadaiyang mga edad, no, sa pangtiguang tubata o pangbata to tiguang na naagid sila ay madalang vitamins, no. Okay, ang tanan ba yung girisita kay aside sa tambal sa balatian, nagyo giapil nga vitamins, no, maunang mas una nahurot ang katong vitamins, no? Kumpara sa katong tambal yun sa mga sakit, no? Ana, no? So, and of course, as atong balikon partner, ang Provincial Government of Agusan del Sur. Sure, ang ato apong yes. LGU San Francisco, ang BLGU Alegria, no? Ang gipangunahan sa ato ang kapitan si Blandina, Rufila. So, yun na, no? So,
1: isa sa complex ani partner kay ang di ba ang ibot sa ngipon kay tag 1.5.
0: Oh, yan. Oh,
1: 1.5. Tapos ang ato ang atong benepisyaryo ni ining dental is mikabat sa og 160. Mikabat og 160 kabuok na ibtan. So wala ta kabalo kapila ta kabuok ngipon pero ibuan na nato no nato nga isa kabuok ngipon ang naibot. Ang magasto ato tanan nga ni kuan mo kabat og 240,000. So nindot kaayo ning medical mission and dental mission no nga napaabot na to ni sa ato mga membro konsumador tag iya nga og successful kini nga nahitabo ni atong July 1, 2026. So thank you so much no sa mga nagsuporta sa ato mga MCOs nga kanunay nagahatag og kanang pagkabig sa ato ang asal ko no nga mapadayon sa atong serbisyo.
0: Yung dako ang savings no kay kung magpaibot lang ka og ngipon mga kaisuunan pila na presyo no.
1: Nakatambal.
0: Pila na imuhang dental fee, unsay tawag ana nga mga fee nga pag kuan nun. Ya, tambal pag yun. Of course, kay dili man pwede nga magpaibot ka nga way tambal.
1: Uh-huh.
0: Dito sa ato ang ipahigayon nga medical mission after sa ibot, tagaan pagtambal nga paggawas nimo, nindot man daw nang bagong inibot ba nga inibtan nga naay ice cream. So, napoy ice cream dito sa gawas, no? Gihatod ka nato sa Lions. Mga Lions. Sa nga grupo.
3: 1.5 ang ngipon.
0: So, ayun, no? So, 1.5 di ay yun,
1: thank
0: no?
1: Yes,
0: 1.5 ang kada ibot sa ngipon, no? So, lain pa itong pagpakonsulta sa atong mga doctors, no? So, dako kayong tabang, no?
1: Yes.
0: Alang sa ato ang mga member ko sa Fodor Tag-Iya at mga kaigsuunan nga din ha sa nga ni Avil, no? Atong ipahigayon nga medical and dental mission. No? So, hopefully, nga kung asa mang ganit na po na next year, no? Ang atong ipahigayon nga medical and dental mission nga maka-adto punta, no? Maka-appeal punta sa ipahigayon. Okay. Once a year na nga ipahigayon sa ato ang kooperatiba.
1: Ah, napod ka next year.
0: Ayun. So, ato ang tanaw, no? Kung kinsa na po ng mga dapit, asa na po nga dapit ipahigayunan o medical and dental mission sa atong kooperatiba. Nag-uban sa mga kaning nagkadaiyang mga asinsya, no? Sa ato ang gobyerno o sa kaning supplier na ito. Kaning CTSI is one of our supplier manggod sa electricity o sa kaning supply sa kuryente nga naay 10 megawatt I think, no? 10 megawatt since 2015 panisya nato nga supplier sa kaning kuryente, no? So again, no, usa ka dako nga sayo nga regalo, no, sayo nga gift alang ka nato, no, taga Agusan del Sur. Aside ana, no, nag-provide ng mga tambal sa ato ang at agikan sa Therma South Incorporated, nag-donate pod sila, naghatag pod sila through sa ilahang Project Pangga, no, kay ang ilahang corporate social responsibility kay ginatawag mo na ang Project Pangga, no, tungod lagi kay sa pagpalangga nila sa ilahang mga customers since Aselco is one of the customers of DTSI. Okay, lagi na angkata, nagpalita o kaninga supply sa kuryente sa ilaha.
1: So,
0: nag-donate po sila o naghatag po sila o upat ka units na
1: vehicle,
0: no? Sakyanan, no? Nga magamit sa ato ang mga area offices during sa ilaha nga mga maintenance work, no? O sa pa yung mga kalihukan nga naa din ha sa maong area, mga areas nila, no? So,
1: yes.
0: Thank you so much, Therma South Incorporated, no? So, ayun, no? So, dako na ning tabang, no? Sa atoa, sa atoang kooperatiba, and of course, sa ato ang mga residente din ha sa Barangay Alegria, no? So, it's good news And hopefully nga dili ta masyak sa pipila ka mga bad news tungod kay adunay pag increase no sa yes. ato ang rate sa kuryente ang mukabat partner sa residential
1: yes ni increase siya og 0.5948

0: sa kaning generation ang presyo sa kuryente nga ato ang gipalit, no? So hopefully nga by next month dili unta ta ingon nga affected kaayo sa nahitabo nga linog, no? Kay murag late effect man ni ang presyo sa kuryente god, kay ang nahitabo man god, no, during atong linog dito sa Jinsan, southern part of Mindanao, ang mga planta nga naa dito, planta sa kuryente na nga palong, no, nag shutdown sila, and naay mga guba ang uban, dugay sila nakabalik og andar. So mao nang ang most of the supply nga gi-source gigikanan sa tanan mga electrical operatives here in Mindanao is gikan gyud sa wholesale electricity spot market, no, sa WISEM. So mao nang medyo taas ang presyo sa WISEM tungod kay gamay ra ang supplier, tungod lagi kay nag palong, no, ang kaning mga pipila ka mga planta nga na-affected atong 7.8 na magnitude nga linog ngadto sa part sa Jinsan, no. So mao nang posible, no, adunay effect gyud, no, sa ato ang rate sa kuryente by the next month, no. So dito pa na next month may effect mo gyud, kay labi na partner na usa sa ato ang mga supplier naa dito sa Sarangani, no, ang ato ang isa sa mga supplier kaning ingon ato SEC, no, Sarangani Energy Corporation, no. So usa ni sa mga affected na atong nahitabong linog, no. So overall mga kaigsuunan, ang ato ang rate sa pagkakaron alang sa mga miyembro konsumidor tag iya, no, nga mga residential classification na residential naa na sa 11.8683, no. Ang ato ang low voltage na nasad sa 12.50, and ato ang high voltage kato mga industrial na nasa 9.18, no. So kung gusto mo makatanaw, makakita kung unsa unsay gigikanan anang mga tarifa, pwede ninyo nga bisitahon ang ato ang webpage, no, ang aselco.ph, na dito'y updated nga mga rate og inyo hang makita kung pila di ay nganong niabot sa ingani nga rate ang per kilowatt hour karon, no. Inyo makita dito ang tanan gastos sa ato ang kooperatiba, from administrative cost hangtod ngadto sa mga transmission, hangtod sa mga taxes nga gikolekta sa ato ang para sa ato ang gobyerno, and of course ang kaning gibayad nato sa mga gencos, no, ang kaning generating companies, no. Inyo hanang makita dito, no, bulag-bulag yun na unsa kadako ang ato ang gibayaran na ni come up ni ini nga maong rate per kilowatt hour, na. So ayan, no, bisita sa ato ang webpage, no, aselco.ph, no. So pwede pud mo mag register din sa atong website, no, og makabuhat mo sa inyong account aron ma-link pud ninyo inyong power bill, no, or inyong account sa ato ang kooperatiba. Mas sayon ang kaning pagbusisi, oh, pagtan-aw sa inyong account din sa ato ang Aselco. So nakilain partner nga anunsyo, murag nilapas sa
1: tanong
0: 7 minutes.
1: No? Wala na.
0: Ayun na, so din hinatapos mga kaigsuunan ang atong 30 minutos nga panaghiskot mahitungod sa lakaw sa atong kooperatiba, ang Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. Kinibalik si Boyet Makalano.
1: Thank you so much, no, sa itong mga avid listeners na si Nanay Fen na sa atubangan, and si Ma'am Gina Bacor. Good morning, ma'am. Kita-kita taugma kay natay pang panulan. So, sa mga tanan mga drivers, amping kamo. Sa tanan mga narbaho, sa itong mga lineman, keep safe and amping kanunay, mag-ampo ta kanunay. God bless. And kinibalik si Dave Baroro.
0: Mm-hmm. So, next Friday, no, ato nang ma
1: hinabi.
0: Mahinabi ni atong bagong kawani din sa atong kooperatiba, no. So ug dili
1: pa sa mga pasabot ani is this goodbye.
0: Ayun, no. So okay, so sa ngalan sa among general manager, no, acting general manager Engineer Emmanuel B. Galarse, and of course sa atong board president, no.
1: Yes.
0: Lain si Director Mabinsi M. Plaza. Kami sa Aselco kanunay nagaingon,
1: serbisyo mapahiyumon.

0: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
1: hello, hello, hello, hello, mga gabasak nga, mga kwan, mga bilahan. Kaya nang labaman, anya sa
0: imo. Hindi, mada pa kagkapo ang bilahan, ane?
1: Hindi na mada, oy. Maugar na ha, oy.
0: Ay nako mga maring, welcome ka mong hurot din sa tuang pinaka didli kaayong programa sa Tibok Mindanao. Aga diri anyo madungog sa XFM Philippines. Uh-huh. Siyempre kami kani yung mga kauban, kami ang inyong mga anchor woman. Kaya ang gisundan na itong programa kay Bullseye man to. Kini yung sa itong programa, Black Eye.
1: Black Eye.
0: Black Eye.
1: May baka Black Eye skillin.
2: Ayaw naman.
0: Impas ka na nga ni Payo, wagid kalihay.
1: Wala ka, wag kalihay. Oy, paspas kayo, ha. Ay, grabe.
0: Ay, kadubli.
1: Bilib na dyan ko sa inyo, ha. Bilib na dyan ko sa mga, kuan, mga insurrectos.
0: Isa mo niya ito ang color. Hindi namin mo dapat ang color, ha. Tao-tao na kay... Gaplastar mami diri sa mua ang mga binangkong. Asa mo tawag mga naring?
2: Chap-chap pa dapat ta.
0: Yes. Hanod ta alas 12 sa udto karong adlaw nga Biyernes. Thanks God it's Biyernes. July 3 to 2026.
1: Aba. Syempre.
2: What Marie? Wala kang bingot.
0: I am allergy. Allergy mo ko ba sa kaya ko sa aircon? Agas, lili aming palihog mga maring sa ito ang Facebook Live. Ay search lang, paki-follow ang XFM 107.1 Tagom. Ay, good morning, ay sa mga taga DLPC.
1: Sa mga taga Double Light and Power Company.
0: Nakurintihi ko, B.
1: Nalaman na, no?
0: Grado ka ba pa ko rin ti sa mga taga-DLPC ba?
2: Ay, magkakusugay yung ilang watit.
1: Yeah, asama na yes. Nga, ako gusto ko magpa-kurinti kang attorney.
0: Yes, bagon sa ako niya.
2: Asa may attorney ato?
0: Basig ya,
1: Wala mo kakita kay, wala mo kakita kay, ga-doom-doom ramo kinyo ha dito. Kung kao ramo dito sinyo malamisa.
2: Wala si kayo
1: ka. Di ramo manugan na... Okay, gisa pa na sige panawag.
0: Ato sa tabago ni Bim, sige emergency ni.
1: I-flight mode ay na.
0: Kadali lang ha.

0: Ay, no, Maring.
1: Sa Manapi.
2: In sa Manapi ito.
0: Advanced tos lang ang mga color, mga Maring. Jan. Mga early color.
2: Si Jonel.
0: Ikaw to, Jonel.
2: Jonel, dito.
0: Ay, naku, mga Maring. Ito ang hotline para sa gusto diyan mag-text o tawag sa ito ang video key challenge sa Udaod, mga higala. 0966-306-9569 o subun ako, 0966-306-9569. Ako ni si Maring Inday Erika, Diligwapa, Dilimestay, sa apan ni Makupian, sa atukon kayo, mangunay, o silingan.
3: Okay, nilang yapon niyo ng iyan sa kanon na yung panabang kilang si Tuya, Daria.
1: Yes, Master Inday Danini, at your service.
0: Tagalitik, ha?
1: Waray.
3: Hindi naman lang litik.
1: Mga taga-takluban.
3: Takluban?
1: Takluban litik, ani.
3: Ang karang sa waray, antiki.
1: Maglalis sa Santa Ani, madu. Malangay na Santa Ani, basta kayara ng napita, Maring Daria.
0: Anong litik mo? Nakasigil waray po niya.
3: Dile ang kwanjo dia sa antiki.
1: Antiki sa mga dia.
3: Waray mo na original.
1: So mga de, kung babae, kung lalaki, ang kulki. Dike kung babae, antiki man.
0: Sa samar dia, unsa nga dia dia.
3: Ang samar?
0: Mga waray dia.
3: Sagol na siya. Pero ang solid yun, das antiki.
0: Sa tagom, nagagwaray di rin.
1: Dakan mo eh.
3: Ano si classmate?
0: Mga waray
3: si
0: buhok.
3: Tag-antiki mo na sila.
1: But anyway, dito mag-isarit ang importante mo, di ba na importante? Dito sa ito ang topic ko.
0: Yes. Hi, na po mga Maring, kanya ito ang programa ng Aligri Kaayot tungkol kay Biyernes karon. Gipaluyohan rin sa ito ang mga produkto ng gigama sa Yes to Health. Sama sa...
1: Yes, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Og?
3: Santon Gold Coffee Mix. Pampagwapa, kaya naman ay collagen.
1: Inspiration. Inspiration.
3: Tapos ay glutathione.
1: Glutathione.
3: Ay, glutathione. Glutathione.
0: Ayan. Siyempre mga igala, li-upload ito ang mga page nga naka-live pero sa Facebook ang XFM Mati o yung XFM General Santos City. Og uban nga mga ato ang kaubanan sa buhat o pas lang ka ku ano pas lang ka live sa Facebook pero hook up na sila. Nalaman diri sa XFM Pagadian.
1: Yes.
3: Kumusta na mga taga Pagadian?
1: Asa tato amigo sa Pagadian nga atong reporter?
0: Si Kuan, si Stanley Duenas.
1: Aba si Sir Stanley Duenas sa Pagadian. Mga amigo na sa Pagadian. Ang alamino karong oras.
0: Ay, pagana ba? Og siyempre mga Maring, live sa karong makitaan o madungog sa XFM General Santos City.
1: Aba, yes!
3: Tulungan na makitaan sa radyo.
1: Kailan sa radyo. Og madungan na sa live.
0: Kini akong mic ba kayo? Murag iyan ni Tarzan lagi ni gatingan sa ako.
3: Ngayon nagamabahag po na siya?
0: Naku kayo. Uy,
3: ay, lahat mo si Tarzan. Lahat lagi, nakakita na siya atong Tarzan and Jane.
1: Tarzan and Jane.
3: Nakakita siya.
1: Asay mo nakita na ito, Maring Dari, Maring Erika, katong gipaligod sa bato.
0: Katong ko ang gipatindog sa bato. Dapat na gipalingkod.
3: Dada, kakuan dyan na ikaw. Ikaw na ang gikaw
0: ng bilina. Katong patong sa sabatang ba?
3: Ay, legend yun na siya niya.
0: Karangan mag-aralan
1: kayo.
0: Uy, na, di man siya kumabiya, ano, kay katupang kuan ba, katong...
3: Sakpa na gano'n mong gila. Sakpa na gano'n mong gila. Hindi na rin siya kumabiya.
0: Panahon na katanaw ganun ko ato si Amanda Pins ganyan to.
1: Ba si Amanda Pagi?
0: Itong syuta ng bayan.
1: Aba!
0: Basta kayo lagi ka. Ang kabalo ka, ginakaon niya nga biswit, unsa?
3: Nakapas po na gano'n Abby Biduya. Sila mo ng classmate.
0: Si Biduya?
3: Oo, si Abby.
0: Wala ko, kailan ko.
3: Si Abby.
1: Si Priscilla.
3: Almeida.
1: Priscilla. Laganas. Ay, sige, bata mag-istorya at nagpuan mo kayo. Uy, unya ha, mag-amangantap yata.
0: Uy, lain po, hindi. Nga, gi-prepare
1: kita po. Oo, gi-prepare rin kita. Dapat mukhang tatang mo, do it kita.
0: Akit ko na kadlaw ng sikinusap og Louis Aday.
1: Ako, ako gi-diot kayo. Ang sa'yo mo. Nagtuod yung mga bayot, mga Louis Aton. Kumingking, bildos kong apuhan ako.
3: Uy!
1: Pura mo, Louis Aton. Kumingking siya lang palapa. Tingnan ko, lapukun man. Mamin ako, sus, ginoo ko.
3: Pero lamin mo na ingrondahin.
0: Dami din siya.
3: Lapukon ko daw.
1: Lapukon ako lalagi hugasan, oi.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Hala, oi, ako kay... Ako katilaw na kay... Kaan mo ko sa Selma guni ako, ah. Kanang ginger guni ako, ah.
1: Ah, ginger.
3: Ay, ginger.
1: Katong, sana siya katong, luyang dilaw.
0: Yes.
1: Baba.
0: Doon naman kayo mga tanam sa bahay, anak, sa gawa sa bahay. Doon ay mga ginger.
1: Ah.
0: Yan, kanang... Kaya lagot ko ni Edgar, okay, dingon ko siya hanga gar ka na, kaya kong ginger daw. Ang pagdungog na niya kay Gerger na, Gerger na yun.
1: Bato na kayo, bato na kinapay buray mo ang anapin.
0: It's breaking mo na. Hala mga maring, abani mi ha, hantot alas 12, o syempre dito sa ato silang pukawon sa mga nangatug pakaroon sa tuang bijoke. Ay, nagtataas naman ang oras mga maring. So, amo ka mong pakorintihan sa muang nindot ka nga mga kanta today.
1: Yes, okay. So, atangin niya ha. Among kanta na tadi, Jo?
0: At tatawin kay...
3: Sayang kang oras.
1: Sige, sige. Kamu yung unang kanta di ha.
3: Gadagan, o. Nakakana itirin ko, no? Request ko maring kanta, You Are The Reason.
0: You Are The Reason.
1: You Are The Reason. You Are The Reason.
0: Ito, kakanta na kay Hubas ng Tangke.
1: Ah, Hubas Tangke. Kana siguro.
3: The Reason naman, good ko.
0: The Reason na ito.
3: You Are... Usama na You Are The Reason daw.
0: Ikaw may ga-requestan. Ikaw, kanta na, si Kitama.
3: Si Alvin, may mukanta na ito. Alvin, tawag na.
0: Tawag na, Ben. Kay
3: Mag- Ben.
0: Duwit mo ni Tia Daria.
3: May ano po siya, Josephine Pero Vicente. Kantahin ng I Love You, Maring Erika.
1: Aha.
3: Ay, si
0: mabinat,
3: I Love You.
0: Mabinat ako na ito ang
3: tanya. Ikanta ni Iri Pregrina.
1: Iri?
0: I Love You.
3: Iri, ma'am siya, o. Erika de Ay.
0: I Love You. Sige, Ben. Tagaay ko, Ben.
3: Erika Pregrina. Nara na kay Pilido Erika.
0: O sa ingon di ay.
3: Ay, sa kantahan yung kang I Love You ni Maring Erika Pregrina.
0: Ayaw yung mabagyama-yama ha, kay Barangon.
3: God bless.
1: Si
3: Wilma Joaquin ba?
0: Ah, sige na ba, ito silang...
3: Nakatawa lang siya.
0: Pakitaan na ito silang Gilas B, kay kita magkikaparik-arik diri ang mga vokalista sa banda. O, oh, naanatay color.
3: Ihatag na siya na dito.
0: Paabot sa color ha, kay mo pag-i-plaster ang eyes.
1: Aba pagipa kwala, aba pagipa dugmok.
3: Gibunal pa sa poste. Pardugmok jo gayo.
0: Si plaster kit. Atan ako na yata sa to ang himsog gayo nga technician. Technician sa piglula.
3: Starter maguno yang ginakaon.
1: Hag racer niya. Sa to ka na finisher.
0: Kahapon din marin, dinigipagayon nga expo din na sa may Coliseum sa may Capitol.
3: Ay, ano yung mga... Ay, kayong nasunog.
0: Ah, wala eh, kay napuspon. na yung mga pigrulak na sa Dabnor Marine. Grabe, yung kaya na si Jules lagi marin.
1: Si Jules in the morning.
0: Oo, oh, akong ginan nga, Jules, kanang kahini, patag mga briller niya.
1: Ano sa'yo niya?
0: Ano sa'yo kini mo, pal?
1: Pal?
0: Eh, dito ikaw na. Ay,
3: ana si Din Luna, ana. Hello ninyong tanan. Makawalag problema. Request ko, first love never die.
1: Bye.
3: Buto, di ka, ana Din Luna?
0: Ambut, uy, kaya kato akong first love. Ako, hagbara bang gilobong.
3: Saan ito? Approved daw.
0: Approved na, approved.
1: Approved of thinking?
0: Sige, be.
3: Napasado na yun sa kakuan ka? Sa Senado?
0: Approved na. Kanta mga maring, ngilingig kay mga kanta, bukalista ni sa mga dekada, 80 ng mga bukalista, hato di ka nata sa Santon Vitamin C.
3: I love you, Edie.
1: Gana.
3: Ay, grabe na si Edie.
0: Naigumbas ang Edie. Hello? Masa ba niya, I love you? Kabaw ka ta na? Kabaw ka ta na maring, pasig dita kabaw.

0: issue. O tama na, oy, kay wow na kaayo. Ang tigas table, oh, wala na rin. Sige na rin. Sige na sila. Sipat na rin sa to amaring. Salamat kayo sa mga nag-request, ani. At ito na kayo naman kang... Kasi ga-request, ani, gabawa gali ni si...
1: Kasi nakakas
2: si Josephine, bang good, oy.
0: Si Josephine.
1: Si Josephine.
0: Sige, salamat.
1: To ka rin niya kang dinluna nga request daw.
0: Kasi mo kanta.
1: First love never. Atong kataon og maubag yun din siya.
0: First love never dies.
1: Yeah.
0: Sige, tirahan
1: niya. First love never dies.
0: Sige. Ato lang bigyan mga maring. Okay, din kanta ato di panangod sa to mga lola og lolo nga dinakayo ka, dinakay ka dungo.
1: Ato yung panangod sa mga wakwa.
0: Ikaw sige ang music.
1: Ungo, kikik og mga kwaknet. Wala og uban pang mga lalang mananap.
0: Wala man jigwak dito rito sa lupan.
1: Nasa lipon na sa CR.
0: Nada yun yan, kanandugay mo gawas.
1: Oo.
0: Ayaw naman. Ano yan na si Tia Daria?
1: Para kay Kuanin din, Lona.

0: Oye, oh. Ayaw ka Golden Luna, kikanta na yun na siya.
1: Katukataha para kang Golden Luna.
0: Yes.
1: Sigundahe bayot.

0: po ato isa ka tigang ha. Sa mga gusto pa mo sabon niya.
1: Tama na.
0: Tag 100 lang sabon.
2: Sabon, sabon, sabon. Kaya okay, kusog kayong angga sa tubig.
0: Ikaw ba yun? Sa'yo mga kataon?
1: Lalagipasa na lang ako sa operator.
2: Nandun eh.
0: Sa operator sa bakho?
1: Operator sa pison. Sa pison.
2: Kainong kong sa forklift.
1: Jake. Hello, Jake.
0: Unsa ka ni kataon sa Tagalitin?
1: Mike Des. Mike Des.
2: Marang, iya hanay. Unsa
0: ni iya?
2: Unsa ka na iya ha?
1: Mike Des. Mike Des.
0: Asa ni mo i-dedicar ni kataon?
1: Ako na i-dedicar sa kwan, Table 69, no?
0: Uy, gusto pa rin sila mo sabon.
1: Uy, sabon mo diyan, ha?
0: Ay mo, reklamo sa 150 ka, hagbay rin itong 100. Mahal na rin.
1: Sige.
0: Sige. Wala ka itong operator na palya siguro.
2: Hanapa si Keanu. Si Keanu J.
0: Sa ingon.
2: Ang Stars of 45 man ba yun? Uy!
0: Aba.
2: Si Keanu. Si Keanu 69?
1: Check, pahilo.

0: mga higala.
1: Grabe.
0: Direkta tong ipahinungod sa...
1: Saglay pa po, si Berhilio. Sa to ingon niya, oh?
0: Si Berhilio?
2: Berhilio. Ano ba lang? Sabi mo, may silingan, ano, maganda yung ano niya. Pag pulong, palungon siya po ang wifi.
0: Subo.
2: Ayaw. Ay, naglapulong ko ng wifi lagi niya.
0: Ay, direkta tong ipahinungod itong mga kanta sa itong mga lulo, ng mga senior citizen.
2: Yeah.
0: Bago nakakuha sila ang mga pension, pension? Social pension o katong wapa makakuha o social pension ay mo sige ka og tambok ay
1: pero gusto mo makakuha linyada lang mo diya sa NCCO nakakanag linya
2: lalo
0: saan
1: diya
2: kuhan sa ayaw diya na
0: ngito na trabaho siguro diya
1: yaka 6 piece man siya 6 piece sobra man
0: ang saman niya ha
1: 6 piece
2: saka sa pastry magod me
0: sa pastry man siya anyway, maghawa mga marik, ipapalay pa itong linga unya taon-taon sa mga pagbalik. Apan sa dili pa ito sa mga taga-apagtagad kining sa kanino at kakanta ni Ruel.
1: Kasi ba lang Ruel?
2: Ruel Cortez, ang station manager sa General Santos City.
0: Si Kuan, magulito ba? Si
1: Kuan, magulito. Si
0: Dumantay, magulito.
2: Sorry.
0: Si Ruel Dumantay.
1: Si Arnel Dumantay.
2: Arnel Dumantay.
0: Arnel Dumantay.
2: Sige, ani ana? Bunal ka nang anal. Exciting.
0: Ayaw hulugi karaan nga piso.

0: Katrufe. Exciting! Exciting!
1: Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon kunya. Sige pa jud kong atubang sa Sunthorn for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Sunthorn Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na ako ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthorn Vitamin C.
3: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulingan ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
1: Sunthorn Plus Coffee Mix.
6: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung lili ko kainom mo Sunthorn Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pamuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: Sunthorn Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sunthorn Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthorn Plus Coffee Mix.
7: X-F-M.
8: X-F-M.
9: Siyempre, kada ito ang programa, kaya ito ang kanto sa mga kapabuton sa may lain ng ato ang kinakusga, no, ang DMs, rate a car service, no? Grabe services, manasyatapa ka, no?
10: Mga guwapo kay mga sakyanan.
9: Oo, mga katropa nga ito na mino sa Tagum City, ayun huwag kalimot ha, kung namoy mga lakaw, namoy mga gathering, outing mabana na, o asa pa man na field trip sa mga iskadayang, mga eskwilahan.
10: Mga adventure.
9: Mga adventure, asa mo mga laag, kao ba na inyong mga uyab, inyong mga asawa, inyong tibok niyong pamilya. Aba, ayaw na mo duwa-duwa adoro mo dito sa DM's rent a car kay ang mga sakyanan diyan nindot durable brand new bagyo duwa di mo magmahay og di mo ibilin sa karsada onya affordable ra kayo ang ato ang renta mga katropa
10: mo na nakalamang kay plato plato gud sila
9: yes ya buutan kayo ang mga mo accommodate nimo labi na gyud labi na gyud ang mga ato mga katropa nga naa diha karon nga naga facilitate diyan no so usabay ninyo guwat mga katropa ato sa Tagum City adto na mo sa DM rent a car.
10: Oh, di alam makita niyo sa Pioneer Avenue.
11: Siyempre mga maring atun sa punik kanato ato ang pagbalik karon sa panit sa Siko. Atun di kanato mga maring sa Sunthorn Plus Gold Herbal Capsule.
9: Yes.
11: Ato mga have the run diya mga taas kay diabetes na mga hayon tapad dito kay taas kay diabetes.
9: Kana
11: maksyon na og kanang
9: salisi.
11: Aksyon na ga takingking.
9: Kana may kuya kayo.
11: Aksyon na gyagpis. Ha? Ay na kamo pag kuan di ha ay na mo di papatuntong pag inom na mo adlaw-adlaw produktong herbal gagagama sa Yes to Health kani mga manin yes. Ato ang Sunthorn Plus Gold Herbal Capsule yeah. Ang isa sa mga ngilig ay nga sangkap aning Sunthorn Plus Gold na ring kining ampalaya nga the best kay mapanormal sa to mga blood sugar level doon na tayo color sa linya hello
9: hello
12: good morning Trinina
11: kisa ni si
9: kisa man eh
12: Weng-weng, pamitigan.
9: Aba si Weng-weng.
11: How are you, Weng?
9: Asa man ninyo?
12: Trinina?
9: Ha?
12: Kumusta mo?
9: Ay, okay ra, oy. Okay. Still kicking, still alive.
10: Atong malikot, taga-asa man ka, Weng?
12: Taga-iligan to, boss.
9: Aba, taga-iligan na. Mga taga-iligan.
10: The fisherman.
9: Aba, taga-tubo di ay ka, ha?
11: You are the fisherman or fisherwoman?
12: Fisherman.
9: O sa may mong gamit, yung palang ring at 300 kabuktaga o saranggat?
12: Kitawag
9: nilag
10: sud-sud.
9: Ay, sud-sud.
10: Ano ba yung sud-sud? Sud-sud. Ano ba yung sud-sud?
9: Raimong, sop-sop pa tayo mo, ha? Sop-sop pa tayo mo, ha? Bayota ka.
11: Sop-sop ka nang, akalang sop-sop ka nang wing. Ano ka na, wing?
7: Ano, lain ka nang gawa, bugoon mo nito gawa pa, no?
9: Taga-taga-patukan, matani mo, hindi ka palang sop-sop.
7: Mamo ka rin dagat din sila, ha?
9: Lailahin mo walang pangalan, lailahin pangalan.
7: Lailahin pangalan.
9: Sop-sop.
7: Wing!
12: Hoy!
7: Onsa may kaso?
12: Ah,
9: may kaso. Weng, o sabay mong kantahon, weng, kay di tawag mo yung kayo. Ikaw may nagpalig-alig mo tawag yun, so bukanta yung kag yun.
12: O, kanta of Honestly, Harms Karim nagkanta.
7: Ah, maglap na, basta-basta, Honestly.
9: So, asa man mo na ipahinungod, be?
12: Para sa inyong tulo, mga krimina.
9: So, karon kay nagpahinungod, magkasama ang tulo, paminon mo, guwapo na kay, guwapa na kay kaana? Ha?
12: Bali
9: mangka, gwapo mangko. Ah, gwapo di ay, so gwapo. Gwapo na kay kay kaana, we nga, ni kuan mangka, we nga, kabi may imong ipahinungod alang kanta ako nung ay.
12: Ay,
7: ano lang. Unsa na ni Maring, mutuwad na ko Maring, kihulugan na na yung sinko ang kanang kuan, ang token. Ano,
9: kasi sana ako tayo, kuan na siya nagtisyo, pahiri siya. Grabe! Mutila, ginahiling kanahanan.
7: Okay, larga na natin ha.
11: Larga, larga, larga.
7: Ayokong tuwan lang. Manta na. Taas magkayo. Ah, si Wing Wing ay mahala niya.
9: Ika na yung mahala, Wing. Sige. Wing, bunal. Kain na kalaw. Wing.
7: Lain na ginang operator. Ay, di.
9: Wing, kanta na niya, Wing. Ayaw lang dugay dugaya. Kaya sayang ang sinko.
7: Hindi mo tsaka kita. Kaya hindi mo tsaka kanta. Don't have to say it. I want to read your mind. Ah, sige na.
9: Ah, weng, weng. Kalilang, weng, ha. Dangon sa lato na, weng. Ah, tong-tong sa... Tong-tong sa slobe, weng, para maklaro yung tingog, weng.
12: Ay, di maklaro.
7: Ah, di maklaro. Klaro,
9: ha. Sige, usbo na to.
11: Okay, backward.
12: Unay.
11: Ladies and gentlemen, na Wing Wing from Iligan.
9: Wing Wing na nagag.
7: From Tubon, Iligan.
12: Unahan.

0: Ay, ¿sabes? ¿Vos surrender me envía el cowin?
1: Surrender se me envía.
0: La es lo que cowin.
1: Ay, nako, mga
2: ano.
0: Ang summer is you. Sunod ka na iwi ka ng tarong ay mo ang kanang tingog kay... Wala mag naipit, oy.
1: Maraka ka na.
0: Sa imo haman ang signal siguro.
1: Si kapandoli mo tingog, Wing.
3: Sige. So, Wing, takaada kang chance sa Wing na makatimbaya kasi mo mga followers, mga parinti ni mo kay...
0: Oo, okay, gikatawaan maya ka ni Wing, mawakin, Wing. Dili daw maklaro kay bura daw gituok.
2: Agay, patay.
0: Ikaw na bahala ni Wilma Wing kung siyagi ikuwana na. Ah, sige na, timbayain na ang imuhang dapat timbayaan. Sige na.
2: Timbayaan akong mga halalang family di Adri sa Iligan, mga halalang family, mga araraw family sa Bohol, Princess Dreka sa Cagayan de Oro, mga Riambunan sa Bohol.
0: Yes.
2: Mora, Tia Darius.
0: Salamat kayo, Wing. Unsa itong... Unsa na nga frequency? Di yun makita na inyong radyo nga frequency din ha? Or unsa man na?
2: Papas o 100.
0: Ay, sa pagadian yun siya.
3: Unsa na dial sa pagadian?
0: Ang pagadian? Unsa ka na ito?
3: Pangunta na si Stanley Duenas.
0: Si Duenas, eh. Bala ba si Sak Pagadiana or sa Bukidnon? Nara na sa duwa, oy.
3: Nara
0: sa basa kay so, HFM.
3: So, nawala na si Wing Wing. So, laing caller sa mga gusto niya manawag. Uh-huh. Nga maring update. Gapon na ito ang linya.
0: Yes.
3: 09663.
0: Kasi ganahan mo mo do it ni Master o ni Erika na anda may lahang mga pultahan.
3: Aba.
0: Abrehe diya maring.
3: Okay na, so...
0: Hello.
3: Kansa ni?
0: Ipalayo gamay sa kuan, sa radyo, sa monitor. Ay, buragdo lang kayo. Oh, palayo gamay.
3: Keep distance.
0: Kita ko lang. Layo na.
3: Kansa ni?
4: Si Alvin ni Marin.
0: Si Alvin?
3: Ano na
0: ay. O sa manay mo ang kantahon, Alvin?
4: You are the reason.
0: Riyamot, di, sa,
3: you ba? Are the reason.
0: Ikaw na. Kabalo na siguro ang atong operator, Anna.
3: Si...
0: Kasi may mga ganahan na i-do it. Si Erika, kay mo ng idol.
4: Si Daria lang.
3: Si Daria. Go, Daria.
0: Halina mo kahit ani.
3: Halina naging kakaroon dahil.
4: Isa't
3: si Maong nagtampaan. Ikaw mo ko na music
0: si. Adi, ay. Mag-o na bang hugas ang ganang state of hormones. Wala tubig.
3: Sige, Ben, ang kagulingon, Ben, kay duwet mo ni Tia Daria ang kagubtan sa Bisayan. Ladies and gentlemen, ang kagubtan sa Bisayan, Tia Daria.
0: Ang dami, Daria, Albi.
5: There goes my heart beating.
4: Dili man na ba?
5: How can I forget the names you remind me? It's you, one and more than names.

0: awe awe. Okay lang ka diya, Alvin?
1: Okay na, Daria. Okay na.
0: Okay. Daghan kayo salamat sa imo, Alvin, ha. Kay gwapo ka na kay Tingo mo si Alvin. Oh, burag ka na. Burag na sa kanya kayong labhanan. Sa ito, laundry.
2: Sa laundry? Nakakuan siya?
0: Oo, oh, napaka nagpatong sa laundry.
2: Wala, oy.
0: Natuyo.
2: Alvin? Alvin? Salamat kay Alvin.
0: Ayun, salamat kay Alvin. Salamat, Lin.
1: Salamat.
2: Sunod ani mga higala ato ano jo ang masinati ato ang gipaabot sa tanan kini ato ang live drama apat sa dili pa. Go master
0: ato sa timbayaon kun ni ato ang mga viewers dire. Oh, si Joy Tan ang shout out inday tanini. Ask ko lang member ba siya sa MYC nga taga Matina. Kaya minsan ako nakadungog, ano, nag-hisgot siya sa MYC. Si Matina.
3: Sa MYC?
0: Circle, sana eh? Young Circle. Youngster Circle.
3: Aba. O saan siya?
0: Si Matina Youngster Circle.
2: Matina Young Circle.
3: Kasi diba great na to sa kuha? Wala ko kakakwala na.
0: Yes, sa DHA.
3: Sa?
0: DHA daw.
3: DHA?
0: DHA siguro na.
3: DHA siguro na.
2: DHA o DHA?
3: Talong tol niya kaya di tatabot, ha?
0: Pati type naman, di mataptan.
3: Bebe.
0: Awan mo lang to yung watching from Mati City.
2: Ay, naku. So, sige, Master. Ay, mong kanta niya.
0: Birahin na, Master. Kaya, kuha man to, na nag-request yung iya kanina. Sa Himayang Hunlak.
3: Ay, Himayang na Hunlak.
2: So, Himayang na Hunlak, mga maring, girequest sa to ang...
0: Si Lota.
3: Lota Sagid, abak, ini.
0: Lota Sagid Estrada.
3: Kana, oh, grabe.
0: Inaal ko, naminaw ka karoon, hindi ka magmahay.
3: Lota, Ma'am Lota, ha? Ikaw, ha? Daga nakag-utang na ko, Ma'am Lota. Kini, katao na ko ni Mantay Lanyog ka.
2: At ang palakpakandaan si Master.
4: Check.
2: Ang pinakangilingig na vokalista sa banda sa...
0: Taligsik Band.
2: Taligsik Band.
0: Pero sa Taligsik, siya lagi ulan.
2: Natunugan man.

chợt còn ở xa.

0: salamat, salamat, salamat. Magandang ulat. Arnel, kanay mo anak ha?
1: Grabe ka. Ano siya manay mong wifi di ay, di ay? Kuhan.
2: Ano, wala ka bayad siguro na.
1: Inong apuhan, magsige, mag... Wala siguro na nai kanta, master.
0: Bayad. Grabe, ginamal dito, dyan ang ilang anak di ang kanabata nila nga si Tote. Ibon-ibon ng wifi, kapalo ng kanta ta diri.
1: Masig wala ka bayad po siguro.
2: Siyempre ka to ang kanta ni Master, mga maring, natutok ka na to sa...
1: Sa Santuan Vitamin C. Ay, para mo... lami imong isi?
2: Anak, gyan.
1: O, gisig dyan ka. Kanang bugis-gis ba? Kanang manggawas imong lagos.
2: Kanapit na matanggal ang...
1: Ay, palabi kayang pustiso mga ulog.
2: Ay, nako. Sama pa balik mga higala mo ng taga-apagtagat kining suha tampong ang ipadagat ni nga ang tulumanuon.
0: Kung ako, ikaw.

0: Loko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Batogod tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Santon Gold. Live testimony.
6: So, ani Dilyaneta po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang kagod ko, dok.
4: Mabibili sa mga butika.

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamitun pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa ni mo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad nakasakyanan ko gold. Sa Craft Gold kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft

0: Ayan, balik tama ka marik. Ito ang programa. Dinagyapon sa XFM Philippines. Kami gyapon niya yung mga kagwapang gagubdan sa mga lalaki. There is dakbayan sa tagong. Apan, dili may anak ka dali madala kay kami.
1: Dili may mga easy girl. Namo sa kay easy jeep.
0: Sakto.
1: Yes. Correct. Sabagtoon niya sa mga easy girl kay sa kay easy jeep.
0: No. So dapat doon nagay tayo mga kwanda. Dito pa takang
1: natay mga qualification.
0: Yes, natay. Natay laka ng mga qualification yung tama ka.
1: But anyway, so dito na ito ang drama-rama ang ito ang bugnong lugay nun karon mga oras.
2: Nana rin yung sulat di ay din na.
1: Nana rin.
0: Ay mo na na.
1: Ah, oh, nara din.
2: Kumot mo lagi ka na, master.
1: Na, 5 minutes, linlin may nagdala ni. Damag naglagot, pinagdala ni. Marang isapot pa. So, ato.

0: kung ano ka.
1: Hindi alas ako ang Santon Gold Herbal Tea.
2: Aba!
0: Talaga ako sa Herbal Tea.
1: Naka Santon Gold.
2: Naka Santon Herbal Tea. Aba!
1: Naka Santon Herbal Tea ang
0: uyan. Pero ang gold na ang baso. Yes, gold and yellow.
1: Ricardo, biyan yung baso.
0: Kaya patakataka ka diyan. Makuhaan dyan ka
2: na yun. Sige na, ato na rin sugdan, be.
1: Ani, anag, ingon niri ang
2: up. Bunal kay nanganal.
1: Dili ma
2: na ma. Oh.
1: Ingon diri anga.
2: Matud pa. Okay. Ani ana.

ating mayong buntag kaninyong tulo. Kani dili na kumutawag ninyong mga maringkay, muraratamog mga apo. Ako si Abloy, 68 anyos. Nagpuyo din sa Mayo Corilla, Davao del Norte. Ang akong suwat karon nga gipadangat sa inyong subianan kay bahin kini sa akong anak nga si Julio. Kini bataan pertigyo wagi po ango ni bataan gra nakaanak ko og kanang grabe ka salbahi sway respeto nga bata. Biudo na ko ang mga maring bisag wa mo nang utana og gimingaw na sa ko kanang tao. Kay dugay-dugay na sa kong wa katilag tao. Apan kanang sa mga panahon nga nakoy mga lakaw kauban ako kung pari. Si Pari Pedring, ano ba nga ako nga, mura ba ganito akong anak nga, pwede yung mga taso, ay, kanang timing-timingon, ganyan kanang timing mulakaw, timing-timingon, ganyan na ako yung mga importanteng mga panglihukon, ano ba? Di ba ako kasabot aning mataag yun sa tinuon lang mga maring. Para nyo masabdan kung unsa kayo buot pasabot na yung akong suwat, sugda na to sa sinugdanan o ginaan yung mga panghitabo.

0: sitio kay dugay na pa.
1: Langay siya tayo. O, nalapay na ko. Sumuka po. Hindi na si...
2: Sige, pag-amping dito. Pag-amping.
3: Pare, ang imong anak. Perting kuya, wahilas kayo, pare.
2: Tama, pare. Tama, kukupare na to, pare. Abot, kika ni Bukindon, pare. Itong nindot mo ito yung puriyal, fertilizer ng gamit, pare. Pare! Dari, dari. Isko! Pare, isko, pare, isko. Pare, isko. Ano na rin? Baka di ba, pare?
1: Busya mo.
2: Pare!
1: May mga tirada diri diay.
2: Sir, kumusta ko ito yung mga fertilizer, pare?
1: Ah, si daon-daon, tim ka sa bunga.
3: Uy, pare, nindot ay mo ang mga papangumag haroon.
1: Dako ko, garbage.
2: Pare, mautanga na niya, pare, maita niya, anak, pare, ba?
1: Bago ko nakapisaro mga mais.
2: Usapan niya, kumusta man, pare, usapan na, okay kayo ang imuang, pare, mga mabinhi, pare, usapan.
1: Ako kay Bigla Nunir
2: mako. Bigla
1: Nunir mako siya, bukil nun.
2: Guwapo mo ka?
1: Ah, nindot kayo, sina ang bunga, simbasan daw.
4: Ayaw na, ma.
2: Mo, pare.
1: Mula mo na yung kakwarta, dagat pa kagigil.
2: Pare, pero, pasensya kayo, pare. Pahita lang yung kinabuhi, ah, pare. Ako, pare, ba? Masalamat yung pare, nga na mo, pare. Inom sa buka, pare, nagtimla kong kape, pare.
3: Uy, wasa man yung kapihan, eh.
2: Santon, Santon Gold Coffee Mix ni, pare, guwapo kayo.
3: Ay, kung gilara, mura mo lang yung itom,
2: eh. Eh, pare, gato din ni Juan Milbin, gato din ni Milbin.
3: Okay kayo niya.
2: Pare, gani nga. Mulagin na akong problema ron, pare. Kung anak ba, may gani. Kaya kung wala ba, pare, wasiguro, pare, ba, utong na ko rin, pare. Grabe, di ba taalag eh, pare, oy.
1: Mga bata nun ron, hindi masabot sa mga batasan. Ako, bitaw, kining anak na ko si Jonathan.
2: Oh, kaya si Jonathan?
1: Kining taga Mati magkapuyonis, siya Mati. Ako lagi ning tubayan na ako kay Lison, makagmasanta ko na ko.
2: Ayaw pare. Kaya nagpapadagaan, pangumabi ka pare. Yun niya, ayaw mong pangumani. Gusto mo pang pangumani mo dito pare?
1: Ah, nindot kayo, sinaw ang daon.
2: Pare, grabe kay pare, ito pare. Salamat pare.
3: Grabe kay ako kay pare. Bilog ko na itong kumpare. Biglan owner sa bukid noon.
1: Pagto na ko kay basing manghulam na pod mong sapi na ko.
2: Pare, salamat kay pare. Buti ba? Salamat yung kayo.
3: Pare, kung saan itong mga tirada karoon sa usog batag bulburon?
2: Pare, usog batag bulburon, pare. Balitis na dito, pare.
3: Ay, ako may masugun.
2: Ako pang balit. Ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ika

0: Yo! Basig pala yung papanin mo, di ba?
1: Lagi, lagi na mo ko, lagi. Hadlok
0: basig,
1: ko. Papagamay.
0: Ay, naman na yung mga mga sinanawan.
1: Ay, mula, alam mo, sige ko, alam mo, sige ka pala ka, kopi.
0: Asa ba ito chicks dalani mo? Naman ito chicks yung dalani mo?
2: Asa?
1: Ay, yung pas na, wigi, pakatakilin ako na sa punuan saging.
0: Asa ba ito? Asa ba ito ron?
1: Asa, masigunda ka?
0: Masigunda ako, loko.
2: Mati, mati, ka, pre?
0: Wag mo yung label ato.
1: Lili, pero...
2: Abarkada ka na ito raw, ingon niya.
1: O, pa siya kahugas, ugera niyo.
0: Ikaw na lang, pre. Ikaw na lang, pre.
2: Hindi, ipo ko, pre. White tubig. White tubig and CR. White tubig and CR, pre.
0: Laim ni mong uyap, pre. Kaya mo na ganahan o ganahan. Pag mag-inom, dili pwede majirjiram. Mugi na iya, pre.
1: Mugi na iya.
0: Mugi na iya.
1: Ako mga nag-training, God.
2: Emo na ito, uyap hulyo?
1: Hindi, uyap, uyap. Sa uyap.
2: Hindi, pre, uyap daw.
1: Kung saan mong kumampun na uyap ko, uyap. Kada mga bayi di akong pangtirahan ako.
0: Piktosan na to?
1: Hindi ako na uyap.
0: Piktosan? Piktosan na to, asaman?
2: Ah, siya, patira mo doon siya.
1: Ikaw ba?
0: Ugasin siya dito?
1: Ako may mugas. Ikaw mukuan. Ikaw ako may mugas.
0: Masi musok ka lang pa yung papa, di ba?
1: Hindi lagi.
0: Sabang ay tagabihin na lang kayo.
2: Alas 11, happy to do so. Alas 11, siyong kong tendo yung pila.
1: Anong mahadlok mo? Ako maning bayi. Anak bang ko?
2: Uy!
1: Nakakaitiwas ang talagin naman itong gidawa.
2: Pag sure ha, bantay ka
1: lang niya. Ako maning bayi doon eh. Hadlok, mga papa na ako, gamay ang nagbatiis.
2: Sa, gusto mo kayo, di ba?
3: Uy, gusto na sabah pa rin yun, di ha?
2: Uy, papa ni mo, pre.
1: Eh, relax na mo, ako ay bahala.
2: Call, may gabi, call.
3: Grabe, budbudo.
2: Call, si Hot Call.
0: Call, si Hot Call, para nilig ka, mga, kung ano, di ba, bumul, call?
1: Ay, na, pinuma, kayo, may numero, wagin na.
3: Dari, halyo, halyo. Halira ko, Dari.
1: Saman pa, Dari.
3: Ikaw ba? Nalila,
1: Rami, Dari.
3: Rapi bud mo. Saan mo urasar ka balo biya bung kading lugar na to dring mo tungtong na ni Galas Jis Mingo na kayo. Saba kayo budo.
1: Sa may problema ng mga silingan day. Ano man suko man sila kayo. Sila gani magabaw sa mga adlawan po magsig video kay meron ba mga gapong tingog. Mga bati na magig. Ay so. Ay ko guan ko ada pasaputon ko dito bab.
3: Pa, saya. Ay kalma lang.
1: Ano mga silingan no niya.
3: Ano dili mga pabuyag dako. Usa man kong purpose ani di ay.
1: Smoke. Ah, kaya pinag-sitay pa rin
3: daw. Smoke kang, papo. Isig pang... Sabang ka nga nung limang gamo.
1: Lakaw nga nung mga amigo nako.
3: Nga nung limang kapatuod ako.
1: Kasi patuod ako, saan nag-ibot ako? Saan nag-ibot ako pa?
3: Sige na lang, kagi... Sige na kang lang.
1: Nga saan nag-ibot ako?
3: Huwag ka lang ang trabaho. Huwag ka, talawal ka.
1: Trabaho?
3: Senior hire ka taman?
1: Ano man trabaho mo ko, buhay-buhay ang mga kumpanya.
3: Grabe ka mga tubag-tubag si mga mando.
1: Ay, sus.
3: Huwag kayo respeto, respeto, respeto, respeto, five.
1: Unya, ikaw, naka-respeto sa kuha. Ikaw, ay, amahan mo, sukul ka, anak ba?
3: Kakuyaw, kakuyaw ni mo manul.
2: Ayaw, di ba?
3: Kakuyaw ni mo manul, te. Wadog ka, nagtanaw do. Kung unsang ako sakripisyo niya ni mo.
1: Ay, sus.
3: Katong gamay pa ka.
1: Hindi mo na lang kong i-attack sa kuha.
3: Katong gituli ka, katong ikalibanga ka. Nagsakit ka.
1: Imo na pambalikan ang mga nga ng istorya. Istorya na po din mo. Sos, kung plano ni mo kaya ito nga di, kwan, imo na kong hihatag silingan. Imo na kong hihihwan doon sa mga bahayan po na takip. Sa mukan mga kanako.
3: Kabalok ka.
1: Agwantaha ko kay anak ko ni mo. Let's say.
3: Julio!

nanang kasalbahes din akong anak. Kaway respeto sa ginikanan. Siro kung buhay pa itong ako ang asawa, buwa pa ito na tunog kong lansang na patatoron. Nayusak ang lawa naman rin okay, panahon nga kani magsampok ni mag... Sugarol ba ni Kayo? Nagkaman ni siyang mga manok. Magtapok ni sila diya sa mulataran. Kao ba na iya mga barkada? Kung ako nagpanday ko dito. Huwag ina ni mga panghitabo.

0: 있다 님. 아싸 님.
1: 어, 봐. 봐. 괜히 아까 몰래 뜬도 괜히.
0: 아, 걸려. 아, 걸려. 아나. 걸려.
2: 그래, 와봐. 그래, 한번 나와 봐.
0: 에이, 맞아. 어, 말하고 우리 박. 박란상 스피커 서 밤에 무거운 애들이 사.
1: 아, 오, 나 걸어
2: 봐. 왜. 아, 나.
0: 나 없어라 거기.
2: 어, 어, 걸려. 가요만. 진달리사.
0: 걸려.
2: 너. 에, 그래. 빠빠님 그래.
3: 에, 진짜 해 뭐.
0: sabong
3: miliyo ay mong gusto mo
0: anak saan man ako na nga bak magpatabang na ko dito pwede ko wang nabay ako sa sinta na maydan ako
3: ugma na naway ugma na ugma na kayo
0: sa saan man ni mo nga wala man tayo katapta na ng bumbong dia saan man ni mo
3: ah bahala magkuma na ay lumaglumag buhat balay di ligon
0: kay kung dito pata nagpuyo dito sa mati saan man na nanmalihin naman tayo rin
3: mula ginakong bingon ni mo nga di yung tatang balin-balihin. Kini hapit naman lukop ni Pilipinas at balik-balik puyo ba? Tungo di mo wakay saktong pundasyon. Agay.
0: Bastos ka nga pagkaanak.
3: Gisag pa.
2: Pre, ito siya, pre. Di madayo na ito ang kwanan eh.
3: Gisag pa kung di mo patumangan sa mga amigo.
0: Kaya patasa kayo magkabata. Ikaw. Imo akong amahan.
3: Nag-ako o rin nagsagpa sa kuwang tupangan ba sa kong amigo.
0: Kaya kung respeto si magmahan. Diligang pagtubag-tubag. Burukinto ka na ko.
3: Kaya ano? Nagkabaho pa ka ka nung masuko ko ni mo.
0: Nga nung masuko ka na ko?
3: Wapa ka nang hubog-hubog ka niya to. Dili unta mamatay akong inahan.
0: Oh! Ayaw naman. Tungod sa sige kong inom. Sultihan ka. Kaya kung ako ni... Kaya kung ako ni sunog inom. Hagbayar mi nagbulag si mong imahan. Ay inahan.
3: May pag nagbulag mo. Ugwak mo na tao. Kaya sa tao ko karong pobre.
0: Kaya balo ba ka? Kabalo ka nga nung sige kong inom. Kaya para magwapa ang imong inahan sa kong pananaw. O niya karong mahayol ko di mo.
3: Kabalo ba ka nga nung si mama ang nagsige ng pagpakawa ng atiman sa kong gulingon?
0: Nga nung kayong magkara?
3: Tungkol kayo din sa gusto mong kita si mong naong.
0: Sa to ba parehami guna-huna sa imong inahan? Ikaw nga, anak taga. Dapat ikaw ang murispito na ko. Magsigaw ko manupan na yung mga amigo ni mong hapit na ganyan matanggal ang marpila na. Doon na lang yung kalito kong F.
2: Pre, mata namin, pre. Yung papa, isa kayo, upaw ba kayo?
0: Dalawa. Natagdan ka na.
3: Pre, continue na.
2: Pre, sila, pre.
3: Sumuka, ganyan mo.
0: Di pala. Kung saan may gusto?
3: Di pala ka na ako, ama, nagbay talaga ang isang tako.
2: Upaw.
3: Agay. Isang pa na pagkuli.
0: Magka-istorya ka na kuwa na.
3: Magka-baho ba ka?
0: Ngayon siya!
3: Bahalang imo kung pasang kita ang istorya. Alaga pa ka kung
2: oo. Ayaw, diba?
0: Wate ka. Muli kayo, mangga. Muli kayo, mangga. Usmo na ko. Ikaw mataa ka. Julio. Imo akong amahan. Ugdili ko ni mudungan sa pag-anak. Timan ikini. Kapag puno ng salo, kailangan kalusin.
3: Diyan ka na! Diyan na ka, kamulang ka upo ko! Samok ni Malaya rin!

0: Sapot kay.
1: Nang sa pinanong nyo, pre.
0: Eh,
1: lagom lang yun mo, ilang mata ni mo.
0: Lagom kayo, no? Isusulti pa ganyan mo. Wala na kay mitong lutong.
1: Yag, yung sabi kayo, yung papa, pre.
0: Sugmag kong papa, pre. Isag pa akong ngaping.
1: Wala kang sukol. Yung pre, isug ka.
0: Sukol niya.
1: Mamasisog yung papa.
0: Sige, taki, nung pinuti. Saan mo na pagsukol na.
1: Itaguan, ang tani mo kay mo mo na ito. Pero ano, pre, hubang kay mata, pre. Pero kiyot na kay katanaan, pre.
0: Saan mo kay kong papa?
1: O saan mo lang kasama, pre?
0: Mabot rin yung panahon na suklan ako siya. O, siya ka ba lubang, ha? Doon si Paris ko.
1: Doon si Paris?
0: Oo.
1: Ay, sambal labi, sambal labi.
0: Ay, hindi ko, eh.
1: Ano naman? O saan ito pag-ibawag doon si Paris?
0: Isa raman ka, kung doon si mo.
1: Toon pod, toon pod.
0: Ah, sumog ka sa kong papa, eh.
1: Ya, pre.
0: Sige, si Pamadlong, si Pamadlong. Mura pag perfecto.
1: Ya, pre. Ito manog, ya. Ay, saan ni papa, eh?
0: Kuha ni papa, gi-dispose.
1: Gibalik, ya!
2: Bo may pagtuktok sa mo ni Apre na ni.
1: Pre, pre. Kinain na siya ko, pre. Nako, ito na. Tapa ko ito.
0: Pre. Pre, ikaw na ito, pre.
1: Pre, patayin na, pre. Imong mata, pre. Kiyot kayo ka, pre.
2: Nakinom na sa'yo.
0: Asa nga lawa itong hantak sa New Corillia.
1: Kuyot ko niya hapon to. Niya, upata mo ulit. Ayaw, lukay, pre, ha?
0: Oo, oo, oo. Sana may mong tuyo pa. Kabulo, beker.
2: Grabe, no? Grabe na yung mahulyo. Bago na ito ng istoryana, eh. Nakinom na sa'yo ka niya,
0: nagamura mo, lingaw na mo.
2: Nagdala.
0: Kumain na lang ni
2: Nagdala pa siya kakaupan.
0: Alam nga naman, mag-inom ko ako rin sa mura ko. Kung saan ko, mura ko, biyo do.
1: Pre, balik ko, pre. Siyatsa ko, bisi, last, pre, last. Siyatsa, siyatsa.
0: Nauga, gini mo, gini mo, pre, no?
1: One, naka, gini mo, one, four, daro, pre.
0: Turoy, gini mo ng syoktong.
1: Call, siyat, call.
2: Gini mo, kakaupan,
1: ba? Bye-bye, call.
2: Gini mo, kakaupan, ba?
1: Call.
2: Mingol, mingol, ning kakaupan, di mo? Tanawa sige kung manupan ni Magkoman. Muna na tagdal ka muna ng mingol. Di na ka mamina sa istorya.
1: Ayaw to na pre.
0: Amo ko'y angay paminaon ni mo. O ako'y angay paminaon. O ako'y angay paminaon. O sanay ka nang. O ako'y angay paminaon. Sige na kagparot dyan ako. Muna po kagray mga ama yung binuhatan.
2: Usa ba niya?
0: Kagamaayo pa kagamahan. Napaskwila ko ni mong darong.
2: Oh.
0: Muna karoon na human ako. Si Kanyer lang.
2: Bonay mo isukma din ako.
0: Ha? Ano sa naman eh?
2: Kaya kung wapa ka na naman yabas. Ah. Wapa din mo itong itunaw itong chok sa inyong iskulahan. Napaka nito ay record nga imong gibaklat mo, maestra.
0: Nakabaholay ka na pa.
2: Kaya karoon, ibao ka. Ano mo tanak sa kuwang alwagat ka, maeskula? Wala na yung iskulahan mo, dawat nimo. Kaya na baniyog na ka rin nga, mamaklaray ka dako.
0: Sa PE, magutong nga teacher.
2: Usa man. Ha?
0: Ay kung gusto dyan na pa. Eh una pa namatay si mama. Gisulti niya sa kuha.
2: Usa!
0: Mamaklaray po ganda ko.
2: Bakas ka.
3: Ayaw,

alam kong may promosyon na. Mga maring, dili lang ka na ang kong problema sa kong anak. Nagoy na uyab maring nga nagapalasto. Dugay na lang ako ning kapling-pling ning bayana. Siyempre sa ko problema, ako na lang gilingaw-lingaw ning ako ang gagalingon sa kababae nga ako ang nagustuhan nga kanagtrabaho kading STL. Mabuti trabaho tong akong uyab. Laybo ko, wala may nakita. Pero pag-abot ako sa balay, nakugang ko, ginaan yung mga panghitabo.

0: sana.
1: Saya ke sana ka. Amahan muka ni apa ni?
2: Oi. Abloy?
3: Tagu dia.
1: Ruina? Mano na ka na rin? Nahubo ang imuhang shirt.
0: Ay, ipanin ako, Dre, kay nagkuhan ko...
2: Buna ko sa ko pag-surrealis sa mundiya.
0: Nagtaya kong surtres. Ngayon may Cecilio. Ang ipanin anin ako siya. Isang pa, napukunin mo pa?
1: Kabalo mo kaki isang tumayahan ang imong ginala, Dre?
0: Kasama na ito.
1: Ako atong uyab! Si Ruina! Nagtrabaho to niya sa STL.
0: O sa meaning sa STL?
1: Kaya nanguhan ba? Magpatan ka ako ano, surtres ba na? A small lottery, laundry.
0: Pag-ako na uri kasing panakit sa kuwang amahan na ka. Ako din patag ka amahan na ka, gisipa to na ka.
1: Kali mag-ibuhat ako din na sakit. Gipasaylo ka na ako do sa imong ibinabuhat. Gikalimtan ko na doon na ang babae nga ako ang gimahal. Nga mo rin makawala sa kuwang kakapoy. Ibo pa diyong gismiring cookies.
0: Kaya gusto ka masayod?
1: Ngayon, usap niyo, sulti ko nako.
0: Dugay rin yung ruina.
1: Kudza!
0: Kung nagpatag ka sa iya, ha? Ako nagkakobra na.
1: Sa ato pa katong panahon na nagpatag ko, ikaw magsigang bagyok niya?
0: Katong mga ginasaom ni mga sapa sa bingkungan, mga salin-salin sa buray imong nahiaguman. Busa ayaw ko kuan kuan na pa kay basig suklanta na ka. Ha? Lamin na kay kang spaon ba?
1: Bantog ra. Kaya ito panahon nga ako siyang giduslak. Pero hapnot na kayo.
0: O niya, nabati ni mo ang kasakit sa gibuhat ni mo sa kukinahan na kanyaan to nagpanghabit ka?
1: Ha? Paminaw. Sila ang nagtintal ako.
0: Di pa na maupa. Ipagbati pa na ako niya ganin mo kung unsa yung mga binuhatan kanyaan to. Timan ika na.
1: Pass is pass. Never discuss.
0: Way, pass is pass.
1: Timan ina. Wala ka matakas, kapataka.
0: Agay.
1: Layas na rin.
0: Ato na ko.
1: Get out of my house and don't step the grass. Makalagot.
2: Mga maring inana na magkaroon ng mga anak, wala na respeto sa ginikanan. O ang kuno na kuno ko'y mga sayop at tungkol ng panahon. Apan ako na lang ginulsulan. Ako na lang imahayan tanan. Baos na pakinis ako gibuhat mga maring. Nga akong anak, dili na mo to, dili na ako. Tambaki ko ninyo, maluoy mo. Dili na lang kutob. Abloy.

0: rin nga mo to atong drama no nga gikuanan sa mga artistas kabisaya nung Mindanao nga di basta-basta.
1: Ano basta-basta ang mga artista na?
2: Mga kuan, mga taga.
1: Mga kahion na sila.
2: Mga gikan pa sa Sugbo.
0: Gikan pa rin sa kuan, kaning lugar ni Tarzan, no?
2: Ang sentro diri amaring sa kining kaagi sa ato ang gibasa karon is kinilagay mga kabataan nga.
1: Oh, mga badlungon.
0: Wala na respeto. Wala yung mga bataan on ron, mga maring. Kaya
2: di pa kakaaksok to bagi karate na kasi mong oh. Papa ba
0: experience ako sa una maring kani ako magi nagpalik-alik aning kuan na ni kay sipri may pagkambukiro biya punta no ako sa una experience ako pag naibisita ako ang mga apuhan kaya ako nagdako madugo sa kong apuhan bata pa ko kaya kita ko dito ginuog ko di ka pwede mo kuan
2: musambat
0: ka pag solo di ba pag naibisita kwarto gino tapo ka na
1: wala kay apil
2: nyo ko masipiat ka na unya lang ka ha
0: unya lang pantay lang ka?
2: Bantay ka kayo. Nadyo kayo paabuto niya.
0: Nene, kayo sa
2: nandam dyan ka, mga
1: nandam. Ulo, bantay ka lang niya.
0: Naman ko igagaw nga guwapahon. May ako mga igagaw kay mga mga Puerto Rican. May gina. Mga Puerto Rican. May gina.
2: Mga African, ano?
0: Anak. So,
1: African dito.
0: African
2: fever.
0: Na inibisita dito. Pag naibisita dito, Marine, ni ano, pagpamisita dito, na, gisug, ano to, amusod, ano mo, kay ka na nga, mag-ura ba nakakuha ka, pugot akong lulo.
2: Kaya sa
0: pugot
2: dagat.
0: Pugot mesta, kaya doon may dagat. Gisug ba? Pag-abot dito, kasi pre, pagbisita ka pa, priority, medyo ka mukha na na. Sige, may tapok dito sa kwartos ko, mga igagaw. Pagsisuriyan nila dito sa katong limisita dito sa kong igagaw, naana na lang, naana na kong lulaw la, pag sinigkao, naana na, la, anong lulaw, usaman! Gibali na la.
2: Gibali na isda.
0: Ang isda, gibali na.
1: Hadlo sila mahatan na rin. Oh,
0: kami.
2: Lumog gina ka niya. Doon gina. Doon gina. Saan gina.
0: Doon na.
2: Kaya kung mahima, magbahalag mag... Maggulay-gulay yan sa angkang ng tagbalay. Ang bisita rin ipakano sakto dahi.
1: Kaya kahit yung bisita.
0: Lahi kayo. Bisita ka pare dito ako ang akong lulog-lula. Nga, paan ka nang... Kaya naman ko ikaagaw dito po nga. May muloto ba? Sumabot dito pare dito. Kami tago, dyan pe. Dito yung kami. Pahipi, ganyan may digin may magkumato. Mami, di ba man sa kawarto? Pero dito namin sa... Usak ka lugar ka lang suok ba? Dito may tapok meron dito. Madungga na ginako mo. Yun, mukhaan na to akong... Mukhaan na to pare. Mukhaan na pare nga. Alam, yan eh, inyo ang imuhang pansit ni mo lao eh oh dala dadala padir dadala padir ano ay padala oh oh katilawa lang ani oh paguman may nga nga oy lami ani imong kaldirita ni mo muana muana pare imong kaldirita ni mo lay ba kay lami kayo ah ganang ka na padir lami kayo oh dadala
1: ako yung kayo lula di ay
0: uyo kayo lula niya kami gutom na kayo
1: mga tagunay ang lula
2: muna yung lula
0: kita man narito kung gago kay guapa siya lay lami lagi ni mong apo lagi dadala
2: Dada sa una pala yung mga bandungo na ginanap pare.
0: Dada.
2: Ay, nako.
1: Ang pare, muna yung bandungon.
0: Kami dito, tago rin yung binito. Kung ano, ruta, tanala mo pag grabe lagi, oy.
1: Pinaputin mo lula lang, mga hatag naman ng tanan.
0: Mga, lain, bigit
2: na. Ganyan, wala ka makitaan.
0: Kaya mo, ay lang, ibili lang na.
2: May wala nga, nanay ka na, imo na yung anak ko.
0: Apo.
2: Ang ara na dagwa niya.
0: Apo, wala siya. Pwede, imo na yung apo na, oh, ano man.
2: Diara
0: na. Diara na, ay. At least, kari, mabataan niya, makwartahan mo, may mo nag-turispat inyong lugar niya.
2: Okay, kung gidala ka sa pare, murag gubot ka ilang simbahan niyo.
1: Mas delikado maring mas delikado.
2: Delikado gyud.
1: Ang dili man ang pare.
2: Naon sa?
1: Ang sibot.
2: Ay,
1: ang sibot.
0: Kurot.
2: Ang sibot nga dagko pagkagama.
1: Kutob taga diri pagkagama.
2: Kaayo.
0: So, ano no, natay manginana nga mga instances mga maring ang mga bata gyud. Dahil gyud mga bata sa una og karon. Kay sa una panahon sultihan ta mo sa tinuod lang. Kan man gyud na kanang dagko kay diferensya gyud ang mga bata respeto magkakita ang tigulang sa mo. Mga ikatahura.
1: Ang amahan ba rin suslayo pag alas 5 dapat alas 5 yun yung punto na. Pag manobra, 2x2. Andam lang kagkarton si mong lubot daan.
2: Ang mga kabataan, kaya ito makikita mga tigo ang asungko, damingon na ang kabataan nga, nakaluin ni Lulo, paminakulong.
0: Di ba?
2: Asa ka, tulad ka na mo, Lulo, karon. Hala, ang tinakuan sa tigo, mura nag-question mark.
0: Lai na kayo ba, no? Sana kay kami.
1: Nga, managma. Uy, tanga ka po ng tigo nga, uy.
2: Video ni kay i-reels na to,
0: ah. I-reels, oh. Ay, video ka na yun. Dito sa mga sauna kay, makakita kami guan, ma. Masukat kami kay, guan mo, panulong may yunig, badagat man na mo. Para sa inyo, ha, balas pantukan, ma. Ngit-ngit kayo sa mga mga...
1: Maging manggahan.
0: Maging manggahan, ha. Magabi, dalo. Magabi, lo. Suri-suroy. Asan ay kalo? Magabi, isad. Mula din ni Muloy. Ay, saan mo na kung ganahan na ning batake matinahurun. At least, di ba? Mga inanabang. Pero karon lahi na yung kayo mga maring.
2: Dani, ako kanino, kaya makahuna-huna ako, no, kanang masakitan po akong heart, makakitaan na mga duwa kani ato, nga wala nang ginaduwa sa kabataan ron, ay.
0: So, may mga duwa mo sa una, maring?
2: Tumbalata, lapakay, labulabo.
1: Tubig-tubig.
2: Mga lutang-lutang.
1: Shatong. Oo.
2: Wala na
1: ginaduwa. Wala na kong kitaan na aron.
2: Mga binding, mga tubig-tubig, mga ana ba?
1: Yawa na mga duwa. Mga elastiko, hulin.
0: Naabot-kabot, dere mo ginana di ay?
2: Kanang hulin, magkultuhay.
0: Kanang karon kay cellphone man sa una kay lataw niya ilambo ana ba niya.
2: hello bisag wa ko ba dugo wala oh
1: kanang kariling kay hawit kikuan na champion ko na sa una man ning
0: grabe mga talented jud kay mga kay no
1: kanang napa kay kanang sapuan kanang sapal
0: oh kana oh
1: kanang mga
0: palo-palo
2: mo na mo nang kanang ganing mata sa
1: lain mga batan-on
2: ron bagol kanang mathan bagol
1: sino magtutok sa cellphone
2: imo na mo na sa unang karang ang bagol dai
0: hello grabe ninyo no mga talented kayo mo no pero wala lagi mo nang guwapa
1: kaya ayo kada kang bukid ron ni
2: taga bukid may ano probinsyana ba yan no
1: Madagan ka kay dagan kamote
0: pero dili man mga ka-inspirasyon ha.
1: Layo na ba kayo sila?
0: Ah, sige. Kaya talagang tabagan, B.
2: Tabagan niya, B.
1: Tabagan na, kay Imuha. Ikaw may nagbuot-buot, Anna.
2: Kaya may nanambag din sa ito ang...
1: Sige na, B. Lain mo na itong DC. Sige na, ha?
2: Sige daw, B. Sa mga gusto mo tambag niya, kung di mo manambag, si Master na yung tambag, ani ang pinakangilngig nga tiga tambag mga maring gikan dito sa Agdaw na karon ni Sdak Bayan. Nalap din na, uy, nalap si Tarini na sa Tagom diyan. Na, uy.
0: Natingala sila.
2: Nga, asa na sa nagtulog? Magduyan naman na sa Tiris.
0: No, ang ato ang letter si ato si Abloy ang ato si Manoy Abloy ang ato ang letter sender. Manoy Abloy Pablo siguro pangalan ni kay kasagaran mga Abloy ang angga bayala ang pati pangalan kay Pablo.
2: Pablo na.
0: Oh. So nung Pablo ani na si nung Pabs no? Kanay mong anak ni mo pasagdi lang na. Ayaw lang kayo na kuno kasi mong edad mo sa sinta ka mas stress pa ka na. Ayaw na kay i-enjoy na nang pila ka tuig ni mo diri ning kalibutan ano eh. Ay nalagtagda na imong anak total. Dako naman na. Unya magmahira na siya pagabot sa panahon no. Na kanira mga kabalo ba mo Noy Pablo nga kaning ang gaba sa ginikanan na di basta-basta no. So dako kay na siya impact ana niya pahunog usay dangatan siya kinabuhi og di na siya morespeto nimo ha. So ako nga itambag nimo nga permintig yun ako ni tambag yun sa tanan nga ako pang tambagan kahit kini akong tambag di ba ni basta-basta di basta kay matambagan ako mausap yun ang kinabuhi. Follow your heart and follow your dreams and that's it. Thank you, mabungay ka and
2: Ano daw ba pohon mga maring kita ang magdungog-dungog sa ay sa ba doon mo dahil ugma uy
1: Salonis pohon
0: Salonis
2: mapahuway po daw ay mura
0: uy Sunday madunggan ko Sunday ha 8 to 12
1: Yes. Si Master ha sa karon ni Linggo.
0: Oy, mga kuan na, mga Manila Sound, mga kuan na,
2: sa
0: mga
2: gabi, sa gabi.
0: Dili, sa morning.
2: Sa morning.
1: 8 to 12
0: sa morning.
2: Dapat gani lang atangan ka wala yung tao diri, wa di makatabang ni atangan.
1: Dapat yun. Manirado juga na Master kay mapuspusan ka.
0: Yes.
1: Kay biyaan diya ka ni Bubong ana.
0: At least ako makahigda ako sa barracks ni Bubong.
1: Ayok ko pensa kaya di siya katulog kung naaka.
2: Napon ba yan pag...
1: pag sulod niya, ana na siya, uy, naman eh. Naman is busted. Unahan ko da.
2: Napon kay mukha na siya, mangwa siya ganang ko, mamusipting kung taas yan. Kaya naman eh nakaunag pangabante.
1: Oo. Nay, nagbuhat o timber.
0: Age, dipinsa doon siya.
2: Nay, nanimber.
0: Nadali nimber kaya siya, hugma-hugma. Ulan-ulan ba yan? Sige.
2: Anton, Lunes pohon kita magkaoban ng ini at yung gipaabot nga sa tulumanon sa radyo mga maring kiniang
3: Kung ako ikaw.
2: Naghangkang salamat on.

0: FM.
1: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanadi mong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
2: La la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique one, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
3: Maudi na ang Crap Gold bay?
4: O bay.
3: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
9: XFM!

0: Balita international, walong monghe sa Thailand patay matapos araruhin ang pickup truck na minamaneho na isang menor de edad.
1: Balitang showbiz, Bini, official ng tourism ambassador ng Pilipinas.
0: At sa sports, katropa Alex Ayala gumawa muli ng historic win bilang unang Pinay na nakausad sa third round ng Wimbledon Championship.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Friday, July 3, 2026. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay nyo na na napapahinggan ang XFM News Nationwide sa lahat po nating XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta. Dating Kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Barrias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Kaugnay ito ng umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign contribution sa kanya pong Statement of Contributions and Expenditures o tinatawag na SOCE noong 2025 elections. Nakatakda namang irapol ngayong umaga rin sa Sandigan Bayan ang mga kasong isinampa ng Ombudsman para matukoy kung aling dibisyon ng Anti-Graft Court ang hahawak sa mga reklamong inihain laban sa senador. Ang pagsasampa ng kaso katropa kay Marcoleta ay bunsod ng paglabag sa Presidential Decree number 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o benepisyo na may kaugnayan sa kanilang posisyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Hinigpitan ang seguridad sa Sandigan Bayan matapos magpakalat ang Quezon City Police District at National Capital Region Police Office ng maraming polis kasunod ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang iba pa. Samantala, mahigit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group ang naka-heightened alert sa paligid ng Senado upang matiyak ang kaayusan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta. Patuloy rin ang sinasagawang inspeksyon sa mga sasakyang puwapasok sa Senado bagamat inalis na ang mga barbed wire barricades na dati nakaharang sa mga realista malapit sa gate ng mataas na kapulungan.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, hinig o binaba po ng National Capital Region, NCRPO mga katropa. Sa heightened alert, ang alert status nila matapos ang mapayapang pagtatapos naman ng tatlong araw na rally ng mga member ng Iglesia ni Cristo dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Ayon sa NCRPO na tila naka-duty ang lahat ng mga pulis sa Metro Manila sa ilalim po ng heightened alert para matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga insidente kahit tapos na malawakang pagtitipon. Inilarawan naman ng Philippine National Police ang ginawang rally bilang generally peaceful and orderly habang nagpasalamat ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga dumalo at sa mapayapang pagkiisa sa kanilang kilos protesta.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga kasong may rekomendasyong no bail bago isampa dapat masusing suriin ayon sa LSCP. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LSCP na dapat dumaan sa masusing pagsusuri ang mga kasong may rekomendasyon no bail gaya ng plunder dahil maaaring agad na maaresto ang akusado kapag nagpalabas ng warat ang korte Ayon sa grupo, hindi na lamang probable cause ang batayan sa pagsasampa ng kaso, kundi reasonable certainty of conviction o sapat na lakas na ebidensya na may mataas na posibilidad ng hatol ng guilty. Nilinaw din ng LSCP na ang rekomendasyon no bail ay hindi nangangahulugan wala ng karapatan magpiyansa ang akusado. Question din dito ang umano'y magkaibang paghawak ng ombudsman sa ilang kaso at iginit na ebidensya, hindi politika, ang dapat maging batayan sa pagsasampa ng kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kalropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Senado naman, katropa, ay magkukokus para po sa impeachment trial sa Lunes, July 6. Katropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
1: Kasa ang Senado ng All Senators Caucus ngayong Biyernes, July 3, bilang paghahanda sa nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Unti-unti na rin nagsisidatingan sa Senators Lounge ang mga senador para sa pagpupulong. Kabilang sa mga dumalo mula sa majority block sila Senators Erwin Tulfo at Senator Francis Chis Escudero, habang naroon din para sa minority block sila Senador Robin Padilla at Senadora Lauren Legarda. Kinumpirma ni Tulfo na ang impeachment trial ang pangunahing pag-uusapan sa caucus. Nanawagan din ang senador sa mga miyembro ng minorya na dumalo sa pagpupulong upang mapagkaisahan ang magiging hakbang ng Senado at matiyak na magkakapareho ang pananaw ng mga mambabatas sa pag-arap sa nalalapit na impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inabisuhan ang impeachment court si Vice President Sara Duterte na magsisimula ang kanyang impeachment trial sa alas 2 ng hapon sa July 6, at inatasan siyang humarap ng personal o sa pamagitan ng kanyang legal counsel. Kasabay nito, ipinalam din ng impeachment court sa House of Representatives na handa na ang Senado na simulan ang paglilitis sa itinakdang petsa. Ang naturang abiso ay hudyat ng formal na pagsisimula ng impeachment proceedings laban sa Vice President sa Senado.
2: XFM News Nationwide.
0: Inihain ni Akmayan Party List Representative Shell Jokno at Percy Sendanya kasama si ML Party List Representative Leila De Lima ang counter-epidemic sa Quezon City Hall of Justice. Kaugnay po ng reklamo isinampa ni Attorney Man Scarpio ngayong araw. Ang reklamo, mga katropa, ay may kaugnayan sa muna'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act. Matapos may labas sa pagdinig ng House Committee on Justice and Joint Bank Records o ang Joint Bank Records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Carpio. Nagugat ang kaso sa naging pagtalakay ng komite sa nasabing mga bank records na naging bahagi naman ng mga isyong iniuugnay sa impeachment proceeding laban sa Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagsumiti na ang International Criminal Court Office of the Prosecutor ng provisional list ng mga witness at ebidensya sa Trial Chamber 3 kaugnay ng Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng prosekusyon na manatiling confidential ang mga listahan dahil naglalaman ang mga ito ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga testigo. Ayon sa ICC, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga witness habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakatakda namang isumite ang pinal na listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 ngayong taon. Naharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa umano'y mga pagpatay sa panahon ng kanyang kampanya kontra illegal na droga noong kanyang administrasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, formal na pong itinaas ng Pilipinas at ng Canada sa antas ng strategic partnership ang bilateral relations ng dalawang bansa kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, Canada. Sa ilalim ng bagong kasunduan, mga katropa, nilagdaan ang Joint Declaration of Intent para sa Energy and Natural Resources, Joint Declaration of Intent sa Labor and Migration, gaya din po ang dalawang Memo of Understanding para sa Tourism Cooperation at Cultural Cooperation.

0: ang gagawa at pagsusulong ng pangmatagalang paglago na ekonomiya at sustainable development ng Pilipinas at Canada.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na posibleng positibong indikasyon para sa mga investor ang pagkakabilang ng Pilipinas sa mga upper middle income economy dahil pinapakita umano nito ang matatag na economic reforms at mas pinahusay na pundasyon ng ekonomiya. Ayon kay Carney, mas nagiging kaakit-akit ang Pilipinas bilang investment destination dahil sa pagpapalakas ng papel ng pribadong sektor, magandang pamahala at mga inisyatibang magpapalalim sa ugnayang pang-ekonomiya ng Canada at Pilipinas, kabilang ang planong free trade agreement.
3: Let's take the good with the good is a positive sign for the Philippines. This graduation, this doesn't happen. It's not something that reflects latest economic statistic, a good quarter. It is something more broad and development that's been built over the course of the recent years. There's momentum here. This is what progress is. Reinforcing momentum. You continue to raise the bar. You have partners up with you. And that's what's happening with Canada and Philippines today. So it's a good day.
2: Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bunga ng ilang taong reforma ang bagong income classification ng bansa at tiniyak niyang magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapalago ang ekonomiya at higit pang mahikayat ang mga mamumuhunan.
1: XFM News Nationwide.
0: Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapapadali po katropa ang pagkilala ng Canada para sa educational at professional na mga credentials ng mga Pilipino para mas marami sa kanila makapagtrabaho sa kanilang profesyon sa nasabing bansa. Sa kanyang paipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney, binigyan din ni Marcos ang mahalagang ambag ng halos 1 milyong Pilipino sa Canada at hiniling ang patuloy na pagtutulungan ng federal at provincial governments para mapabilis ang proseso ng credential recognition. Samantala, tiniyak naman ni Carney na patuloy na poprotektahan ang kapakanan at karapatan ng mga Pilipino workers dyan sa Canada kasabay po ng paglagda ng dalawang bansa sa Joint Declaration of Intent on Labor and Migration na layuning isulong ang makatarungan at ligtas na employment para sa mga migranteng manggagawa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hiniling ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa National Commission o National Police Commission na palawigin ng 1 taon ang panunungkulan ni Police Regional Office 4A Director Brigadier General Hansel Marantan. Ayon kay Remulla, mahalagang manatili sa pwesto si Marantan dahil sa pangungunan nito sa mga critical at high-impact operations, bagamat hindi na niya tinukoy kung ano-anong partikular na operasyon ang tinutukoy nito. Nakatakdang magretiro si Marantan sa July 10 ngayong taon sa pag-abot niya sa mandatory retirement age na 56 matapos pamunuan ang Pro 4A at dati ring magsisilbing hepe ng Davao City Police Office kung saan isinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ni Apollo Quiboloy.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapainggan sa pamamagitan ng XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM Antique sa 93.3.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin ang balita sa Cebu. Merong grade 10 student ang patay. 14 na taong gulang naman ang sugatan matapos tamaan ang kidnat habang nagpipiknik. Tropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
4: Ang isang 16-anyos na grade 10 student habang sugatan naman ang isang 14-anyos na lalaki matapos silang tamaan ng kidlat habang nagpipiknik sa Dalampasigan sa Purok Santana, Barangay Daan, Lungsod, Tuburan, Cebu, alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa Tuburan Municipal Police Station, naliligo ang dalawang minor de edad kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan sa tabing dagat nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Base sa inisyal na imbestigasyon, nakaligtas ang 14-anyos at ang nubya ng biktima matapos tumakbo sa may baybayin. agad na isinugod sa Tuburan District Hospital at 16 anyos na estudyante.

0: Bura National High School, ngunit indiklara itong general rival. Samantalang 14 anyos na binatilyo na residente rin ng Purok Santana ay nanatiling naka-confine sa ospital at patuloy na inoobserbahan pa ng mga doktor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Ikatlong biktima ng pamamaril at pagpatay sa San Jose National High School, inilibing na. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
2: Inilibing na ang 15 anyos na si Joyan C. Badoria Sipara sa Holy Cross Memorial Garden sa Basper, Tacloban City bago magtanghali kahapon Hulyo 2. Bago ang 1,000, idinaos muna ang funeral mass sa St. Rock the Healer Parish sa Manlorip, San Jose, Tacloban City na dinaluhan din ng kanyang mga kaklase at ilang guro mula sa San Jose National High School. Si Joyan C. ang huling inilibing sa tatlong nasawi sa pamamaril na isinagawa ng kanilang kapwa-estudyante noong Hunyo 22 sa loob ng San Jose National High School. Noong Hunyo 30, unang inilibing ang labi ni Chris Lawrence Fabian sa Superior Memorial Garden sa Di Tacloban City. Kinabukasan Hunyo 1, inilibing naman ang labi ng 14 anyos na si Ayesan Nicole Daso sa parehong sementeryo. Bagamat magkakaiba ang araw ng paglilibing sa tatlong biktima ng marahas na insidente sa paaralan, iisa ang nararamdaman, matinding pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Iisa rin ang kanilang panawagan ang maibigay ang hustisya para sa kanilang mga anak. Mula dito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
3: Naitalang kaso ng African Swine Fever sa Barutak Viejo, Iloilo. Itinuturing po na isolated. Natropa natin sa balita R. Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Turing na isolated case ang naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Barotac Viejo, Iloilo. Sa panayam ng XFM News Team kay Dr. Daryl Tabuada, Provincial Veterinarian ng Iloilo, na ang may-ari mismo ng baboy ang nag-report tungkol sa kalagayan ng kanyang mga alaga. Hunyo 29 nang lumabas ang resulta ng eksaminasyon at nakumpirmang nagpositibo ang mga ito sa ASF. Agad namang pinuntahan ng ASF team ang lugar at nagsagawa ng disinfection sa kulungan ng baboy. Dahil sa nangyari, nagpatupad ng mas estriktong monitoring sa lahat ng pumapasok at lumalabas ng mga binebentang baboy sa naturang bayan. Dagdag pa ni Dr. Tabuada na kailangang may animal health certificate, disinfection clearance at local transportation permit upang masiguro na ang dinadala nilang baboy ay negatibo sa ASF. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Tatlo arestado sa El Nido, Palawan matapos makunan ng halos 200,000 pisong halaga ng illegal na droga. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Tatlong katao ang inaresto ng mga otoridad matapos mauwi sa pagkakasabat ng hinihinalang illegal na droga na nagkakahalaga ng 196,000 pesos sa police operation na nagsimula sa pagresponde sa insidente ng pananakit sa barangay Masagana, El Nido, Palawan. Sa ulat, paalas 3 na madaling araw, rumesponde ang mga tauhan ng El Nido PNP sa isang insidente ng pananakit na kinasangkutan ng isang 21 taong gulang na lalaki sa lugar, naabutan at naarest ito ang tatlong suspect nang sila'y positibong makilala ng biktima. Nagsagawa ng legal na paghahalughog ang mga pulis at dito na nakumpiska ang ilang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang sachet ng hinihinalang marijuana o kush. Narecover din ng perang cash, mga cellphone, identification cards, personal na gamit at iba pang ebidensya. Umabot sa kabuuhang 28.91 grams ang bigat ng na mga nakumpiskang hinihinalang illegal na droga. na tinatayang merong street value na 196,588 pesos. Inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naarestong suspect mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Samantala, 77 anyos na balikbayan na biktima po na nagpakilalang kawani ng DSWD. Katropa natin sa balita, may mga alas pa pala na natangay, katropa. Jairo Cruz, XFM Santiago.
6: Investigahan na ng PNP ang panoloko sa isang balikbayan na nagbabakasyon lamang sa Nueva Vizcaya upang iayos ang ilang dokumento na iniwan ng yumaong magulang. Ayon sa 77 taong gulang na biktima, lumapit umano ang dalawang babae na nakasuot ng ID ng DSWD at face mask upang kapanayamin ang biktima ukol sa Universal Social Pension. Makikita sa ID ng mga babaeng lumapit sa lolo na DSWD representative lamang ang nakalagay sa ID. Nakinig naman umano ang biktima sa mga ipinapaliwanag ng dalawang babae hanggang sa tanongin kung may alahas siyang itinatago. Natangay umano ang dalawang niyang kwintas na binili sa kanyang unang sahod bilang guro sa ibang bansa at dalawang singsing. Ayon naman sa DSWD Region 2, walang one-time o lump sum na social pension para sa mga senior citizen na ipinagkakaloob ng kanilang opisina. Wala rin umanong mga kawani ng DSWD na naatasan para magbigay alam ukol dito. Para makumpirma kung lehitimo ang ID, kailangan maliwanag umano ang pangalan, posisyon, programang hinahawakan at pirma ng regional director sa mismong ID. Para mapanatiling malusog ang ating katawan, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Zero Cruz, XFM News. Weather Update.
3: Segway na tayo, katropa, katropang Brian, sa weather at sa ulat panahon po ay sinasabi Easterlies, yung mga kapekto sa eastern section ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, particular sa Bicol Region at ganyan din po sa Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon.
1: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan ng ating mga katropa sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
3: Bukod po dyan, may mga pinapalalahanan din tayo dahil may posible pong pagpasok ng Super Typhoon Inday sa susunod na linggo. Hindi ho ito lalapag sa kalupaan pero hihilahin daw nito at palalakasin ang habagat.
1: Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto na ang mga nakaraang bagyo na humila sa habagat gaya ng naranasan na Super Typhoon Karina noong 2024 ay nagdulot ng matitinding pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan.
3: Mga katropa, sumigat po araw 5:31, lulubog 6:29 ng gabi.
7: Balitang International.
3: Atid sa atin to ng Santon Gold, 8 monk o monghe ang nasawi at 10 pa ang nasugatan. Matapos pong araruhin na isang pickup truck na minamaneho na isang 11 anyos na batang lalaki habang nagsasagawa ng Buddhist pilgrimage sa lalawigan po ng Mukhadan o Mukdahan, Thailand. Ayon sa pulisya, kinuha mo ng bata ang sasakyan sa kanyang mga magulang nang walang pahintulot bago ito mawala ng kontrol at bumangga sa grupo ng mga monghe at iba pang kalahok sa prosesyon. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang insidente habang pinapatawag na ang mga magulang ng bata para matukoy ang kanilang pananagutan at may sulong ang kaukulang legal na proseso.
7: XFM News Nationwide. Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ng katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Opisyal ng hiniranga ng Department of Tourism ang P-POP girl group na Bini bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Bilang tourism ambassador, makatutulong ang grupo sa kampanya ng DOT na isulong ang iba't ibang tourist destination at hikayatin ang mas maraming lokal at dayuhang turista na bumisita sa bansa. Ayon sa DOT, inaasahang magiging mahalagang katuwang ang Bini sa pagpapalakas ng turismo at sa pagpapakilala ng kagandahan at kultura ng Pilipinas sa mas malawak na audience. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
3: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, protection sa buong katawan. Patuloy ang makasaysayan pong kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon Championships matapos niyang talunin si Maya Joint. Score na 3-6, 6-2 at 6-0 upang makausad sa third round ng tournament. Matapos maaga ang unang set, bumawi si Ayala sa dominanteng laban sa sumunod na dalawang set. At tuluyan pong nakompleto ang impresibong comeback victory. Bukod sa pag-usad sa susunod na yugto ng kompetisyon, ay nakabawi rin si Ayala laban kay Joint matapos siyang matalo dito sa Eastbourne Final noong last year. Sa third round, mga katropa, makakahanap po nating Pilipina tennis star ang world number 3 na si Iga Swiatek. Isa sa mga inaabang ang laban din sa tournament.
7: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Biyernes, July 3, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
7: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Plus Gold.
1: Kasi mo rito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, and the Southern
3: Santon Arizona. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Santon Gold, Coffee Mix.
4: Hey, good morning. Ano pala natin?
5: Milcher, Milcher Riano.
4: Si Sir Milcher. Sir Milcher, ano po ang inyong reaction sa kape namin?
5: Okay na, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
4: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
5: mas okay pa siya.
4: Maraming salamat, Sir.
5: Okay, thank you rin.
0: Santon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ma'am, good morning po.
6: Good morning po.
4: Ano pong pangalan natin, ma'am?
6: Ligaya Vicente.
4: Okay, ma'am, sa kape po natin po nyo ngayon, ano po yung masasabi dyan?
6: Masarap po. Kakaiba yung lasa niya.
4: May mangustin, malunggay, at soya beans. So, ano? Ngayon po yung natikman na yung narinig nyo na?
6: Masarap siya. Subukan namin sunod, magbili.
4: Yan po yung available po sa pharmacy.
6: Thank you po.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Narito na ang programang Bangha atin sa inyo ng mahahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
8: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusogan na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa alam po natin butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakasaban din po natin ang atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Puller at Doc Algie Bakla. Malusog na tanghali po sa inyong dalawa.
1: Okay, isang malusog na tanghali, mga partners at sa lahat ng ating mga ka-wellness na nakatutok sa ating pong palatuntunan araw-araw sa himpilan pong inyong pinakikinggan. Sana po ay marami tayong mapag-usapan na naman na kapakipakinabang na bagay para sa ating pagpapalusog.
2: So another day, another topic na naman tayo mga Dok, ano? At another information, especially ito ay swak na swak sa lahat ng mga listeners natin kasi posible anytime sa kanilang buhay ay maka-experience sila ng ganitong problema na tinatawag natin na allergy. Mm-hmm. At yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang, kaya manatili pong nakantabay mga ka-wellness dito lamang po sa ating programang The Secret of Health.
0: Tayo po ay napapakinggan nationwide sa atin po mga FM stations. At syempre, live din po tayo ngayon, napapakinggan at napapanood sa atin pong Yes to Health Facebook page. Ha? I-follow nyo po at i-share nyo ang atin pong mga FB page, mga kaibigan, ha? Mga ka-wellness, para po makapanood din mga mahal nyo po sa buhay kahit saan man dako po sila ng mundo. Basta meron pong internet ay pwede po makapanood at makapakinig ng live sa atin pong mga programa. Mm-hmm. At kung kayo po ngayon ay nanunood at nakikinig na sa atin pong live streaming, eh meron agad handog na regalo, Doc Ron, para sa atin pong mga kaibigan.
2: Yes po, mga ka-wellness, ang mga nanonood po sa atin sa ating Facebook Live, ha, posible po kayong marigaluhan ng healthy katropa giveaway. O sa mga katropa natin nakasubaybay o ka-wellness natin nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na sa Facebook, ay makibahagi po kayo. At tandaan lamang, ang kailangan pong gawin ay i-share ang ating Facebook Live para naman ma-share ninyo sa mga mga followers and also mga kaibigan po ninyo sa Facebook ang The Secret of Health. And i-comment po ninyo ang mga good benefits, ang mga na-experience po ninyong kagalingan sa paggamit po ng mga Yes to Health products, at saka ilagay po sa ilalim ng inyong komento hashtag The Secret of Health. At maya-maya lamang po ay i-announce po natin kung kaninong pinakamagandang experience ang mananalo ng atin pong Santone Gold Coffee Mix gift packs.
0: Mm-hmm. Yeah, mga ka-wellness, sundin ang atin pong mechanics. Dahil malay nyo, mamaya kayo maswerteng mapili po natin. Okay? Samahan po kami dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayo mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasailan ang inyong pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre, sa mga nagnanais naman, ha, sa mga excited gumamit ng produkto po ng Yes to Health, available na ho yan sa ating mga partner distributors, ha, gaya po ng Mercury Drug, ganun din sa Watson's, ganun din sa Generic Pharmacy, Generica Drug, South Star Drug, meron din tayo sa St. Joseph Drug Store at sa lahat ng mga branches po, ano? Ng South Sardag, nabanggit ko na kanina. At soon and very soon, ang ating coffee ay mabibili na natin sa lahat ng Pure Gold supermarket. At marami pa tayong ibang availability ng product natin ay mas magiging accessible sa ating pong mga consumer. Ano? Sa mga lugar ho ninyo, sa mga butikang lokal sa inyong pong mga lugar, ipagtanong lang ho ang tatak na Yes to Health para makaiwas po tayo sa imitasyon, para sigurado tayo na ang ating iniinom ay talagang yung legit na galing ho sa Yes to
2: Yes
1: Health.
2: To Health, yeah.
1: At kung wala naman ho kayo mabili, wala rin problema. Eh, modern na ngayon ang panahon. O, pwede kayong umorder sa ating pong Shopee page o Shopee store. Hanapin lang ang Yes to Health 2011 para maka-order ho kayo, mga ka-wellness.
0: At syempre, ang ating pong mga produkto ay pwede rin mabili sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacies. Ha? Kaya puntahan nyo po ang mga Yes to Health Wellness Centers po natin dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health with discounts pa yan, especially sa mga senior citizen. Pakidala po ang inyong mga IDs at mga cards po ninyo para maka-avail ng ating pong mga special discounts.
2: And of course, mga partner, ang mga Yes to Health clinics po natin ay meron pong unique naturopathic modalities na ino-offer po natin na sa atin lang pong klinika. Ano? Katulad ng tinatawag po natin na cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok-buyang Korean therapy, bio-zapper therapy, terahertz therapy, natural therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng mga problema sa ating kalamnan, litid at kasukasuhan.
0: Yeah, sa mga wellness natin dyan na gustong sumubok ng mga services ng Yes to Health, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasangap kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi apat na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, ang number one supplement na kaagapay po natin sa pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Pag-uusapan po natin dito sa atin pong talakayan, ito ang isang kondisyon na nakaka-apekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo, mga ka-wellness. Itong tinatawag po na allergies. Nako, nakakaranas ba kayo dyan ng bila na lang kayo napapabahin, sunod-sunod na hindi mo maiwasan na sneezing, na may kasama pang runny nose, ayan. Yung iba naman, Doc, ay pag nakakaranas ng allergies, nakangati yung buong pangangatawan po nila. O may kakilala ka ba na pag nakakain ng mani, mga shrimps at iba pa na mga seashells, ano, talagang grabe yung allergic reaction sa kanila pong pangangatawan, ano? Bakit kaya ibang tao kayang kumain ng ganun at yung iba naman ay hindi. Ayan. So ang allergic allergies or itong allergic reactions, ano, ay madalas ang ano po ang pasok sa atin, sipon lang or yun nga yung nahihirap ang paghinga, ano. Pero ito pong allergies, mga kaibigan, ay hindi lang ito simpleng problema. Masigit pa doon ang problema na allergy. Sa katunayan, maaari itong maka-apekto sa atin pong paghinga, sa ating balat, tiyan, mata, at maging buong pangangatawan po natin. At meron pa isang kondisyon, tinatawag po ito na anaphylaxis, ano? Isang matinding allergic reaction na maaaring maging banta sa buhay ng isang tao pagka hindi agad maagapan, yes, mga ka-wellness. Ano? Kaya napakahalag po na maintindihan natin, malaman natin kung ano ang gagawin pagka meron po tayong allergic reactions. Ano yung mga dapat po nating gawin at paano ito maiiwasan at maagapan gamit ang mga nutrisyon, healthy lifestyle, maging yung mga evidence-based natural approaches, Doc Algie.
1: Oh, alam ba ninyo na kapag inaatake na ka ng allergy, ano, ang immune system natin, hindi ibig sabihin mahina. Sa katunayan, masyado lang itong masipag.
2: Overreactive.
1: Oo. Ang problema po, nagkakamali ito ng target. O parang friendly fire, ano? Imbes na yung virus o bacteria ang labanan, ang napapagkamalan nitong kalaban ay yung mga bagay na karaniwang hindi naman nakakasama. O gaya ho ng pollen, yung alikabok, yung mani. Kasi yun yung mga common allergens na nababanggit Yung itlog o seafoods. Para itong security guard na napagkamalang magnanakaw ang sarili niyang bisita. Parang ganun, ano? Imbis na salubungin, papatunog ng alarm. Di ba? O syempre, ganito rin ang nangyari sa ating katawan. So, isa pang interesting fact dyan, hindi lamang bata ang nagkakaroon ng allergy. Ano? Maraming tao po ang una nagkakaroon ng allergy sa edad na 30, 40 o kahit na 50 na sila. Ibig sabihin po, pwedeng buong buhay mong nakakakain ng hipon o mani, tapos bigla ka nalang magkakaroon ng allergy pagdating ng adulthood mo. At isa pa, napansin ng mga researcher na mas maraming allergies ang nakikita sa mga taong lumaki sa mga highly urbanized areas, mga syudad, ano?
2: Kaysa dun sa ano, nakatira sa bukid-bukid.
1: Oo. Ito daw ay sa isang obserbasyon, nagbigay daan ito sa tinatawag na hygiene hypothesis, na nagsasabing maaring nakaka-apekto ang kakulangan ng exposure sa iba't ibang mikrobyo noong bata pa sa pag-develop ng immune system dysfunction. Gayun pa man, isa rin po ito sa aktibong pinag-aaral ngayon ng mga eksperto sa allergy, para malaman nila kung ano talaga ang punot dulo nitong allergy na ito.
0: Kaya makapansin yung mga bata. Meron mga bata, Dok, na naglalakad lang dyan, patakbo-takbo, walang chinelas.
1: Wala. Sinuso sa kanila yung allergy.
0: Wala. Pero yung mga bata na lagi nakakulong sa bahay, nako, yun yung laging madalas inaatake ng allergies. Ano, ano naman, Dok, ang statistics sa buong mundo patungkol sa allergies na ito?
2: Well, according sa World Health Organization at iba pang international allergy organizations, mm-hmm. ang allergies ay kabilang sa pinakakaraniwang chronic health conditions sa buong mundo. Mm-hmm. Ibig sabihin, kapag kakaraniwan, marami sa mga tao ang nagkakaroon ng tinatawag natin na allergy.
0: Mm-hmm.
2: According sa studies, daang-daang milyong katao nakakaranas ng allergic rhinitis
0: mm-hmm.
2: o mas kilala bilang hay fever.
0: Mm-hmm. Oh.
2: Nilalagnat yung binabahin, sinisipon, yun po yung hay fever. At mahigit sa 260 million naman ang may asma sa buong mundo.
0: Mm.
2: O, kapag ito namang asma, kapag hindi na-address as soon as possible,
0: mm-hmm.
2: it might threaten yung tinatawag natin yung buhay ng isang tao na may asma.
0: Oh.
2: Lalong-lalo na kapag bumaba na yung oxygen level
0: mm-hmm.
2: sa katawan. Samantala, sa mga bata naman ay milyong-milyong mga bata at matatanda rin ang may tinatawag na food allergies. So, kalimitan dyan, yung mga hipon, crabs, mm-hmm. yung mani.
0: Mm-hmm.
2: Pero, meron akong kilala, ako mismo nakakita, naka-experience, mm-hmm. may allergy sa pako mm-hmm. o yung fern.
1: Fern.
2: Oo.
1: Kakaiba, no?
2: Kasama natin sa church, ha, nag-ano kami dun sa pangil. Ang sarap ng luto namin nung pako na ginataan. Sabi niya, meron siyang allergy. Sabi ko, matagal na panahon na yun, sumukan mo uli. Mm-hmm. Nung kumain ako, biglang namula na maga buong katawan. Tapos nahirapan huminga, natakot ako. Yun pala. Kaya sabi niya, hinding-hindi na siya kakain ng fern. Kasi meron siyang allergic reaction sa tinatawag natin na pako.
0: Mm-hmm.
2: At ang bilang ng nag-iiba depende sa bansa at sa paraan ng pagsusukat. Ngunit malinaw na ang allergy ay isa sa mga lumalaking concern sa buong mundo. Sa nakalipas na ilang dekada, patuloy na dumadami mm-hmm. ang kaso ng allergy, lalong-lalo na sa mga industrialized countries.
1: Oo, kasi alam mo, sa probinsya, bihira ko makakita na may allergy.
2: Yeah, bihira din makakita may asma, may hikain.
1: Sa bundok na katira, hindi uso sa nila yun eh.
2: Pagulong-gulong sa putik, ano?
0: Ako, may kilala din ako, Dok. Allergy sa pogi. Kaya iniiwasan ko na lumapit. Kidding aside, mga ka-wellness.
2: Allergy sa pogi.
0: Mga Dok, paano ba nangyayari itong allergy? Kasi maraming tataka, Dok, bakit ina-atake ako ng allergy?
2: Mm-hmm.
0: Ano ba nangyayari sa katawan natin? Bakit nangyayari itong allergy na problema?
1: Kanina, nagbigay ako ng analogy tungkol sa security guard. Mm-hmm. Para madali maintindihan. Isipin natin na yung security guard, immune system yan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, normal sa trabaho niya na proteksyonan yung vicinity
0: mm-hmm.
1: Against sa mga outsiders.
0: Mm-hmm.
1: Kumpara yan yung mga virus, mga parasites sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kapag yung security guard, siguro inaantok, wala sa mood. Delivery rider lang naman, pero ang kanyang interpretation, ay ano to,
2: kawatan.
1: Masamang tao to.
0: Mm-hmm. Uh-huh.
1: Tapos nag-trigger siya ng alarm.
0: Mm-hmm.
1: So, nagpanik yung mga tao, mm-hmm. tumawag ng pulis, mm-hmm. di ba?
2: False alarm.
1: Yun ang meaning ng allergy sa ating katawan. Ibig sabihin, highly reactive yung ating immune system sa isang bagay na napagkamali niyang kalaban ng katawan.
0: Non-harmful naman.
1: Oo, na hindi naman talaga, parang overreaction ba ang nangyayari sa ating immune system.
2: Mm-hmm. Well, kapag ang isang tao ay na-expose, no, mga Dok, sa tinatawag natin na allergic or mayroong allergic reaction yung isang tao, is maaring wala pa siyang mararamdamang simptomas.
0: Mm-hmm.
2: Mostly, sa una, walang simptomas. Pero sa loob ng katawan, meron na palang unti-unting nagre-react o nangyayari sa loob ng katawan. Gumagawa ang immune system natin ng special na antibodies na tinatawag na immunoglobulin E or IgE. No.
0: Mm-hmm.
2: Ang IgE ay kumakapit sa mga cells na tinatawag na mast cells at basophils, na kung saan sa susunod na makasalamuha ang parehong allergen, halimbawa kumain ng hipon, nakalanghap ng pollen, kaya kuminsan kapag kapanahon ng tagmangga, panahon ng tagbunga ng papaya, yung iba is nagkakaroon ng lagnat, nagkakaroon ng hay fever, nagkakaroon ng pagsisipon, nangyari is nag-a-activate yung mast cells.
0: Mm-hmm.
2: At kapag ka nag-activate yung mast cells, nagpapalabas naman ng ibang chemical ang katawan, lalong-lalo na yung tinatawag po natin na histamine.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ano ba yung histamine, mga ka-wellness?
1: Yeah,
0: madalas kasi itong nababanggit. Ano? Ang histamine ay isang hormone sa pangangatawan natin at ito yung pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga reaction katulad po ng pangangati, pagbahin, sipon. Yung sipon na yan, yung parang tubig lang.
2: Mm-hmm. Runny nose.
0: Ang problema dun, nakaka-irritate siya ng nasal area natin. Mm-hmm. Yung iba, namumula na lang yung ilong, kakapunas ng parang tubig na sipon na umaago sa kanilang nasal area. Pangumula ng balat, luha sa atin pong mga mata. Ayan. Kasi yung iba, pag may hay fever or yung may allergic rhinitis, bahin na bahin, sinisipon, tapos yun, lagi nagluluha-luha yung mata.
1: Itsura parang bigo. Iniwan ng jowa.
0: Baradong ilong, pamabaga na iba't ibang parte ng ating pangangatawan. At may kasama ding hirap sa paghinga. Yeah. Kaya karamihan ng mga gamot sa allergy ay ang tawag doon mga antihistamine. So, dahil pinipigilan na ito yung epekto ng histamine sa atin pong pangangatawan.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Yeah, mga ka-wellness, ngayong alam na natin kung ano ang allergy, yung nature ng allergy at paano ito nagkisimula sa atin pong immune system, mas maunawaan natin ng husto kung paano ito, kasi sabi na iba doc, wala no gamot ang allergy.
2: Mm-hmm.
0: Mahirap pa rin. Well, actually, napaka-challenging nga naman talaga ang mga allergy sa katawan natin kasi sarili nating sarili nating immune system ang ano natin dito ang may problema ano, kaya dapat malaman ng mga ka-wellness natin kung paano isa sa ayos yung normal functions ng ating immune system para hindi siya laging nag-overreact dun sa mga non-harmful naman talaga sa loob ng atin pong pangangatawan ano, tulad mga mga sa mga pagkain atin nakakain, yung mga may mga din kasi na tinatawag na allergens ano, or nakakapag-trigger ng allergy. Ano? So mamaya, hihimay-himayin pa natin yan kung ano yung mga bagay-bagay na pwedeng ma-expose tayo doon at makapag-trigger po ng allergic reaction sa atin pong pangangatawan. Kaya huwag kayong alis mga ka-wellness ha, ay maraming pa tayong pag-uusapan patungkol sa special na episode po nito patungkol sa allergies.
3: The secret of health. Bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, waska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin. The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. At yung text line 0969-609-6545. Doc Algy, ano po ba ang mga klase-klase ng allergies? Ano-ano ba yung iba't ibang types of allergies na pwedeng maranasan ng mga ka-wellness natin?
1: Actually, mayroong isang klase ng allergy na kadalasan ko ito nakikita sa ating mga mga pasyente, sa mga kaibigan natin. Ito yung food allergy.
2: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, pag mayroong nakain, may reaction ka agad
2: yung na
1: nangyayari. Minsan yung iba, minuto lang eh. Talagang parang hate na hate ng immune system natin yung pumapasok. Ano?
2: Merong flare up
1: sa dad. Pinakakilalang uri ng allergy yan. Ito yung nangyayari na pag ganun nga, hindi naman masama sa katawan, katulad ng mani. Meron akong kaibigan na basta anything na may mani. Kaya di ba ngayon sa mga food label, may makikita ka na allergen information.
2: Yes.
1: Kung ano meron siya. Dairy, egg, peanut. Kasi yan yung common eh. Hindi ko nga alam bakit ba yung mga yun ang lagi na lang pare-pareho lang ng allergy ano. Yung mga nuts, yan maraming may allergies nuts, ganun din yung dairy like gatas, yung cheese, may mga allergy diyan, yung hipon, mga shellfish, mga alimango, yung ibang isda, may na-allergy sa ibang isda, yung especially tulingan. Yan, nakaka-allergy.
2: Meron kang sa amin, nabatay talaga dun sa ano.
1: Tulingan.
2: Yes, allergic reaction sa tulingan.
1: Oo, tapos yung iba sa any wheat products.
2: Yes.
1: Kaya hindi sila makakain ng tinapay.
2: Gluten.
1: O mga ganon, mga glutinous. Ano. At may iba din naman na allergy sa soybeans. Oo, na hindi maipaliwanag bakit ba nagkakaroon sila ng ganung ano. So sa Pilipinas, madalas natin naririnig yung allergy sa hipon, alimango, tahong at mani. Kasi ano. Pero paano ka ba nagsisimula ito? Tanong sintomas. Makikita nyo pag kumain ka ng isang pagkain may allergy ka, nagsisimula sa bibig. Yung bibig mo nangangati, namamaga yung labi mo, parang namamantal ka. Yung iba pag medyo matindi tama, nagsusuka. Yung iba naman nag-LBM, sumasakit yung tiyan. At isa sa pinakamahirap kasi na tumamang klase ng allergy reaction, yung hirap sa paghinga. Medyo delikado yan. At sa matinding case pa, yung anaphylaxis na alam mo naman, ibig sabihin pag nag-anaphylaxis, shock ka. Talagang hindi yan yan, magdadala ng kung ano-ano man dyan. Kailangan mo dalhin sa ospital for emergency treatment. At ito ang kalimitang dahilan ng kamatayan ng mga tao tinatamaan ng allergy. Yung binanggit mong yung pasyente na kumain ng tulingan, na anaphylactic shock yun. Dahilan sa severe allergic reaction.
0: Ito, Doc Ron, bakit daw nagkakaroon ng food allergies ang ibang mga tao? Kasi yung iba, nakakain naman.
1: Kahit ano.
0: Eh bakit yung iba, meron silang food allergies to certain foods?
2: According sa study, hindi talaga matumbok ng mga scientist ang eksaktong dahilan kung bakit ang ibang tao ay nagkakaroon ng food allergy. Yung iba naman ay hindi. Let's say, for example, para sa akin, ang mani, ang sarap ng mani, sinagag na mani, o di kaya peanut butter. Pero sa iba, mabilis yung reaction nila. But then, meron akong isang lecture na narinig from Dr. Barbara O'Neill na kung bakit marami sa mga tao nagkakaroon ng allergic reaction sa mani is itong tinatawag natin na mold na aflatoxin. Aflatoxin kasi, ang nangyayari, hindi dahil ang mani ay may aflatoxin. Kapag ka ang mani kasi is na-store ng matagal, na-stock, nagkakaroon ng moisture, doon tumutubo yung tinatawag natin na
1: aflatoxin.
2: Yung molds na yon ay nagpo-produce ng aflatoxin, which
1: yung waste niya.
2: Yung waste niya, ang nangyayari, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin na food nung allergic reaction yung mga tao. Pero siguro sa akin, siguro hindi po siguro nakakain ng aflatoxin or natotolerate natotolerate. Pero huwag po nating ismulin ang amag, ha. It could even change the direction of our mental capacity and cognitive function. Kaya mag-ingat tayo sa mga tinatawag natin amag. Ngunit, merong sa pagsasaliksik, merong mga nagpapataas ng risk or panganib sa pagkakaroon ng allergic reaction. Let's say, for example, family history. Kapag ka merong weakness ng genes, weak ang immune system nung ipinagbubuntis, weak yung nanay, of course, pagka weak yung genes ng nanay, away ng tatay, namamana din ng anak yung weakness ng genes. Pagka ang isang tao ay merong eczema, kapag bata pa, merong eczema. Also, pagka ang isang tao ay merong asthma, mabilis yung allergic reaction, lalong-lalo na sa mga food allergen, lalong-lalo dun sa hipon, mabilis. Kalimitan is talagang nahihirapang huminga agad. No? Ibang allergic condition, at may papel din ang genes sa ating kapaligiran sa pag-develop ng tinatawag po natin ng allergies.
1: O kaya sa mga buffet area, meron na silang gamot talaga antihistamine.
2: Antihistamine agad na
1: kasi minsan, yung tao sa sobrang excitement.
0: Hindi nila tinitikman.
2: kasi kaagad na ba naman ang display, naka-display lahat ng pagkain. Kung busog na busog ka sa mata.
1: Pero ako, sa personal experience ko, wala akong any allergy sa pagkain. Allergy lang ako pag wala makain pa. Pero sa kagat ng langgam, yun talaga. Insect bite. Nako, medyo reactive ako dun.
2: Meron tayong kapatira sa Australia na kapag merong bee, he will run for his life talaga.
1: Kasi pwedeng ikamatay.
2: At saka kapag hindi available agad, within hindi aabot ng isang oras, hindi na-injectan ng antibodies or yung tinatawag natin anti-venom, ay sigurado patay talaga agad. Si isa sa kapatid natin, Chapman, si Jared Chapman, anak ni brother Paul Chapman.
1: Kaya nga, isa pang common na nakikita ko na dahilan, yung bed mites. Ang tawag nila doon, dust mites. Yung dust mites, yan napakaliit yan. Microscopic yan. Di mo makikita ng iyong mata kahit titigan mo pa. Di ba? Pero nakatira yan sa mga kubrikama, sa mga kutsyon, sa unan, sa mga carpet, sa kurtina, na ito, kumbaga, ang kinakain niya yung mga dead skin cells. Kaya mahilig silang dumikit sa atin. Hindi siya nangangagat, pero pag siya ay nandun sa ating skin, nagde-develop ngayon yung ating katawan ng parang resistance sa kanya. Kasi ang dami yan. Microscopic yan. Hindi mo alam, punong-puno ka na ng mga dust mites. Oo. Lalo na kung di ka nagpapainit ng kama mo. So, yun yung dahilan. Kasi yung dumi nila, yung waste nila, parang yung tae nila, yun yung nagiging dahilan ng allergic reaction. Kaya, wag niyong ismulin yung dust mites. Kasi marami po sa cases ang allergy dyan sa dustbin. So,
2: kaya mas maganda talaga from time to time, at least once a week, ibibilad po ninyo ang inyong higaan.
1: Kasi ibibilad. Ano sila doon? Doon sila takot sa sikat ng araw.
2: Another form of allergic reaction is itong tinatawag natin na pollen allergy. Ito yung pollen allergy, ito yung mga yung maliliit na butil. Yan po ay parte ng para sa fertilization ng isang prutas o di kaya bunga, no? Kapag ka nalanghap ito ng allergic na tao, nagre-react ang immune system. Ano ang resulta? Pagbabahin, sipon, makating mata, baradong ilong, makating lalamunan. At sa ibang bansa, lalong-lalo na sa spring season, napakataas ng pollen count. Kaya maraming mga tao nakakaranas ng hay fever. Kasi maraming nagbublom na yung mga bulaklak at saka nagbubunga na yung mga kahoy. Sa Pilipinas naman, mas bababa ang pollen allergy kumpara sa ibang bansa kasi na may apat na season. Ngunit maaari pa rin itong nararanasan ng ilang mga tao. Actually, may pasyente din ako na meron siyang hay fever palagi kapag ka namumulaklak ang kapayas nila.
1: Special yung papaya talaga.
2: Kasi katabi ng bahay nila. Yung merong tumutubong kapapaya, pag sabi niya, pagka napapansin niya, kapag ka namumulaklak yung kapayas nila, ganun ang nangyayari sa kanya.
1: Sa ibang bansa kasi, 'di ba, pag mga spring, talagang ang ganda ng paligid, punong-puno ng bulaklak. Kaya siguro 'yun yung isa sa cause ng kanila. Sa Pilipinas naman, wala tayong ganong si sa Baguio siguro, pag Pebrero, pero sa atin parang kaya kokonti lang yung may ganyang klase ng ano ng allergy. Yung isa pa naman ito, huwag magre-react ng badly yung mga ano, may mga alagang pet
2: lover.
1: Yung mga pet lover na kadalasan meron silang allergy. Nagugulat sila na ano na sinasabi kasi ang karamihan na yung balahibo daw pag nalanghap. Hindi mo naman malalanghap yung balahibo. Ang laki naman nun.
2: Sasabit naman talaga sa ilong.
1: Magiging
2: kalukulangot pa yun.
1: Ang kadalasan pong dahilan, ang totoong dahilan niyan, yung protina na natatago, yung protein dun sa laway nila. Na halimbawa, dinilaan nila yung isang bahagi ng bahay mo. Pag nag-evaporate yun, yung laway na yun, yun ang nagkukos. Pag nalanghap ng tao yun, yun ang nagkukos ng allergy doon sa isang nakakalanghap. Kaya kahit hindi ka humahawak, may mga ganun, kahit hindi ka humahawak ng pet, kasi they believe na yung ano, laway daw. Pero siguro dahil katulad ng mga pusa, dahil ang pusa, di ba, nagdidila sa ano nila. Kaya sinasabi nila na yung pusa, madali maka-allergy yung balahibo. Kasi nga yung tuyong laway, nandun sa balahibo ng pusa. Yun po yun. Kaya kahit na yung pusa aso mo kalbo, walang balahibo,
2: nagkakaroon pa rin ng pet allergy. Liban dyan sa pet allergy is meron ding tinatawag na skin allergies. Ito isa sa pangkaraniwang allergy na kung saan ay nakikita po sa balat. Tatlo sa madalas na nating maririnig, ito pong tinatawag natin na eczema o di kaya atopic dermatitis. Ang eczema ay isang kondisyon kung saan tuyo yung balat, makati, namumula at nagbabalat. At hindi po ito, tandaan po natin, ito po ay hindi nakakahawa.
1: Nakakadiring tingnan. Pero hindi nakakahawa.
2: Kasi
1: allergy siya.
2: Kasi yung iba kung minsan, pagka merong ganong nakikita, lalong-lalo na kapag ka minsan nagnanana. Kuminsan is parang nandidiri ang tao, parang sasabihin na baka maano, baka buni yan. Mapagkamalang buni o di kaya yung mga galing sa ano sa parasite. Kaya yun ay hindi po hindi nakakahawa. Karaniwan, ito ang nagsisimula sa pagkabata, ngunit maaari ding maranasan ng mga matatanda. Kapag ka sobrang kakakamot, maaaring magkakaroon ng sugat o di kaya tinatawag natin na infection. Pangalawa, liban sa eczema, is ito pong tinatawag natin na contact dermatitis.
1: Marami may ganyan.
2: Ito naman ang contact dermatitis kapag ka merong direktang dumikit sa balat na substance na nagtitrigger ng allergy. Halimbawa, yung nickel sa alahas. Papansin po ninyo, pagka nagsusot ng alahas, nagtutubig yung liig.
1: Pagpeke. Nickel pala nilagay, ala silver.
2: Silver. Tapos nag-iitim. Pagka nilagay sa singsing, ang singsing is nagtutubig yung balat. Nickel sa alahas. Cosmetics, merong ibang allergic sa mga chemicals sa cosmetics. sabon, detergent, merong yung iba na ano parang nagtutubig, parang nasunog ng ano. Oo. Nasunog ng natuluan ng ano ng plastic yung kamay kapag ka naglalaba.
1: Oo.
2: Oh, so nanggaling po sa sabon at sa detergent, makeup, and also hair dye, yung pagpakulay. Oo. Sa buhok. Maraming mga tao mahilig mag-iba-iba ang kulay ng buhok. Uh-huh. No? At susunod naman na pagkakataon, dati matatalakay ano bang uh-huh resulta ng mga paglalagay ng mga hair dyes na yan. Uh-huh. At ang nangyayari, maaring mamula, mangati, o mamaga at magkaroon ng maliliit na paltos ang balat kapag merong tinatawag na contact dermatitis. Oh,
1: isa naman sa ano, commonly to, pangmayaman to. Ang tawag dito is yung urticaria.
2: Aha.
1: O hives.
2: Ah.
1: Na kung saan nagkakaroon ka ng mga pantal na hindi karaniwan. Minsan makikita mo, napakalalaking pantal yun. Ano?
2: Buong katawan.
1: Halos. Nakaangat yung pantal talaga at sobrang makati at lumilitaw yan pag na-allergy ka. Pero may mga instances na nawawala din siya. Ano, mga ilang oras. Pero may mga sobra talaga na mga urticaria na kailangan mong dalhin sa ospital. Okay. Ano? O, maaaring matrigger yan, yung pagkain, yung mga gamot, yung mga pinag-usapan natin kanina. Mm-hmm. Any of that. Pero yung iba na may urticaria, sa init at lamig pwede magkaroon. Oh. Diba, nainitan ka ng sikat ng araw, yan, kakaroon ka ng mga pantal.
2: Yung iba naman, pagka sobrang,
1: sobrang lamig.
2: Pagka naliligo.
1: Ganun din. Oh. So, last but not the least, yung drug allergy. So commonly may mga antibiotika, 'di ba? Nag-skin test pa sila sa ospital. Oh. Ano, drug allergy sa antibiotic. Ayan, yung iba naman, sting allergy sa kagat ng insekto, saka yung bubuyog. Yung sinabi mo, nakakamatay talaga 'yun. Matinding anaphylactic shock ang tatama, ano. At 'yan yung mga common allergy po. Para maintindihan natin na itong allergy ay parte talaga ng ating buhay kung ang ating immune system ay hindi siya matalino at meron siyang problema.
2: Mm-hmm.
1: Kaya hindi po natin kailangan ipagwalang bahala pag meron kayong reaksyon na sa isang pagkain kasi minsan simula lang 'yon.
2: Mm-hmm.
1: At 'yun ay minsan iba nag-antihistamine, antihistamine paulit-ulit. Mm-hmm. Oh, pero kailangan magpasuri, magpa-check up para malaman kung ano yung posibleng gawin sa paglaban sa mga ganyang uri po ng allergy.
2: Mm-hmm. Mamaya po mga ka-wellness, atin pang hihimay-himayin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nating maunawaan at maintindihan patungkol sa allergies na problema. Kung kayo po may mga katulungan patungkol sa ating pinag-uusapan, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, ating tutugunan ng live ang inyong mga katanungan. Magbalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Suntone Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Suntone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Suntone Gold Coffee Mix.
3: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.

0: Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
2: Welcome back, mga katropa, mga kaibigan, mga ka-wellness. Balik po tayo sa atin pong programa dito sa atin pong mga himpilan. Sa mga nais pong magtanong, mag-text lamang sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan po mga katanungan, ilagay po ang inyong pangalan at address kung saan po kayo located.
3: At syempre, ang palatuntunang The Secret of Health hatid po sa atin ng Santone Plus Gold pagdating sa supplement. Ka-wellness, talaga namang napakaganda ng epekto ho nito sa ating katawan, ang Santone Plus Gold at syempre ng ating company, Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
2: Syempre, ang Santone Plus Gold, Doc, kaya marami ang tumatangkilik nito dahil marami ang talagang nakakabenepisyo. Dahil biruin mo yung mga powerful herb, piling-pili talaga ang inilagay dyan sa atin pong Santone Plus Gold, tulad ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Yung mga ano na yan, mga content na nandyan, hindi lang dito sa Pilipinas kilalang kilala, pati sa ibang bansa ay kilalang kilala kung ano yung mga medicinal properties nila, kung ano yung mga health benefits na naitutulong sa atin pong pangangatawan. Kaya naman sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ayan, ipuntahan na ito sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar, gano'n na rin sa ating pong mga leading drug stores, kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy, sa mga Vista Mall po, ano, ay pwede yung mabili ang atin pong mga produkto. Gano'n na rin sa ating pong Shopee page, search lang ang Yes to Health 2011, ayan, at mag-add to cart na ng atin pong mga produkto, ha. Ganoon din sa ating mga wellness center, Doc, ay available lahat ng produkto ng Yes to Health.
3: At good news, mga ka-wellness, at abang-abangan nyo lang, ano, malapit-lapit na, mabibili nyo ang Santone Gold Coffee Mix sa mga Pure Gold sa buong Pilipinas. Wow. Saan may Pure Gold, ano? At susunod na dyan, yung iba pa natin mga coffees and products, kaya abang-abangan nyo lang po yan dahil mas lumalawak yung availability sa iba't ibang lugar ng mga produkto po ng Yes to Health.
2: Okay. So mga kaibigan natin dyan, ha? Mga ka-wellness natin dyan, hindi pa nakasubok ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto, sumugod na po, ha? Sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyong lugar, at hanapin nyo lagi yung tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado na legit ang inyong pong matitake, ha? Mahirap ma-isakripisyo ang ating kalusugan dun sa mga counterfeit. Yeah. Marami na kasi ngayon nagsilabasan, ano? Lalo na kung hindi yan FDA approved. Ako, mahirap po, ano? Kasi hindi natin alam kung paano yung process nun pag manufacture nila. Eh, baka sabihin niya, Dok, uminom ako ng Santone Gold, sumama yung pakiramdam ko.
3: hindi, ano pala, Santone, pero hindi pala galing Yes to Health. At yung iba, nakabote. Wala sa blister pack. Hindi po yun sa amin, mga...
4: Kaya po ginagaya ang mga products ng Yes to Health kasi epektibo at marami talagang napatulungan at nagpapatunay na tulungan sila sa kanilang karamdaman sa pagtitake po ng ating mga suplemento sa Yes to Health na mga Yes to Health products.
3: Oh, bago natin makalimutan, batiin natin ang ating mga viewers sa ating Facebook Live. Na kasalukuyan ho ay nanonood, ano, si Sir Bernie Fajardo, si Annalie Hular, Vince Abel Jimenez, Jeline Lumpayaw Manlapas, si Ding Estrella, at syempre si Emerson Labri Lasso, at ang ating isa sa producer natin, si Sir Jules Marvin Cordero. Happy viewing po sa inyong lahat.
2: Oh, dyan sa Palawan, no? Kay Paring G.
3: Wash out daw. Baka bali yung wash out.
2: Dyan sa Brooks Point. Sa mga ano natin, mga ka-wellness

0: sa atin yan sa Brooks Point. Mm-hmm. Bisitahan nyo ang wellness center ng Yes to Health. Mm-hmm. Sa Brooks Point, sa likod lang yan ng UNITAP, mga ka-wellness. Puntahan nyo ang clinic natin dyan. Sa mga gusto mong magpakonsulta ng libre. Mm-hmm. Ayan, at yung mga services ng Yes to Health, kung gusto mong masubukan, bisitahan nyo po mga ka-wellness. Okay? At sa lahat ng mga ano natin, mga Yes to Health Wellness Clinic natin, meron po tayo Luzon, Visayas, Mindanao, mm-hmm. na pwede yung mapuntahan. At na dyan natin po mga trained alternative consultant, natutulong po sa inyo, gagabay sa inyo, magpapaliwanag kung ano yung mga step by step na gagawin po ninyo para mas mabilis makarecover ang atin pong pangangatawan. Minsan kasi Doc, yung mga tao, mas pinipili na lang nila na mag-ano, no? Self-medicate. Oh. Pero take note, mayroong mga problema na hindi basta-basta gagana yung self-medication.
1: Oh.
0: O kung kay Dr. Google lang tayo lagi aasa, mahirap po, mga kaibigan.
1: Minsan nakikipagtalo pa sa doktor. Eh. Yan daw yung isa, narinig ko saan eh. Congressman Garin. Na ngayon daw, yung mga doktor, parang lakas. Yung pasyente nila, pagpunta sa kanila o konsulta, mm-hmm. nakikipagtalo. Mm-hmm. Eh, ba't sabi ni Google ganito?
2: galing sa AI.
1: AI
2: na nakadepende.
1: Mm-hmm. Kasi ang konsultasyon ay personalized.
2: Yes. Mm-hmm.
1: Kahit naman sa medicine, kahit naman sa naturopathic medicine, tinitingnan natin yung tao.
2: Mm-hmm.
1: Ano ba yung sitwasyon?
2: Mm-hmm.
1: Kasi may mga, minsan, itong supplement na to, okay naman to, pero hindi ito yung number one na kailangan nila.
2: Hindi yung fit sa kanilang problema.
1: Lahat naman yan, okay. Pero pag ang tinitake mo, eh hindi naman yun yung pangunahin mong kailangan. Kasi mm-hmm. may mga A, B, C yan eh.
2: Mm.
1: A is the highest priority.
2: Mm.
1: B is the
2: second
1: highest priority.
2: Mm-hmm.
1: So, dun tayo lagi sa A.
2: Mm.
1: Kung hindi available si A, merong option tayo. Mm-hmm. Ibig sabihin, ganun ang sa naturopathy, tinitingnan namin ano yung pinaka-the best protocol.
2: Mm-hmm.
1: Ginagawa yan ng mga consultant namin, ano yung mga kailangan mong kainin, ito yung particular na dapat mong iwasan.
2: Mm-hmm.
1: Kasi hindi lang naman, kumbaga, allergy ang pinag-uusapan pag sa consultation.
2: Mm-hmm.
1: Pwede rin yung pag kinain mo ito, it can trigger something. Tataas ang mga parameters na pwedeng maging dahilan ng sakit. Mm-hmm.
2: Yan yung tinatawag natin, Doc, na targeted supplementation. Talagang tumbok doon sa ano. Kasi kapag kainom kayo ng supplements, wala namang problema. Mm-hmm. Nga lang, sayang yung pera mo kasi hindi siya na-address doon sa pinakakailangan mo talaga.
1: Yes.
2: Ang pagbisita po sa ating mga, huwag kayong mag-alala, libre po ang konsultasyon sa Yes to Health.
1: Tama pa bait yung mga consultant natin.
2: Yeah.
1: Marami nga lang silang tanong, normal yun. Kasi para malaman natin kung ano yung, kasi minsan, alam mo, you need to root out the cause. Eh.
2: Yes.
1: Kasi minsan ang mga symptom ng isang sakit, halos pare-pareho.
2: Yes.
1: Diba? Yung sakit ng ulo, sakit po ulo ko eh, di ho makatulog. Eh, ang dami palang pwedeng dahilan ng sakit ng ulo, di makatulog.
2: Mm-hmm.
1: Pwedeng may utang ka lang sa Bombay, sumasakit ang ulo sa iisip, tapos hindi ka makatulog, wala ka namang sakit. May ganun. Pero meron palang seryoso na.
2: Yes.
1: Yun, kaya, kumbaga, konsulta lang kayo. Huwag kayo mahiya. Kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, puntaan nyo po. At kung malayo naman kayo sa Yes to Health, ang unang step ninyo, uminom kayo ng mga produkto natin. Kasi yung Santon Plus Gold particularly, ginawa yan as a general supplement. Meaning, wala itong sakit na kinikilala. Kahit ano, kahit may sakit o wala kang sakit, pwede mong i-take ang Santon Plus Gold. Doon sa seminar ko nga kahapon, tinatanong nila, paano ba malalaman na pwedeng uminom ng Santon Plus Gold ang isang tao? Ang sagot ko, pinaka-safe talaga dyan kung kumakain ka namin. Pag dumedede ka pa, hindi pwede yun. Pero pag kumakain ka na, pwede kang uminom ng Santon Plus Gold.
2: Yeah.
1: Yun yung pinakang basis natin.
0: Ayun ha. Oy, nanonood din pala ang ating COO, Doc Erwin Lapus.
1: Oh.
0: Diyan sa Iloilo, I think. Nandiyan si Doc. Happy viewing sa inyo ha. At ganun din sa, sa Samar ito, si... Joseph Abanes na nanonood din. Ha? Sa lahat ng mga viewers natin, happy viewing sa inyo po lahat. Ito, meron din nag-text. Agadang hapon po, pabati kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan, Norba Aliudin. Maraming listener tayo dyan sa Palawan, ha? Throughout Palawan. Happy listening sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Doc, meron nagtanong. Particularly dun sa pinag-usapan natin kanina, no, in behalf dun sa atin pong topic. Yung Santon Plus Gold ba ay nakakatulong sa mga kababayan natin na mayroong allergic problem?
1: Unahan ko muna yung sagot ko. Ano? Then sunod ka, Doc Ron, ano? Nang malupit na sagot. Yes, nakakatulong. Kasi una-una sa lahat, Ang kailangan mo kasi pag ikaw lalaban sa isang allergy, una is immunomodulator.
0: Ayun.
1: Ang Santon Plus Gold, may mga immunomodulator siya. Ibig sabihin ng immunomodulator, yun yung pampatalino sa immune system natin. Hindi lang basta immune booster. Eh.
0: Oo.
1: Masyado na ngang ano yung immune system mo. Kailangan niya yung something that can help na makilala niya sinong kalaban natin. Pangalawa, anti-inflammatory. Meron din yan, phytochemical anti-inflammatory doon sa Santon Plus Gold. Pangatlo, yung natural antihistamine. Alam mo ba na Amalungay, ang taas ng quercetin.
2: Yes.
1: Ang quercetin is nature's natural antihistamine.
2: Yes.
1: Ayan. Sibuyas. Di ba may antihistamine din yung sibuyas? So, uminom ka ng Santon Plus Gold, mag-vitamin C ka, mag-sibuyas ka pa, try po natin at napakalaking tulong po sa inyo.
0: Ang bawang din, Doc, di ba? Meron din yung antihistamine.
1: Yes. So, kaya nga, commonly, yung mga common allergy, rhinitis, ubusipon, pag kinain mo yung sibuyas at bawang, nag-ginger ka pa, nag-calamansi at vitamin C ka pa, mabilis pong nawawala yung inyong allergy.
2: Well, sa akin namang practice, sa matagal na pagpa-practice po natin ng natural o naturopathy, kalimitan, ito talaga napapansin ko, kalimitan sa mga ano, sa mga may problema sa allergy is kompromiso ang kanilang intestinal tract. Ito ang kalimitan na napapansin ko. And then sa ano, sa anatomy and physiology, ang may pinakamalaking tinatawag natin na parte ng immune system natin is nasa intestine area natin. Kapag ka na-kompromiso yan, let's say for example, kapag kayo po ay mahilig kumain ng kanin, hindi kayo kumakain ng fiber, nabubutas yung ano, yung wall ng inyong ano, yung ng inyong tiyan, at pumapasok na yung mga patay na bakterya doon sa sa ano, sa system natin, dumidiretso na sa sistema natin sa atay, pumapasok na sa ugat. Kaya nangyayari is posible na yun ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng tinatawag natin na force trigger alarm ng immune system natin.
1: Yeah.
2: And kalimitan, pagka binibigyan po natin ng pangpalinis sa tiyan, and also isa din na benepisyo ng ating ano, ng ating Santon Plus Gold in combination ng Sporbiotics natin is ang regeneration ng function ng ating mga ano, ng wall ng ating mga tiyan to function properly, and of course para hindi pumasok yung mga unwanted na mga patay na bacteria, and also yung mga particles ng pagkain natin na hindi pa na breakdown into cellular level. And kalimitan po is nagiging tinatawag natin na nagiging gumaganda yung ano nila, yung tinatawag na yung kanilang nawawala yung mga symptoms na tinatawag na allergy. May pasyente ako minsan doon sa kuyo na itong mga ugat pumuputok. And palaging nangangati yung ano, nakangati yung balat. Itim na yung balat. But then binigyan po natin ng supplementation, at isa po sa supplementation doon is yung spirulina na meron din sa ating Santon Plus Gold. Within 3 months time na supplementation is nawala po yung pagputok ng ugat, at nawala na din yung mga itim-itim at pangangati sa ugat. Well, of course, kasama doon yung pagbabawal ng mga pagkain, ng mga lalong-lalo na yung mga hipon, danggit, tulingan, of course pinagbawalan natin para hindi ma-trigger yung problema, no.
1: Lalo na katira ka sa isla, no, parang ang sama ng loob mo, binawal sa yung
2: hindi naman lahat binawal, meron lang mga certain na pagkain na ano, na hindi natin pinayagan kasi yun yung mga nagti-trigger talaga ng allergic reaction.
1: Wala kang magagawa, pumili ka. Delikado sa buhay mo o maging healthy ka.
2: At saka ewan ko kung umabot na siguro ang milyon ng kanyang gastos. Kasi pamasahe pa lang pagpunta dito sa Maynila, dito pa sa Chinese hospital sa ano, pumupunta ano, diyan sa mga ano, sa nagpapakonsulta. Pero hindi natulungan, kundi doon naman sa awa ng Panginoon ay atin po siyang natulungan doon sa simpleng supplementation ay binigay po natin ano, mga ka-wellness.
1: Ayan, okay. Ano, bago natin na makalimutan ito.
0: Sige, Doc.
1: Si Jonalu Corceles Pagutayaw, sabi niya, good noon po, Doc. Pa-shoutout po sa lahat ng nakikinig dito sa Bukidnon. Valencia or di ba ang Valencia Bukidnon yan?
2: Yes, Valencia. Pero, Maramag pala ang Bukidnon kasi is
1: Malawak para to, probinsya. Sa lahat po na nakikinig sa ano ha, especially sa mga kasama ho ni Jonalu Corcelis Pagutayaw. Mm-hmm. Shout out po sa inyong lahat.
2: Yun. Yes.
0: O, kahit saan nakakaabot ang programa natin ha. Mm-hmm. Malusog na makikinig sa lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live stream. Ito Doc, mayroon ka pahabol na katanungan. Anong isda daw ba Doc ang hindi pwede sa may karamdaman na high blood, nahihilo daw kasi siya Doc?
1: Sa akin, ang lagi kong ina-advise, yung mga isdang una, kung kumakain kayo ng isda, yung walang kaliskis. Mm-hmm. Saka yung mga isdang sobrang taas ng, yung mga red meats, commonly yan. Kasi, inflammatory kasi yon. Hindi talaga siya direktang nagpapa-high blood. Mm-hmm. Kasi ang isda naman, may mga fish oil na may omega 3 fatty. Kaya lang, pro-inflammatory siya eh.
2: Yeah.
1: So pag kumain ka ng mga sobrang malalaking isda na masyadong madugo na sinasabi nila, eh, ang katawan mo nai-stress because tinitrigger niya yung inflammation. Pangalawa, pag ang isda walang kaliskis, mataas ang heavy metal content.
2: Yes.
1: Especially yung mercury, lead, na nakukuha ng mga isda sa dagat. Ngayon, kasi yung kaliskis ng isda, ang purpose niyan is parang
2: protection.
1: Self-detox and protection. So pag walang kaliskis ang isda, eh pwedeng madali mag-trigger. Kaya yun yung iwasan yung mga isda. Sa tingin ko lang ha, para makaiwas kayo sa mga ganitong hypertension na attack.
2: Sa experience ko naman, the specific, yung tulingan. Tulingan, yung pirit, yung tuna, and also yung tinatawag natin na yung ano, crabs. Iwasan talaga yung crabs, especially pag meron kayong hypertension. Kasi kapag may allergic reaction din sa katawan, sigurado tataas din ang blood pressure. Tataas din ang blood pressure.
0: Yung mga tinatawag nila na putok-batok na yun.
1: Yung kaibigan ko naman, pag kumakain daw siya ng seafoods, na high blood siya. Ang seafoods na sinasabi niya, sardinas. Biro niya yun, kasi pag sardinas daw lagi ulam, nakaka-high blood na.
2: Nakaka-high blood pala.
1: Biro lang yan, pero totoo na may mga isda talaga, yung mga binanggit natin, nagtitrigger ng hypertension attacks.
0: Yes. Kasi yun lang yung ano nila eh. Kumbaga, yun na lang yung tawad nila, Doc. Hindi na pwede sa karne. Isda na lang.
2: Isda na lang.
0: Sa isda, meron din palang hindi pwede.
1: Yes. Pero the best yung mga isda na isdang bato. Kasi mga white meat yun eh. Kumbaga, yun yung pwede nyo kung hindi naman po kayo allergy doon. Eh, lipat muna kayo doon. Kesa naman na kayo eh laging ina-atake ng hypertension.
2: Ayan. Okay. Also bangos ah. Bangos, maalala ko pala yung bangos at saka tilapia. Kasi wala na kasi sa nature yung ang pagkain na kasi ng bangos at tilapia at saka cultured hito. Feeds na ang pinapakain.
1: Saka pinapakain din, mataba.
2: Yes.
1: Mataba ang feeds.
0: Okay, paano? Ako, napakabilis ang oras po natin mga Doc. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: Well mga ka-wellness, huwag pong kalimutan mag-tick palagi ng ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 ha, para iwas karamdaman at palaging malusog po ang ating pangangatawan.
1: At lagi kayong tumawa at lagi dapat tayong masaya.
2: Yes.
1: Lagi makinig ng programang ito kasi sabi nga ni Apo Ernie Baron, knowledge is power. Sa susunod po, ay muli tayo magkasama-sama at sana'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan para sa ating pagpapalusog, pagpapasigla at pag-iwas sa karamdaman. Doc Algie po, mula sa Yes to Health.
0: Maraming salamat Doc Algie at maraming salamat Doc Ronald sa mga kaalaman na inyo po na ibahagi ngayong araw. Sa lahat ng ating mga avid listeners at mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, maraming salamat sa inyo pong lahat. Gira na rin sa lahat ng tumatangkilik ng mga dekalidad ng produkto ng Yes to Health. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan. Makakabit natin ang mas masigla.

0: the 2026 graduate.
1: Ayan!
0: Para pa graduation. Bakit ganun ang choices natin today? Hello po, magandang Chinita! Ayan! Alam ko naman. Alam ko naman ang iba dyan, medyo antok na antok din. Ang iba din, medyo ano na, uwing-uwi na. Ang iba, iba-iba din. Depende sa mood. But ang importante, nakapaniod to. That's the question. Kung naniod to bang tanan?
2: Ayaw!
0: Problema na ako din hinok eh. Kaya na lang wad.
2: Ayaw!
0: Bakit kasi kagawad? Huwag niya nasadya ha? Nahinaya lang ko diriwad din. Nahinaya ko. Nahinaya ko anong mga request ni mo.
2: Ayaw!
0: Ma! At di pa ganito kadali, sundan nito niya request niya din nga Paula Cold. I don't wanna wait. Bakit tayo maghintay? Dapat maghintay ka dahil wala kang choice, kagawad Christian. Ka nang mag-ano. Para kang ano. Ina-ano ka ba? Ikaw ay salamat sa pagpuminaw, kagawad Christian naman. Sabi naman yung kagawad sa kuan ay sagbayan. Kado na eh. Negosyo. Nga kan-anan kilid sa... Saan ni Polinaria? Saan gusto ni Muwan? Itawa na lang kayo i-play niya taod-taod wad ha. What lang kay kuan nakapila ang kuan dun. Habang nga nag-atang. Is good tanang gugma na puntahan niya. Ayaw mo ang kuan ha. Ayaw mo og kaguol.
2: Ayaw!
0: Ay, gugma na po na nga itong hisgutan karon ron. Makaingon, jud mo ay. Pwede ko ma-request, Sir Jairo, nga i-apilog live sa ko ang Facebook. Stage. Oo, okay. Madilit magod siya pagkahuman. Dungo ba kakuanin niya? Hello, Sir Jairo. Pwede ko ma-request. Pwede ma-live appeal sa ko ang Facebook page. Apilog live sa akong Facebook page. Magnawa siguro or ako lang ba ang may problema? Ano na di ay? Suko na po din dali na kami siya masuko.
2: Ayaw!
0: Basta siya. Lupig pa niya akong batasan. Ayan. Uy, shout out kay Riniel Medalia. Riniel, niya na rabat din si Kuan o si Jordan Lipasana nga kaya. Gwapo daw ka. Wala ka kabalo, Jordan. Yan ka na siya. Gwapo po ng gipangita. Hindi nyo lang alam. Good afternoon po, DJ Reyna. Hello po, good afternoon. Popot pa'y kan reserva na minaw na ka. Naminaw, sige na ganagpa-request na ni Popot. Kakapoy. Adli pa ko ba? Request na siya. Grabe naman sa'yo. Hi, crush Reyna Chinita. I hope makatawag na ko Ron. I-comment palihog crush in your number nga makontak kay mo tawag ko crush. Mr. Loverboy. O, panaminaw ka ron, Loverboy. Paminawa sa please. 0995-994-6868. Wala na minaw. Kuan na guna di ako. Kuan ba? Pero yung panikamot din ha, og kanang rewind. O, nara na din ha ako nang giyaw-iyaw. O, po ko'y time nga makakomment kay kanang akong kamot. Daghagi na opirit diri, o. Ano na akong kamot ay. Hello sa imuha, Javet Arisgado. Good morning, good afternoon. Magpagpaminaw sa imuha din. Gae ko sa inyong smart. 0928-7508-727. 099899. Okay, moto siya.
2: Ayaw!
0: makuha na. Huwag ko ni Adli para makuha ni mong numero. Para gito sa imuha gyudin. Ana, dyan ko ka-dedicated. Chika kaayo. Ako ragun.
1: Ayaw!
0: Hindi lang mga an. I can't see kagawad kay kanang naglibat-libat naman kumata diri kay.
1: Ayaw!
0: Nagkuan siya, eh, pa-request na sad siya niya. Akong mata din, naglibat-libat. Kaya ano, nagpa-request naman sad siya? Ano ba? Ay, kasi ka, di ba, may balaan ko, naglibat-libat akong mata din, eh. Kaya dala ko, ay, dala, minalita man niya ko. Kaya namina rin makasarad siya. May sa di si kagawad, Christian, ay, kaya murag tagaod to man as gawas. Tagaod to man ga-drive o kuan. Tagaod to ga-drive o sakyanan. Lain pong tao. LDR Manisia. Dili pwedeng tao. Sayop. Anyway. Wait, wait lang, babe. Before tamong kuhan sa tong advertise, babe, chikahan tamo sa tong X-rated. At ang X-rated drama. Oo. Sa mga hindi nyo pa alam, ano na namang chika today? Well, depende man sa mood diri sa tong mga letter sender. Atong letter sender din hi. Babae na pud ni. Atong letter sender bahin ni sa iyang gugma. Uy, sige dalta gugma ni adlo-adlo na lang juko ani magatubang. Pwede talit ba na pud? Unsa may buhaton nimo kung biyaan ka sa imong tao sa tao nga imong gigugma. Apan kung panahon na nga ikaw na ka-move on, mobalik siya. Balikan pa ba nimo o dili na? Oh, depende DJ. Oh, mo nang topic na to today. Wala yung murag flow sa istorya ani atong letter sender mo nang gusto niyo may bawaan yun. Unsa ba siya nahitabuan ang letter sender? Diyan niya may balaan taon-taon, ha? Taon-taon lang.

0: basa ba, gibasa na ko daan ang letter, ano ko, ah, okay, tama, GDI. Maglibog GDI siya. Oo, swerte ka ni mga tao nga maglibog ka kung kinsa ilang pilion. Maglibog kung sa kadaghan sa ilang pilion nun. Kaya kami aning, ako aning may mapilian. Sa naman ni, ako aning walay choice. Muna mo kayo kag, ano ang gagawin? Katropa, adus ang tagag panahon ng oras to pipila ka mga pahinom dumabalik tataw-taw sa programang X-Rated. Ayun, lisong yung mga radyo pabilin sa pagpaminaw kaya mag-uban-ubantahan to alas 3 sa kahaponan. Di lang gapon. Kaya nga mag-uwi. Sa 80.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Kunti dyan, isa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
1: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kuto-kuto. Nya, nagsuka pa jud kog pait. Isuloyan na ko inom ning Sandown Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sakit akong kuto-kuto.
1: Sandown Vitamin C, the alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na.

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasakpo kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
1: XFM.
5: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 2:05 in the afternoon. Ang oras, setod sa inyo sa produkto sa Yes to Health, Santone Plus Coffee Mix. Choose the right coffee on your daily coffee game, katropa, and do not step on something that would ruin your health. Doon yung mga kape nga dili para sa atong lawas, katropa. That makes our body more weaker and more unable to produce or to be a productive sa isa kaadlaw. Munang choose the right wine, again, the right coffee will always give you the benefits that you always need. Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsu, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kinabaha?
3: Mauni ang butoy sa inyong kinabaho. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat. Tagwalang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: na kibaandam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa may pamitasan. May labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated sa Lengleng Dapit sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mabot din yung pagsibiyahan ni ining inyo ang programa DJ sa may XFM Tacloban. Hindi ko sure, ano, moms. Pero wala may Tacloban. XFM Gihungayan. XFM Kanlaon. XFM Jensen Davao Tago Mati. O bisan asa pang dapit diya sa Davao Region na abtanin niya ito ang pagsaba-saba sa kahanginan ng adlaw Biyernes. TGIF. Palihog na nanay kong apilog shoutout sa XFM Bukidnon. And of course, diha sa may San Francisco. Kaling akong suwat tampo nga ipada o gipada din hinin ng programa. Bahin kini sa usa ka agi o istorya sa gugma. Sa usa ka babae nga taga Turil, Davao. Natulaw siyang itako sa pangalang Erika, 20 anos. Yang sugilanon, mahitungod sa duha kalalaki nga haduol kaniya sa iyang kasing-kasing. Pero di na ito nangindungag o saysay, kaya pila na may dagan sa storya, kaya di ko naman makanta. Atong sugdain, o atong hatagan. Kining iyang sulat sugilanon na titulo Siya o Siya. But lang yun. O nang paminawa.
4: Maglagot yun ko ni mo ay
5: ano naman sa
4: mauna-unahon kay Kaoy.
5: Mauna-unahon ba, we?
4: Kay nga, no. Isa imong gibuhat nga nag-regards ka sa imong crush. Unya, siya pagid mismo ang imong gisultian. Unsa man na? Dili din na una-unahon?
5: Tanika, ikaw pa. Sa kailang sa panahon?
4: Imo ganin ang permamentihon, no? Na, di na jig ko makikamiga ni mo.
5: Aunara na ni mo. Kundi ka makadawat na ako, ngayon anak yud ko. Awan sa unta man. Basta kay mauna yud ni ako. Ingon ani ko.
6: Kumusta naman ang imong pagtuon, Erica?
5: Okay ra pa. No problem.
6: Mantay bitaw ha? Kaya na imong no problem, no problem. O niya, masigunsa na niya na.
5: Ayaw lagi ka pala ka pa. Wa ko magbinuang sa kong pagtuon. Wa pa.
7: Doon na lang kayo iyab, no? Erica?

0: sa bitgayan?
1: Ambot lang, yun yung babayhana ka.
0: Abi kay ganahan man kaniya. Mauningon ka, anak. Hoy, babay. Ako ang gidool, ako ang gipanguyaban. Pangwagtangan na ka ng imong crush niya, kay karima siya nanguyab na ako, okay?
1: Erica,
0: support na lang, God. Amin ka man bitaw ta?

0: Randall John, seryoso ka sa itong relasyon?
1: Erica, kung seryoso ka sa itong relasyon, aw, magseryoso sab ko.
0: Mel June.
1: Unsa man, seryoso ka?
0: Oo, seryoso ko.
1: Aw, seryoso ko na ito niya itong relasyon.
0: Kutob sa kumahimu, day. Di yun na konsultihan ang akong mga ginikanan nga misod na kugyab-uyab. Kaya na, mapakyan yun siguro ko.
2: Oh, batay git ka?
0: Maunang ikaw, ayaw yun og saba-saba nila ni mama o ni papa.
2: Bisag ingon anak ka, pero mulaban gihapon ko ni mooy, maunga makalaong ka nga di kumupyait.
3: Erica, tinuod ba din ako na dunggan? Nga nag-uyap-uyap ka na?
0: Ha? Kaysa may nagsulti ni mo, anak ma?
3: Sulti ko, ha, Erica? Ayaw ko ba kaki?
0: Walagi, ma. Nagtarong ako sa kong pagtuon. Huwag ako mag-uyap-uyap.

0: Ninduta ka sa kun kami gyud ang magkadayon ni Meljun sa maabot sa
1: hilom Erika. Uy, ikaw no? Bata pa gani ka. Ang makadayon na ka nang naa sa imong huna-huna.
0: Ay sus, basig nagselos ra ka. Kanahan biya ka ni Meljun. Maong di ka kanahan nga ako siyang mauyab.
1: Erika!
0: Hoy, babae. Unsa man? Wa pagi ka makadawat sa kamatuoran, ha? Nga kami na si Meljun.
1: Erika!
0: Sa ako nang gikaingon ni Moday, dawatan na lang ang kamatuoran. Ug kung nag-isip ka nga akong suod nga higala, suportahi ko. Nakasabot ka?

0: 거니까.
1: 말고 있고 거니까.
0: 말고 있어. 이거 좀.
1: 내가.

0: Sa? Doon na yun ay tabo ninyo ni Meljon? Oh. Amawa ni mo eh. Gihatang landayon ni Wangi mo pagkababae niya.
1: Mahal man ako si Meljon. Mangwa ko magmahay nga gitugyan ako ang akong pagkababae niya.
0: Erika! Erika!

0: Happy anniversary.
1: Happy anniversary, Sir Meljun.
0: Sabi na mo, paspas kayo ang pagdagan sa panahon, sa 1 year na ang atong relasyon.
1: Oh, Meljun. Og maghinaot ko nga magdugay pang atong relasyon.
0: Erika.

0: kasama nila.
1: Oh, palagahan ka ni Mama dito. Pero, di mo ko magdugay. Mga lima kabuwan ako dito. Mabalik ako na yun. Oh. Nga lumahilak bang ka? Mabalik pa man ko.
0: Kuan ba? Basik magita ka dito lain.
1: Erika, di na may tabo. Oh, basit ikaw inoon. Basit ilisan ko ni mo.
0: Di ka na mahitabo, Miljun, oy. Dili.

0: alam naman lagi ka buwan si Mel dyan sa Manila. Huwag mo lagi nimi uli.
1: Abutan dani ka, uy.
0: Ay, gugma. Paabutan ka di mo? Balag unsa ka dugay?

0: May gawas ra gyud ang kamatuoran. Nagsigi ka pag dinay-dinay, huwa ka mag-uyab-uyab. Pero unsa man nerot, ha?
1: Gibuang lang minimo si mama nimo, Erica.
2: Basilyo ako ninyo, ma'am. Pero madog lang kung mabutukan ninyo sa tinuod.
0: Abot, tagyo nimong anak ka.
1: Unya karon, kisakitan ka na.
2: Unsa man akong buhaton, ani, ma. Pa, ano man himtan ako si Milchoy ni? Unsa man.

0: magbalik ta Erica.
1: Randy.
0: Ayun na paabot na pangimuya mo. Wala na to.
1: Randy.
0: Hindi na to mabalik. Dinilisod ang pagsumpay sa naputol na to relasyon. Tungki, huwag mo tayo problema sa atong pragbuwag. Mga ato ning uli-ul.
1: Sorry, Randy. Pero magpaabot ko ni... Pero magpaabot ko ni Milchon. Magpaabot ko niya.
0: Ay, ikaw. Basta kay... Niyara ko karunay sa pagkilid ha. Andam na kong Tagalog.

0: 일로 와, 일로 와.
1: 뭐가 꾼세요? 뭐가 꾼세요?
0: 니네 렉기 뜻이 뭐 빨리? 아니, 씨, 바보다. 니네 렉기, 뭐 빨리 까?

0: Salamat nga ginawat ko ni mo ubalik. O gaya ko ni mo blaing luna sa iyong kasing-kasing.
1: Randy.
0: Hinaat pa kong tanga. Kita ginang magkadayan ng sangtot.
1: Randy. Unsa? Nibalik si Miljun?
2: Oo. Oh. Unsa? Unsa ang manini mo? Nga uyab naman mo si Randy.
1: Danica. Pinako o day ka na mabalik.
0: Isaad ko ni mo, mabalik, di ba?
1: Miljun.
0: Sorry na kagkaayo. Doon na lang ko yung naitabo na ko nga. Ma'am, wadayin ko makabalik. Paminaw, isultin ako ni Mang Tanan. Paminaw ako.
3: Morning, da kong problema karon, DJ. Naglibog ko kung unsa man ang akong buhaton. O kinsa man ang akong hiligon. Nahigugman ako pagbalik ni Randy. Pero unsaon man inako nga, nahigugma man sab ko ni Miljun. Og dugay ra kong nangandoy nga mabalik siya. Kung kamo ang naa sa akong sitwasyon, kinsa man ang inyong pilion. Angay ba na akong tuhuan si Miljun nga dugay na nga? Nga dugay ni balik? Matod pa niya, nasakit ang iyang uyuan. Ngayang giistaran dito sa Manila. Naglibog ko, ani karon kung unsa man ang akong piliyon. Si Miljun o si Randy. Hangtod karon, wala pa ko kahibaw. Wala pa kahibaw si Miljun. Uyab sabi ni Randy. Kipaasinyag, mobiha siya. Palihog tambagi ko, DJRC. Palihog lamdagi ko sa akong ikalibdan karon.

Hinaot untat nga. Dili na ko sila mapasakitan. Hinaot nga na ako'y solusyon sa akong problema. Kung mahimo lang, DJ, duha nga akong kasing-kasing. Ako si Erica, huwag din hinangkuto mga akong X-rated story.

0: Nay, dalawa ang puso ko, hindi na sana malibog pa. Actually, may resolution na ako dun. Pero dilita mag una-una kay naman tay mga katropa nga na mutambag para sa imo Erica. So let's see kung unsa ilang chika. Open na nga tong linya para sa to ang mga caller. 0995-994-6868. 0928-5508-727. Gamay na lang oras, so I think up until 40, 2:40 kumudawa to call. So you have to call, onsa? Onsa ni siya? Ano yun? Kasi problema niya akong technician, eh. Sa chat lang ta, Jay? Ah, okay. Hello, DJ RC.
1: Yeah.
0: Yeah. That is true. Yes, wala ta ugma. Magpahuway sa tagamay. Eh, kay kapoy biya po ay. Actually, pahuway ako sa radyo ugma, pero sa laing butang wala.
1: Pero sa laing butang,
0: grabe mo pahuway. Yes, kay walang tulugay para magkapera.
1: Diba?
0: Oh, anyway, dinan ako di gayon kay Lastos Krantantay 4 naman, Miss M. Unsa may, dali na solbaro niyang problema, no? Paminaw ni mo. Or ako lang huna-huna ni ka, wala mo ko siya sitwasyon.
1: Sa ako alam, kung ako lang ana, ato po atong unang nakabuak sa kong pakwan.
0: Ah, okay.
1: Okay, na ako man niya. Mahimok man ang away nila katong ikaduha, katong
0: si Randy. Kay, oh.
1: Pangilabot niya, di naman virgin. So, hindi ko
0: ang dito akong piliyon atong. So, ang basihan, itong kisay nakabugha?
1: Kung siya ay nakabugha niya, lahat pa man diya po niya, ayaw po da nang magpuan ka duha. Uy, pakpikasan ba, taong kaana.
0: Oh, ayaw na pagduha-duha, day. Share-share lang daw ta.
1: Nga, seryoso man da, katong first ni mo nga, uy, binibalik, magigit siya, para ni mo. So, baliki sa siya.
0: Ah.
1: Yung may una nakakuha ni mo.
0: Baliki daw, day, kay mo man day una nakakuha ni mo, day.
1: Nga, lapaman po ni mo siya. Para nako lang na, ha? Amot lang ka sa uban.
0: Oo, kada day, kung, actually, kung di lang ka maging selfish, Erica, no? Masulbat yun siya, like, It's not that. Dito para sa kuha, dali na kayo nasulbaron. Kung kisay bugat sa imong
1: kasulbasin. Dali naman po sulbaron. Kaso lang, nangita lang siya advice kay. Ilang
0: pa mong gutaw niya. Ano, 23 sa yung edad. 23
1: mo. Wala pa ni Kwan ba? Nila pa siguro ganun ni Waykan on.
0: 20. Oo, 20. By the young
1: pero sa unang panahon, pwede naman magminyo ang mga kisi edad. Pero karon kay
0: yes,
1: influence sa gadget ang mga kabatanunan.
0: Hmm.
1: Yeah. Basta, mawala to sa ako. Anong kabahin?
0: Yes, alright.
1: Ito yung unang nakabuak sa pakwan, may akuha niya. Lato sing, man niya. Ibalik ba yung yeah,
0: singla itong nakabuak ni mo, day.
1: Ha?
0: Ana, ako yung baka singla ang unang nakabuak ni mo.
1: Kaya ginaong unang pili, oh?
0: Ayaw gitong dili ni buak, no?
1: Ako alasad na, amot lang kasawban, pero para na ako lang.
0: Mm-hmm.
1: Mawala to ako, ha?
0: Thank you, Miss M. Ayan, salamat, Miss M. Naminaw ka dahil ko. Ano,
1: ay lang ka ni Gino Gabriel, ang tao nga kung di kami ngawan of Mrs. Emily Flores Mayong
0: yes. Nga po. Mayang pagpaminaw sa ilaha po. Thank you so much, Miss M. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ayan. Ala, grabe.
2: Exciting.
0: Abi na kung ako'y mapindot sa katong ah, siya naman na yung automatic. Volunteer. Ano, volunteer lang yun. Best in volunteer man akong kumari. Ayan. Sige, open nga po itong linya ha. 0928-5508-727. Hayag yung mga computer diri ay mutuan na akong astigmatism. Tukar na lang yung chapter ni. Anyways, ayan. Hello, DJ. Lahilahi gid na siya o pwedeng mahimong desisyon. It depends daw. Okay. It depends gid na siya gyud. It depends. Okay. Hello po, listening. And Kuya Noel, salamat sa mga naminaw sa X-Rated Drama. Ilabi na ni mo DJ Chinita. Gikan kay Kuya Noel. Si Kuya Noel, isa ni siya sa mga dramaturgo na to sa tong drama. Hello po, DJ Chinita. Pa-shoutout dire sa Toyota Mabolo. Sipa kaayo ka diri. Amping always from Junsukwahe. Salamat. O, sige na ba kung agi-agi din ha? Oo. O, say, mag-walking may ko din ha? Hapon or what? Napamunamina. Shoutout kay Kuan. Kalimot mo ko sa iya pangalan. Shout out kay Shano Bayarcal. Hello po, good afternoon. Pa-shoutout ko sa Bayarcal family from Minolas, Barili. O, marag uyuan man ni DJ Brian. Jovet Arisgado, may pagpaminaw sa inyo ha. Salamat. And sa mga listener na to diri sa Facebook Live, tambagi sa dinyo tong letter sender. Eh, araw po na siya mabakrid ba? Oh, araw na siya kuan. Na siya mabalik-balikan. Hello, Chongs Katipay. Are we live? Are we? Kagwapa ni Erica, lami pa og problema og sa asa ka malipay dito ka. Ihatag na lang ng isa. Bitaw. Ano man sad na. Oh, well, biyahe. Madas magtaan ni sala ni DJ RC. Grabe naman po, no? Yaw daw na. Huwag kita. Pula naman kita. Yaw. Oh, kaga na. Manakita ko pang ang tinabi. Sala pa na po. Napay pina-request. Baliki DJ, patilawag yahapon kay mubura ang kinabuhi. Libog in Tagalog. Libog in Bisaya, confused. Pero ang libog in Tagalog, wa nasod na. Mayang hapon DJ, Doc JJ og DJ Guapa, nidelikat ko chat ni mo kay Mingaw ko. Nimo og always ni exciting diri sa Andros. Hello. Ang number 0928-0855-727. Tama ba ko? 0928-55. Basahan akong tarong bigay kasi masipiat na sa ikod din ni Moray. Moray hinungdan. Of course, we're gonna check the ano. Tawagan ni the right number. Hayaan niyo akong hanapin siya. Uy, naku. Ayan, 0928-55-08-727. O, na nga number, ha? 0928-55-08-727. Ayan. Ayun. Hello, DJ. Kana yung problema ba? Sa kadagahan, pwede niya piliyon nga problema. Kana yun ang iyang napilian. Pwede man ta siya mapublima sa laing butang. Anong kana yun? Ayaw ko kabalo. Oh. Hello, mayang hapon. Hello?
2: Hello?
0: Yes, sa putol. Oo, nga nang putol-putol man eh. May hapon.
2: May hapon, DJ. Si Chomsik.
0: Ay, saoy.
2: Si Chomsik.
0: Chong Katipay?
2: Yes, I'm... Oh.
0: Grabe naman kayo. Grabe naman kayo hanggang dito. Huwag mong sabihin may a-advise ka. Dapat may ma-advise ka sa letter sender natin. Ano ba, Chong?
2: Yes. Well, actually, deciding about sa yan si Chong. Dali lang dyan kayo na pa?
0: Actually, ako ganun, ganung adi lang ta magbuot, kaya mag kinabuhi. O, ito, masaon mo na.
2: You know, nakakagay, kagaling yung si Chong, parang yung decision si Chong. Pero, di na yung ito, emotional siya, no? Ito, ang reality niya, kung kita mas bukat, yun.
0: True.
2: Basically, yung na-test mo ang tao to ups and downs, you know, kita niya na aliyah.
0: Ito ni Uban, gud niya ba? Wa siya gibiyaan. Yes. Ano ba?
2: Yes.
0: Diba?
2: Kung ginsa gid yang na-test to ups and downs niya, kung ginsa yung na-asya yung mood, Mauro yun na. Mauro yun akong hand.
0: Ay, ay. O, kabalo ba nga? May pwede ka mo advice chong ay.
2: Actually, hindi ko mag-detailed.
0: Ay, ka na. Oo. So, best and advice, yung kapulihik sa kudiri, oh. Pulihin lang sa kudiri. Ay, ay. Thank you so much. Uy, salamat sa pagtawag, ha. Ma-appreciate na ko ni.
2: Thank you. Wala ni kanito.
0: Kaya
2: kapay
0: mo kasi natin.
2: Kaya
0: laban
2: lang. Kaya movie ka. Sabi
0: ko. Niya, kumusta? Ah, kumusta man ang movie?
2: Gabi, nindot kayo. Kaya tutumbuhan, bakla na tomba. Kaya
0: ako eh. Ah, salamat. Salamat in tawon.
2: Ito acting dito.
0: Ah, pero bako acting dito. Ay, wala mo yung choice. Wala na yung choice, Chong. Oh, thank you so much. Salamat ka ayo. For more movie pa for us. Oh, at tanginin niyo ako mga buhaton pa nga project. Labida ba yan? Thank you kayo, Chong. Chong, katropa mo.
2: Exciting.
0: That was Chong. Actually, isa na sa ako mga kuwain din hi, mga nag-guest diri sa programang Tatak Lokal. Thank you, Kaayo Chong, for showing up. Maka-appreciate mo sa tagmangay na ni Uy. Ayan. Anyways, mga katropa, napatay isa ka-caller. Wala na, imong gikutluan ni mo. Nakasuhod siya, wala. Agipalong niya. Ah. Ah, sige. Mark, naasak because din niya madugog ako. Hello! May karo niya. Hello? Hello? Ano ba? Hello? Hey. Hey. How are Hello? You? What's up? Madugog na ako akong background. Oy, naminaw ka na ako. Ito ay may hapon. Kisa mani.
3: Asa ko na si Mr. Loverboy.
0: Ha?
3: Mr. Loverboy.
0: Uy, Loverboy. So, liver lover. Boy. Yes, Loverboy.
3: Number na, kuha na ako.
0: Okay na. Sige, tambagin na itong letter sender na yun.
3: Dito, kuha na akong ikatambag nung kanang kuha na tinuagit kung kinsa ginagang gugman dyan. Nilang doha kay mamanigingan sa Biblia nga unang Korinto 13:7 nga ang gugma dili mangira siya kung ano yung kalipay. So sa'yo naman na dili ka dapat maglibog. Tagayag tayo mong kagalingon na makahuna-huna at yung pray to God then mas I agree to Ms. M na mas may siguro nga ato kasi mong first love kay mamagitan mong higugma. Bisan pa nimo, bisan pa tulog yung mong higugma sa Richard, pero dapat mag-be honest na po kasi mong kakulingan kay mamanigingan mo nga aron irespeto sa mga tao, irespeto ako na yung kakulingan. To be honest, nga to ni Richard.
0: To be honest.
3: Pana, pilihan to si Marjon nga tinawag yun yung gimahal sa mga tayo naka-post ganyan.
0: Kanya. Okay. Naka-post guys sa...
3: Salamat guys.
0: Ayan. Naka-post guys sa dapat pusgaguyin.
3: Salamat guys.
0: Ayan. Thank you kaayo. Thank you kaayo. Lover boy. All the way. Asa taga-asa si lover boy? Nawa naman?
3: From Dumanhog, Cebu.
0: Dumanhog, Cebu. Ayan. All the way from Dumanhog. Salamat. Unsa gyud naa sa Dumanhog? Lami ang?
3: Lami ang...
0: Ang color?
4: Ay!
0: Tarong ko. Boy!
3: Alam niya ang kwan. Ang tanang palito na.
4: Ay!
0: Sige! Sige, makala ako niya. O ka nang dumanong. Magpaihaw kong bisaya nga manok ka na. Sige po. Thank you, kaayo lover boy. All the way from Dumanhog, Cebu. And close. Yes. Katropa mo,
4: Exciting!
0: Pinaghandaan talaga ni nila na ano, pinagandaan talaga nila na mag-ganon-ganon kasi effort na sila. I-close na to atong linya mga katropa. Tulo ka minuto na lang una mo tungtong alas kwa alas 12:50. And yes, katropa, yes for you, Day Erica. Choose who's the most kuan, most lamang sa imong kasing-kasing nga paminaw nimo adila paminaw magsugod jud ka sa imong heart. Your heart know actually what you want and who you want. Dili na kinahanglan nga malibog ka. It's just nalibog ka because you are somehow feeling natay batasan sa tao mangod nga we felt like the urge of taking everything because we scared of losing things. Magmahay ka. But at the end of the day, dili kinahanglan lang magmahay kung nakay pilion o sa magmahay ka kung ikaw dalo-dalo sirok-sirok sa Ilongga pa na. Ilonggo pa na, sungak-sungakan. Oo, munang amo ta na yung pag ano lang, pag isa lang kita na. Oo, idya-idya amo sinaana ba? Oo, para okay ra gyud, okay ra. Oo, dili kay na mag-tanan na lang imo. Munang galibog ka kayo, hadlok magukag mahutdan. Sakit nga istorya ni pero yes. Hadlok magukag nga, what if sayangan ka ni kuan, sayang ka. No! Pag inanay mong mindset, but pa sa butula ka na higugman na nila. You are just choosing them because it gives you availability. And, of course, ang imong una-una nga, na, diyan mo nakuha ang imong relevance. So, sorry to tell you, ha, pero that's how I see you. Mo nang sorry na lang daan. Nagmanambok kang duha. Isa pag maingon ka, o kinsa manggid sa ilang duha. O kinsa manggid mas bugat sa ilang duha. Mabungan pa ang gugma, dilig yun ang gana. Munang, I don't know, ha? Munang, ako lang maingon sa imo, ha, Day Erica? Choose whoever you are. Choose who wants your heart wants. Choose who wants your arms. Aba! Basta pili ato para sa mo kasi kasay. Kapoy ba ni mag-English, uy? Muna. Sa mga tayo ka, uy. Mag-take note ka, Day. Mag-take note, Day. Kaya pag mawa ko rin, mawa po nino. Ang live na to, sayang, hindi mo makuha. Okay, wala naman ko yung oras. So, I have to say goodbye. Thank you so much. Tinood, napunggan pa ang gugma, diligid ang gana. Salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa programa ang mga X-Rated from 1 to 3 in the afternoon. See you on Monday! TGIF! Sa ako kaubos sa Pikas Law, katropang Jairo and Chavez by King. And of course, ito mga kaubanan si Stasyon. Sa mga naasagawas karon, mga reporter. Huwag sa mga tao nga naningkamot sa matag-adlaw. Hello sa inyo maing hapon. Og stay hydrated! Drink Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
3: Yes, to help.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
7: Ako si Don, sa kamaestra,
8: magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
9: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Exciting, bro!
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
15: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pangmedisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
0: Agusan Lending Corporation.
15: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
12: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
12: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
8: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
12: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crap Gold Buy?
12: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
8: Maude na ang Crap Gold, bay?
12: Oh, bay.
8: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
16: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

alipay ang buk na noong siya bagyod kahay hinugdan ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran tukali kung ako inyay labing matuod kung siya may nakainos imong pangluod pandang liday.

inday dunga-dulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kung gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugmang upulos kayo't kinikinood. Bisyang tigulang na ako ligon pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

nay ko ikaw inday happy happy yun. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray paraydan. Dili gayud ikaw inday nakit magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan ko siya. Ang gugmamukong mahimo tinawan ta. Busa, maluoy ka.

ton. Kan mo na ko ikaw inday hapyut hapyuron. Magpaduol ako kanuna si mong dughan. Unya ikaw ako dayon paray paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw in town kung paan tusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Ayaw! Ayaw! Maayong hapon!
1: Pinawalay ka po.
0: Kumusta mga higala, mga student permit, how it's yaw, yaw, yaw!
1: Ayaw!
0: Pinak mga una sa tanan ng ato aga pagyokbo o pagpasalamat sa tua nga makagagahong mga tanan. Nga gilugwayan na santa mga katropa. Labi na sa ato ang gigahin niya nga kahaponon. Nga kabuhi nga niya napunta. Pugoy-hugoy napunta ni kalibutan sa mga ka...
2: Mga katawa o historia nga walay.
0: Yan na po yung ubos ng igala, abuhan, batabatas, kahanginan at your service, Lolo Unse! May palakpakan?
1: Ayaw!
0: Muraganahan po tanang may palakpakan ba? Ala, prastan mga student permit, asa mo muna imutang, asa mo muna napita karong gibutang, asa mo nagpahimutang, ala, prastan, kay aron nga mahatagan mo og igo-igo nga oras, minuto o gutlo, da sa inyo ang pagkato. Kayong uban karon, mo pa may pagkan, mo pa may pagkahinano. Ang yang uban po, mo po gyud po yung pagmata na.
1: Ayaw!
0: Kapirat-pirat pang mata kay kapoy biya.
1: Ayaw!
0: Kapoy biya ding matog ka nga wak kakatog.
1: Ayaw!
0: Ang atong programa mga katropa, siyempre gaton kanikaninyo sa produkto sa Yates to Health. Ang Santon Plus Herbal Oil. Kay mga hapon-hapon na, mga ingaron, haplas-haplas para mawa ng mga panuhot ng sigarag toyok-toyok. Ambot po na yung panuhot nga dali ramamusod, dugay, pagawason. Magsigarag libot-libot, magdagook-dagook, kayo maayong gapuson. Pero mahaplasan na mga katropa, wag teng eh. Ka mga lamok gani po, munagan mga eh. Murag maraton. Mapalit na sa mga butika o parmasya diya sa inyohang dapit. Pwede po na i-order ninyo sa Onlinis, sa Shopee o Lazada. Ano, door-to-door na, berada, abot na. Muna ang nagpaluyo katropa. O siyempre, ang atong programa usap, gihaton po kinikaninyo sa mga dunay gipanglokdo, gisipitan, dunay mga yayay.
1: Ayaw!
0: Ayaw mo kabalaka. Iwasan tala dire. Sa ato ang pagbugoy-hugoy ng kalibutan sa mga kamor, magindang atong berada. O siyempre, ang atong garwisyon, karon ng Monday. Monday na mga katropa, mga student permit. Muna nga, ansirin na ninyo ang question para makapasok. Nahuman na rin ba ang asoy? Nahuman na ang asoy, saro wa mo kakuas ansir. Asa ay kinsa asa. duhara na ka pangunta na mga katropa. Atura na dugangan karong kuan ko madugangan, dugangan pa na. Pero di na gani madugangan, maura na. Number one, kinsa. Ikaduha, asa. Parang makaingon ka ba nga kwan? Makaingon ka ba nga ngan kwan ka no sa unsa kanino karang siya na baka makabangunta na ka ba nga siya na baka no? Ano na nga ya ikaw.

0: 啊！
1: 哎呀！
2: 哎呀！
0: 哦，大妈这个可是真是散的。
1: 哎呀！
0: 哦，不知道啊，那个 student permit。
2: 哎呀！
0: 哦，你干嘛啦？那个 answer， 那个嘛啦？
1: 哎呀！
0: 什么都是，是浪漫人啊的。
2: 哎呀！
0: 是代卡卡里的，不懂 rich。
1: 哎呀！
0: 哦，那个 answer 是的，不干的是啦，是漫人啊的。Atong mga kuan, mga student nga naara kaya ang uban wa ma ba magatindan sa tabi kaya magarwit na rin sila karong Lunes ha? Magarwit siya na sa Lunes ma may na lang may oy nakauna na sa Daikalya present lo may neton na kahaponon sa mga tanan na naka-presenting na po dahil sa Daikalya. Nakauna oroy.
1: Ay,
0: may ka nakauna ka niya ang Daikalya dahil. Huwag ko regard sa imuhang kanang imuhang kanang maitstra nga ma'am sa imuhang anak.
1: Ay,
0: si Maring Anel, maayong hapon parikoy. Mag-attendance ko para hayahay. Dia pos Edgar oh. Bukan letra mana si Edgar o kawa kay kanang muuan. Mawaran ni si Edgar o kanit kay ma. Kanilag yung mga taga Torrento. Gar, timana ng mga kikik na gar. Gar na kay kuangar kaning anak na dalaga gar. Para nga magpapa na pong kunin mo ba? Kay katong akong mga mama naaraman to kana na punutan ng papa na po o naman ko'y mama sainsay kung ugangan nga permero o, katong si kuan si katong ugangan na kung isa unta po nga si sa kaya to si mama Julina pero kay iyaman kong gay kuan
1: ayaw
0: iaway mahinong ko niya

pero sige lang, kay ako raman itong tabanon to si Nigel. Kini si Edgar, huwag na ni hangdagang anak. Pagpapa na po kuwane, aron ikatulo na ko ng ugangan. Saman dagar na kay dagar dagar. Si Teteng Benedicto. Ako yawa po na karaan man kayo pangan. Mayong hapon para was out ko Teteng Benedicto from Hubang. Hubang. Teteng Benedicto. Mao siguro ni si Juan. Katong student permit po sa undangan. Katong ni kating. Dili kating. Lahim ng kating kay Wanison. Ni gawas pero ni son. Ay, ni son pero ni gawas. Munay kating. Ang kaning minghawa basi ni transfer ba ni transfer. Si Deden, kung PM lo si o mga tanan, taga Dorian. Kantagan o kang Edith Shalo, Jose Flores kanunay na minaw sa Luhalo and Special Beats program kuno skapo nun nyaman wow. Sure na didin ngunod baka nga narabara kunoy kwanda sa kwan lukak sa tunapeta na kunoy durian o kapayas ubanon na kos Edgar kay mungatkat may kapayas ayoy. Gaya ka, lindot o ka lang natumba na daan. Si Dong Ritsan, Sir Dance Lundose, mayong hapon lo, presenteng na kunaan lo, kaya salamat, God bless. Ikaw Dong Ritsan, Dong, nakanser na ka, Dong? Ay, more man yung usara man yung mga basihan para nga makagarwit. dito raman sa aso yang kwan nga kung unsa nga asoy direra siguro sa ikaduhang asoy katong sa permerong asoy ayon lang sa to direta sa ikaduhang asoy na katong ikaduhan na ba karon si manaha bitaw nara diha ang kwan ang tubag sa pangutana na tong kinsa ayoy. Asa. Ayaw. Kasimpon. Good afternoon, Lose. Saw out sa tanan na binaw. Vision Sharp. Vision Sharp. Ayaw. Yawa pa naman po na Vision Sharp din. Lo, pregret ko sa kong kauban akong mga baw-baw driver dere sa Trento. Wagin din mo tubaga akong pangutana ba huwag nabakay ka ng anak nga daga kay magpapa na pong kunin mo. Para nga ikaw mo akong ikatulong ugangan. Kaya para nga ako na dahil mag-drive po na ng imong bao-bao. Mahingo na dahil ko nga papagar. Pahuway sa ba? Papagar kay ako sa imong biyahe. Anam na. Pabulot-bulot na yung kukunagan. Mahala ng mga pasayro niya. Good PM, Lose. Mag-attendance ko from Maring Gloria, Bayogan, Skite. Chair dance na po ko na siya. Presenting pa yun. Naka-answer na baka ni si Kuan. Mala Gloria. Uy, nakakahon na Mala. Oh. Kahon! Ayaw! nakakahon oray. Ayaw! Mala! Ang sire na ang question, Mala. Kay mugarwit na naman mo karong Lunes. Sa abrihan sa nato na yung cellphone na rin. Kaya naman na yung wak pa na abrihan na rin. 0981-152-5275. Magsayor ba ko rin kay basig mo uwan? Layo-layo pa ba ito nga kong bagtasan? Unahan pa dito sa tadasi. Okay lang tana o kasakyon ko na Papa Edgar. Pero wak man siya nag-ingon nga na siya daga. Hanlo ko siguro nagtabano na siya ang iyang daga. Naka-download na ba ka niyo ang FM sa application ni si Papa Edgar? Pag-sorbol niya pa, huwag na ba kay anak ng daga pa? Si Mama Sainsain. Amot, asan na to si Mama Sainsain? Nga hiling rabatong baile sa una. Nani, makadumdum daw ko siya sa mga kwan.
gahapon man ni present ko pare hinay signal dire sa Loreto. Mayong hapon gahapon man eh. Na kang maring ading. Hinayis man ko no ang signalis dito sa kuan ko no Loreto. Bahalag hinayis basta kay naay signalis. Asan na tong akong maninay nga sexy? Ayoy. Si maninay mo busy na po siguro to kay Barnes man. Kini si Mala po. Ambo murag dili ni busy si Mala siguro kay chatra man silang well. Mayngon na dayon ni og hi well. Aha. Magkwan sa ta mga katropa magpahinomdom sa tagikan sa pikas kwarto.

0: llaman Halo, Halo Special.
1: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na ko mabe. Libre na biya tuloy sa barangay.
2: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
1: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
2: Na, Niligyan na pwede dong.
1: Mama, good. Ay, nga naman.
2: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
1: Bisot pati si papa.
2: Bisot pag yun taon.
1: Dagawa, papa eh.
2: Ah, na ha. Magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anak mong suranda ko di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay video nga di matulog.
4: Sa Thon Plus Gold.
5: Kerting lamian na tulog na kayo ko sa ihi. O kira kayo, gara, wala kong kreatin. In 94 alam kung nakapaminaw sa kung ipanulti ka rin. Kung mabalatian, yun ang sulayan na ang sa history. Aktibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, gipakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag a radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Dentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa estrés sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko namina o XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sultan nga naminaw ko? Karun ha! Nadawat na ako bro!

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Oh, katong mga nagmeryenda nga, parese ninyo o oh, kape ha?
4: Ayaw!
3: Pwede mo't na makayo ron eh, merienda karong mga orasa, gikan pagmata, gikan sa trabaho, merienda na yun. Oh, sa una raba, wako kasabot aning merienda, abin ako ng kaneng produkto niya.
4: Ayaw!
3: Napa yung sa una kaneng merienda nga, true orange?
4: Ayaw!
3: Oh, ang merienda mo pasabot kay mag-eat snack mo na.
4: Ayaw!
3: Oh, tingala naman ako nga, oh, Andre, oh, Jose, pag merienda na mo, Jose.
4: Ayaw!
3: Ang tanaw na ko dito, uy, kamote.
4: Ayaw!
3: Asa mga merenda na rin, wakman? Akong nakita kay si Kwate, man.
4: Ayaw!
3: Nanguntana na yung kosta kong kauban, ay pastilan ang merenda di ay pasabot di ay mag-eat snack man di ay.
4: Ayaw!
3: Ay, nako.
4: Ayaw!
3: O, nanguntana na si Papa Edgar, unsa ko nung iyahang i-download. O, pangitaon mo ang XFM Radio app. Oh, sa Gulo-Gulo Play.
4: Ayaw!
3: Gulo-Gulo Play, ba na? Oh, basta XFM's app. Application sa radio. Muna yung buhangi ko na makapaminaw ka bisan asa nga estasyonan sa XFM. Oh, na, muna diya. Mga Francisco, mga Dabao, oh, Daghan. Oh, pag maka-download na ka, anak. Hapon, anakon, mag-attendance ko para hayahay ang paminaw. Oh, uy, na mga kong kada yun, maninay. Oh. Naka-answer na ka man rin ayo sa question. Okay, aron nga mupaso na raba mo sa kuan, malunis. Chair dance. Boris Quetz ko anak ko nung sinungaling palaka. Ang palaka mo sinungaling. Answerin ninyo mga question ni taon na, mga student permit. Ang pangutana, wow, simple ragad. O di madugangan, mo ragad to. Kinsa!
4: Ayaw!
3: Asa! Ay, pastilan. Mga kaingong mga kwanday, mga nanay ka, mating, no?

0: FM.
1: Exciting!
2: Sinungaling kau kade au or string te motor request ne maninay kasi may sinungaling maninay katong imong amigo sa Lapinigan kasi man si katong taga Buenas Gracias katong taga kuan singan ani taga mat Oh, kinsa ka? Lo, asa i-answer, i-comment lang. Pwede comment, pero pwede sa number sa katong 0981. Pwede po sa messenger na lang po. Para sure po. Messenger sa page ni Jose. Pwede niyo dito i-answer. On sa man ang ansiran anak ko, agoy na wala na blind ba din akong maninay na huwag din kay bao na mugarwit na mo sa Lunes. Kinanglan nga ansiran ang pangutana karon makapasok. Simple ra pangutana. Kinsa. Asa. Ang tubag ana dito sa makuha nimo ang tubag dito sa asoy. katong mga karon tong katong bag-o nga asoy ba? Katong karon nga semana, katong miagi semana ayon lang to. Karon ra semana. Moray kuan de. Dito ra ka magkuan aman to dito. Sa asoy. Lo, good PM. Ay, akong mama sign-sign, nakapigil na kasinggit na gawin. Oh, ma, six ka na ako na yung mabangan makahon. Magandang ramanin si mama sign-sign o Pilipinyana, kaya suotong para sa garwisyon sa Lunes. Kasi kumanin na rin. Unsa emo question lo. Unsa kuno mo ganito kinsa unya asa duha ra ka buok duha ra ka kun dili na na madugangan ama ora gana ang duha pero madugangan madugangan pero de makana ra gan duha dito na sa asoy nimo madungog sa katong sa pens ni Jose dito sa kang lolo Jose nga pens bitaw na asoy dito gikan itong Lunes paingon karon na dito ang answer kang itong mga nakasubaybay sa asoy ni Jose sa pens ay nomdom sa tamang mga katropa gikan sa pika sa lawak.

0: Station.
1: XFM.
2: XFM.
3: Balo garong, niyado, a 5 pesos. Makagrocery ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
4: Ha? Karon di pa?
3: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
5: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, o Chia, gasiyok akong dungan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom ng kape, bawalan ko sa doktor ng kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabag yan!
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang.
15: Tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong
14: magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
17: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
16: Ay, salamat.
17: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
16: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal, I love you.
18: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John J. Librias. Usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun nako mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Wah kadang mesmereng gede.
3: Ayam.
2: Tinggal lagi. Pasti nanti. Jogjog hilak-hilak dia ogwe kloro.
3: Ayam.
2: Nuggets na di mo maninay.
3: Ayam.
2: Madungog ang kamatuoran. So ni, buhaton sa maayong pamaagi. Og hostong panahon.
3: Ayaw!
2: Amaw na yung imong answer, maninay? Answer siguro na yung maninay.
3: Ayaw!
2: Basta mo, makasugod lang mo sa asoy karong si Manahan. Paingon sa katapusan. Inyong mahibawan ang mga pangutana. Basta kay ang pangutana, kinsa.
4: Istorya nga walay.
2: Asa.
3: Ayaw!
2: Requests kog song akap.
3: Ayaw!
2: Yawag song requests de mala.
3: Ayaw!
2: Mala. Answer na dia sa kwan, sa question. Kaya moro ba na ang kwan, basihan sa garwisyon.
3: Ayaw!
2: Garwisyon na sa Monday.
3: Ayaw!
2: Kinahanglan nga magsuot og baha.
3: Ayaw!
2: Ayaw! Asa na ni atong mga uban ka mga student permit. Murag gamay ragay makapaso ano ba?
3: Ayaw!
2: Ang kuan ba ang correct nga answer ba no? Naay presyong ang kadaosa, naay presyong $1 million only.
3: Ayaw!
2: Ay, $1 million. $1 billion, day.
3: Ayaw!
2: $1 billion.
3: Ayaw!
2: Ang answer sa question para sa garwisyon.
3: Ayaw!
2: At yung mga dakuha po na anong. Pagluha ko na ako siya. Dakuha ko na yung tubo ko na siya. Amaw ko na panikabutan kaya maka-answer siya.
3: Ayaw!
2: Kaya para maka $1 billion.
3: Ayaw!
2: Kung sa Bisaya pa, $1 billion.
3: Ayaw!
2: Siyarog di makapalit o guan, una sa ginamos.
3: Ayaw!
2: Kamatis.
3: Ayaw!
2: Tusloan na yung saging dinungan. Agoy! Makaana na yung akap na tapre.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Labi kayo ng merienda karong mga takna mga katropa kung makapares ka og Santon Gold Coffee Mix. Makapadanag sa mangit-ngit na tong mga pamanit, gama sa Get Sweat Incorporated, mapalit sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP og Generica Pharmacy Nationwide, baby. Pero painom-dom sa tama mga katropa gikan sa Pikas Kwarto.

0: Juan. Halo, Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Isda, isda, isda mudra, isda.
3: Oy, Anche!
2: Isda kap.
3: Baligyan ng imong isda, Che.
2: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
6: Xanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kodi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sana. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Paige. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
6: Isa ka call center agent.
5: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
6: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala. Mas gwapo yun ang picture in class. Dali ragyan siya makawala sa upad sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill lang lang sa tricycle. Mga po ni ilang ginainom. Dali ragyan sila mga kwan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita ginin nyo ang usap-ektibo ang picture in class.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Ho, ho, he, he, he. O, katong mga nagmerienda niya, parisin ninyo mga katropa sa Santol Plus Coffee Mix. Gayon pakusog sa kamunggay, mangosteen o soyabin, mapalit sa mga generika, TNGP, South Star Drug o Mercury Drug nationwide. Pwede po sa onlyness. Dere, pwede on tato, pero nahut na. Dito na lang mo sa pharmacia, mga student permit, no? Mga katropa. Salamat kayo lo sa pag-play. Gikanimala. Mora to mga katropa ha, to sabot ha. Dito lang ninyo, makuha ninyo ang answer. Dito ras asoy. Katong lima kaaso yan ba? Karon si Mana. Bare simple ra ang panguntana. Kinsa asa?
4: Oh no.
3: Limang ka ang presyo. $1 billion. Mon na inyo hanga kwan besa kenai kwan ni mama sign sign. Wala onya wala man ko FB dili ko maka-answer lo. Na wala si kwan dai si Dustin Great wala dai sa FB. Onya wala man ko FB. Na sao man di makakadungog sa asoy dai kay wa makai FB. Tuara ba dito sa page ang asoy. Page ni Jose. Mga katropa. May tingog na po. At may lahanan nga napupos na po ng atong paghugoy-hugoy dress kalibutan sa mga kag. Sunod na po ta si Mana Puhon. Sa tuang paghugoy-hugoy, wa naman, home na human naman. Ang sire na lang tunay nyo ang kwan kay para sa garwisyo na to sa Monday. Saga na lang sa kinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Picas Kwarto, si Katropang Kian. Alang sa naghayosang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa dautan, dagang dautan, pinaagi sa maayo.

0: XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminawag kong XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
1: Bago atiya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Pakalagot!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold!
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
8: 5 ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun dalim. Mata ka sa iyo sa kadlaon, aron makakasin.

0: masayrog sayo aron makaboundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver dia. Unsa pay gulat ninyo? Pag Turbo na mo. Para gahi pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka Turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bat

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe.
4: Sister Pain.
3: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: acum Mamino Ca sa XFM.
1: Bai, bai, bai. Inom na da bai. Wala tay ko tay. Mangas ka. Exciting.

0: Gipatotoy na ni Bong Bata.
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
0: O nya, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am, di yun bukaon sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako, amiga, nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskunta.
13: Ang iyong bawon ng kwarta. Yata ka na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang ng mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Yan, kwaon, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
12: B! Ah, manako hinom.
13: Next time, ayaw yung kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o kalintura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Dayne, taga Cebu sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week din isod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Bigay katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arang po. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasa yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog, nato pagkondisyon imong lawas.
4: Nagkapin na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Bar! Aliba, pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
9: Exciting!
10: Exciting!
9: Exciting!
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.